0: Pakpakan.
1: Mo na usa nato hisgutan pod Katro Pansunse.
0: Pakpakan na to.
1: Ha, nga kana mga ingon ana iya mga saad ba.
0: Okay, kagahapon mo daw mga katropa nanindog ang mga congressman. Pag ingon niya nga tangtangon kanang
1: system loss.
0: Ah, mga katropa, so niya inigbayad na to. Atong kantahan o congratulations. Nga to ang presidente.
1: Ato pong isugutan kong angayan ba yung tangtangon?
0: Tangtangon.
1: Di ba malugi ang kooperatiba?
0: Oo, kay siyempre mo anak ang pod ng mga kooperatiba nga yano ra kay na istoryahon ba? Pero wa sa magunaw na nga kami nga naa sa field og unsay
1: malugi na di.
0: O unsay sitwasyon diri. Ana ba, di ba? Namay nga na.
1: Ato na isugutan unya.
0: Ato isugutan. Isugutan nato mga katropa kay mo ni mga highlights niya nga tangtangon ang mga system loss ato ang sugang dagitab. Sugang dagitab maning atong tawag din sa
1: mga
0: sige, standby mga katropa. Kay isgutan ta na sa atong pagbalik ha, mga katropa, human lamang sa ato ang pahinomdom.
2: XFM. Kapitan Ludi.
3: Siya man urak.
2: Labing kay kay Lula ba?
3: Mo?
2: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
3: Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na. Basin urig masuko kung mangutan na ko.
2: Nge, exciting? Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
6: The Secret of Health.
5: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient na polysulfides na responsable sa pagpadaghan o production sa usa ka vascular gas o transmitter nga gitawag og hydrogen sulfide. Nga maoy, muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo o mapaubos sa pressure sa dugo.
7: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. I-recommender sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, wago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
8: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ania na ang labing bagong imong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Jimin. Basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ayaw ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan mani og mga sustansya na makapabastog sa kalawasan. Kung ang karindot ta kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili mani sama sa ubang kape. Daghan mani og mga antioxidants na maoy mo batok sa daghang mga bantian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
9: Santon Plus Coffee Mix. Hibo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og Southstar Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye. Bullseye. Balikta pagkakatrupan sa tuang tulumanon. Doon natay 13 minutos na kanabay sa lasotso. Bullseye! Bullseye! Didinga bahida mga katrupa. Hatod dyan ato sa Santon Coffee Mix. Magating pamidaw. Okay, di available sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Okay, mga katrupa.
1: Ato sa ning dalikyata ni mga nag-comment katrupa.
0: Sige, Dabi. Sa mga nag-comment.
1: Kaya unyara ba, di na tayo ning kabasa. Kay larga na ta sa atong hisgutanan.
0: Sige.
1: Na-adres si Didin Pataho.
0: Didin Pataho, good morning. Pa,
1: gikan sa Sitio Durian. Barangay Lukak. Dinapo diri si John Mangkaw Madria.
0: Madria.
1: Great Madria sa Puro 4, Marcelina Bayugan siguro.
0: Oy, mga Madria ha, dias Marcelina.
1: Mangkaw family and
0: Mangkaw family.
1: Madria family, mayong morning.
0: Mayong morning ha, taga kwan.
1: Ni comment po diri si
0: Labi na das Dimar ha, Madria sila ni Joseph Madria.
1: Napodri si Madam Doris Mi Altisin.
0: Uy.
1: Congratulations BBM for your state of Nakawan address.
0: Uy.
1: Or Sona.
0: Oo.
1: Na dai pag-unya nga si tawag ani pangal ako ning meaning aning Sona.
0: Oy na adi ay meaning aning Sona
1: di state of Nakawan address.
0: Kay mo man puy basi maogyud siguro bago karon nga address kay si GM Justin Martin, ingon po siya nga state of the Nakawan address man po.
1: Ah, basin, ugmauni ang word of the day siguro niya.
0: Di, mali ang, basi mali ang kanang state of the nation address.
1: Ah, okay.
0: Basi mali na. Kunya, kini mo sakto. Kining state of the Nakawan address, basi mauni. Kaya mo, may ilahang nakuan la GM.
1: Ilahapon ni?
0: Ilahapon ni, no?
1: Okay, labot ani, ha?
0: Oo.
1: Sona X
0: Sinungaling
1: Check. Okay.
0: Check. Mao siguro. Okay, kanya Maminaw. Ikang Annalyn Kagas. Good morning, sir. Great lang ko sa tanang Naminaw og labi na sa akong family. Diha sa may La Caridad Vidal Kagas family watching from Saudi. O niya, matod pa ni Eleonor kanyete, giapil na siguro ni BBM o kwinta ang among gitanom nga lubi.
1: Akatropa
0: nga private trabaho dili na lubi nga hinatag sa gobyerno.
2: Ayay.
0: Wala mong BBM ang nagana. Basta ako BBM pinakamagaling nga kakatanim lang ng palay ay aani na agad.
1: Pero kining lubi nga yung gitanom, di yun tsaka kupras na yun. Dugay pa man eh.
0: Marana siya katong, huwag kayo mag-alala kung maraming tubig dahil magagamit yan sa panahon ng pagtagtuyo.
2: Ayaw!
0: Okay. Ano ba ito? Pag-istorya? So, ang giabangan di ay ni GM Justin Mark nga mahisgutan niya ang illegal na droga.
1: Ah, wak di ay?
0: Wak man di ay niya mahisguti tuod.
1: Mao?
0: Ang illegal nga droga, wapitoko kadungog, ana.
2: Ayaw!
0: Kaysa panahon biya kang Duterte, highlights biya ginya ang war against drugs.
1: Bitaw.
0: Oh, pero, hala nga naman ay tuod. Hala, salamat kayo, GM Justin Mark, ha?
2: Ayaw!
1: Naminaw siguro siya.
0: Oh, naminaw. Bisag ako, wapit ako kadungog tuod sa katong gisgutan ang war against drugs.
1: Actually, naminaw ako gahapon katropang Junji. Wala na ko tiwas, ha? Kaya naman ko yung mga...
0: Wala naglagot na
1: ka. Naman ko yung mga isgutanan na yan nga ato pang 2022 na implement.
0: Ayay, maulay.
1: 2023.
0: Agay, samot.
1: Nindot paminawan ka itong mga... Nahimo ba sa 2020?

0: ngayang i-report karon.
1: Mm, kada unta na, di mo unta na na nindot.
0: Akong naapsan katong nananom lagi kuno globe.
1: Globe.
2: Nga 9 million na kabuk.
1: Oh, 8 million na nya karon namunga na. Okay, mo man siya nga kakatanim lang. Ah, nagaanin na agad.
0: Pero, kaya na magod ko yung makupra sa
1: Umbasi, sunod. Oh, namay, at least na yung makupra sila ni Eleonor. Ano yung tanong panahon na? Okay, bagay katrupa, gawas ni Ana, mara na ka porsinto gamay si BBM para nako. Nga naman, iya magkong nahisgutan si Martin Romualdez kagahapong adlawa.
0: Di ay?
1: Oh, nga base daw kuno sa nalikom nga mga imbilinsya sa ombudsman, bagay katrupa, ilan ang mafailan o kasong patong-patong si Martin Romualdez o si Saldico. Atong paminahon si BBM.
0: Sige, sige.
1: Okay, listen, man po kayo maghimo-himo. Ratadrin, kapitulo dila, versikulo bana-bana. So, atong paminahon, atong, mismo ang presidente.
0: Atong
1: idol. Kailaha biya ning mga parinti na biya ni sila. Oh, atong paminahon, mga katropa, kiniingon ba diyo kuno niya nga sakit niyo daw kuno sa iyang kasing-kasing.
0: Ay, ay.
1: Ingon siya... Masakit sa aking kasing kalooban.
0: Sakit yun ba sa kadugo?
1: Okay, kasing-kasing, manasa to ang kaulo kalooban. Oh, pero atong paminawon, no, tinuod ba ning kasing-kasing mga katropa, ha? Atong paminawon.
3: Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Meron ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama.
0: Kailangan ko siya.
3: Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan.
1: Grabe. Makabungol ang palakpak, mga katropa.
3: Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
1: Ay, grabe.
0: Panindot na paminaw.
1: Oh, grabe. Grabe nga palakpak, katropa ba? Atong standing ovation, asa ang kato? Nakay video ato?
0: Murak sa system loss to si katropa.
1: System loss to, no?
0: Oh, atong paminaw nun niya.
1: Oh, atong paminaw to, mga katropa, kay commercial naman. Oh. So, mauto magkatropa ang iyahang wala siya mo mention o pangalan o apelido. Ang ingon lang niya nga kanhi speaker. So, pwede na po dito maingon nga kanhi speaker si GMA.
0: Si Alvarez.
1: Gloria Alvarez. Pwede po to. Kanhi speaker
0: si
1: po to.
0: Belmonte.
1: Si Belmonte. Kabalo, si Juan po to. Si Gloria Macapagal Arroyo. Kanhi po to speaker.
0: Pero mura klaro so, yun nga iyang parinti.
1: Pero kay...

0: nindot, no? Nindot siya nga.
1: Nindot kay...
0: Nindot ni.
1: Waday pagpihig-pihig.
0: Way pihig. Mm. Oh, way pihig.
1: Mo kay... ato siyang gidayag ani.
0: Oh, walay pihig.
1: Kay... Gidayag na to si BBM.
0: Gidayag na to, mga katropa, nga wagi siya pihig. Kay si Marcolita, mga katropa, wag man siya pihig.
1: Mm.
0: Kay gipailan mag-plunder mga katropa nga kwarta sa negosyante. Oh, stakeholders. Oh, pero wala gipihig. Mota iyahang ingon.
1: Kining kang Romualdez karon.
0: Kining kang Romualdez mo ni abang-abangan.
1: Mura makaingon po ta katropang Junji nga basi gwa gud siya labot sa korupsyon si BBM.
0: Oh, basi po.
1: Oh, basi.
0: Oh, basi.
1: Basi si Romualdez ra gud siguro.
0: Oh, basi nga na po na hitabo ba nga.
1: Oy. Kaya na karon.
0: Mm.
1: Mura kaya naman gibuhian.
0: Gibuhian naman niya nga
1: masugot naman siya nga kasuhan sa ombudsman.
0: Oh, kasuhan.
1: Og mapriso.
0: So, basi og
1: wa gud siya labot.
0: Prisohon ni pero maka kuan gihapon, maka file gihapon og not guilty. May nga na abiyak ka ba kay katungod?
1: Abangan.
0: Abangan, no? Okay, pila ra magoy magpapriso-priso gud katropa. Unya, asikasuhon da yun nga, asikasuhon da yun ang mga kanabang mga bill. Oh, wata ka balo, di ba?
1: Pwede ra gud pod, pwede ra gud pod prisohon.
0: Anya, oh, nya.
1: Wa matakita, basin na yung gawas.
0: Oh, ano po, basi.
1: Or, nasa... Mabugnaw nga dapit
0: oh, gihapon na ba wata ka balo basing prisohon siya
1: pero special
0: dito sa,
1: treatment
0: dai dito sa mga rest house.
2: Oh,
0: oh, ana wata ka balo so
1: basing house arrest kay murag masakiton
0: ra to siya. So, basing mingon nga house arrest lang ka. Okay, nagpagawas ang doktor nga sakit gyud imong telelakaw.
1: Anyway, abangan.
0: Abangan ato. Oh, mga katropa, standby kay abangan po nato sa atong pagbalik. Ang standing ovation mga katropas message ana sa presidente mga katropa gagahapon adlaw. Ah, mga katropa, balik lamang kita human sa tuang pahinomdom.
3: XFM.
4: Kap!
5: Ay!
4: Para sa rin mong birthday, Kap?
5: Ay, November to.
4: Usang tuig ka, Kap?
5: Kada tuig, alangan na mag-sometimes.
4: Hello, go! Bungot sa ito'y...
5: Exciting?
6: Exciting!
7: Santo Blas Gold!
8: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
7: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Santa Plus Coffee Mix user atong paminawon.
10: Ako di ay si John Chris taga Barangay Dapco Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani napansin nako dunay kausaban sa kong lawas ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Next, daghan ang natabangan.
11: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
7: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Dili ko ganan magsigi nga lubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig naay dala nga virus ba. Kung permigid ko ga tumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
13: Ako si Tolid, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon aron maka

0: sa irog sayo aron makaboundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Unsumo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong drive dia. Unsa pay gulat ninyo? Pag Turbo na mo. Para gahi pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka Turbo user.
1: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, gugmaan ang alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
2: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat.

0: sa maayos. Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.

0: Baliktabag ka katropa sa ato ang tulumanon.
1: Bullseye!
0: Doon na tayo, 29 minutos, mga katropa na kalabay sa alas 8. Siyempre, kinimbahina mga katropa. Hato do sab kanato mga kaigsunan sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Bullseye!
0: Amaong produkto bilabol sa mga nagkadaiyang butika. Dinhi mga katropa sa atong probinsya. Okay, katropag
2: Limuel.
0: Katropag Limuel, dinhita sa ato ang pagbalik.
2: Mm-hmm.
0: Kay
2: kagahapon.
0: Kagahapon man god, no? Katropag Limuel,
2: usa sa atong
0: so ika... na highlights na tong Kang Martin.
2: Mm.
0: O no, nga dunagyoy mapriso.
2: Mm-mm.
0: Oo. So sunod,
2: unya iya pong gipanghinabog katropang Junjie.
0: Mm.
2: Nga katukunong nailog, nabawi nga mga kwarta sa flood control.
0: Mm.
2: Nagamit na kuno to para sa pag-suporta sa education.
0: Uy.
2: Panglawas.
0: Mm.
2: Health. Ang pangutanay karon o unsa ka katinuod na yung mga sulti?
0: Unsa'y panglawas mga katropang naaman tayo PhilHealth nga wapag gani mauli siguro tong 85 million.
2: Billion. Oo. Nailog kuno nga mga kwarta tagdangan sa related sa flood control.
0: Mm.
2: Isuporta ko na sa education.
0: Unya, asa man tong mga assets nga gipangbaligya?
2: Mauna.
0: Kana manggod, diba? Giilog nila ang mga assets ni Discaya.
2: Asta ang kang...
0: Katong mga...
2: Kang
0: Henry.
2: Kang Kuanpod.
0: Katong sa mga official sa DPWS nga gipangbaligya nga pati ka mga mahal.
2: Zaldico. Apil ka Zaldico.
0: Oh.
2: Napato yung mga helikopter.
0: Oh, naa. Ang pangutan na ito kay gibaligya man asa ang halin.
2: Oh. Mauto yung gipanghinambog lang nga itabang ko sa education. Basig ipabarok itong mga school building. Mga classroom.
0: Oo, base.
2: Basig ana.
0: Base. Kay base sa sunod niyan to egg part na po na siya ikaduha para sa lubi.
2: Mm.
0: O pati sa lubi bali.
2: Mm-hmm.
0: Ana siguro nga nanay na 8 million. Basig sa pasunod ani inig kuan po diya kini na pong sa mga bahin na po sa mga building.
2: Lindot. Mm.
0: Kay mao na baga katropa pero para nako ang na-appreciate nako is ang kinilang Kang Martin.
2: Oo.
0: Mm. Ini Kang Martin.
2: Nga kasuhan diyan.
0: Oo. Kay basta maghisgot gani katropang Limuel og Suna. Highlights gyud ang imong legacy.
2: Mm.
0: Mao gyud ni tinuod mga katropa. Dili man legacy nimo nang pag dili man legacy nang pagpapriso.
2: Oo.
0: Kay naaman tay balaod.
1: Oo,
0: naaman tay balaod mga katropa. Naaman tay mga mugukod anang mga naay anomalya nga mga tao sa gobyerno.
2: Mao.
0: Dili na legacy. Ang legacy mga katropa kini mga building. O paes anak karon naa kay 5,000 ka mga classrooms ang imuhang mga
2: napabarog.
0: Mm. Oh. Sunod kini legacy kanang pagpanghatag og yuta nga libreng titulo. Mm. Legacy na.
2: Oh, sadar.
0: Sadar mga katropa, legacy na. Paghatag og panginabuhian sa ato nga mga mag-uuma.
2: Mm-hmm.
0: Legacy na.
2: Otong nanunumog lubi.
0: Atong mga lubi. Oh. Kanang paghatag og panginabuhian sa ato nga mga mananagat.
2: Mm.
0: Legacy na mga katropa ang tawag ana.
2: Oh.
0: Mga building, mga tulay,
2: mm,
0: mga presaning farm to market road, kana bang mga national highway, kana basiya mao nay mga legacy.
2: Mm.
0: Mao nay mga highlights mga katropa dapat sa sunah. Kana mga ngana ba kana naakay kuan ba naakay pakurat bali ba kana bang mo nag pa-surprise bali ba? Oh, pa sa karon ingon nga. Ah, nakay surprise nga dili angay ipahibalo sa pagkakaron dito. Mm. Na sa Suna.
2: Mm.
0: Oh, kana maingon nga gikan karon mga kababayan kong Pilipino. Oh, gikan karon simula ngayon.
2: Mm.
0: Oh, simula ngayon mga kababayan kong Pilipino.
2: Oh.
0: Lahat ng mga trabahante ma private at saka ma government employee ay magkakaroon na ng malaking rate araw-araw. O ka na, di ba? Buta na ito og 1,000 ang rate kada adlaw sa tanan, manggagawa. Kana isa na nga mga highlights mga katrupa. Kana bang kini mo inindot. O, di ba?
2: Mawag yan.
0: O, kana bang yung ana, mga katrupa, unya siyempre isa sa mga legacy mga katrupa ang pakpak gangyud sa illegal nga droga.
1: Bulsa!
2: Bitaw.
1: Bulsa!
0: Kana gyud. Pero nahisgutan ba mga katrupa ang illegal nga drugs sa kagahapon?
2: Murag, wa man ko kabantay katrupang Junji.
0: Pati ang bus mga kaigsuunan, pati ang bus mga katrupas Dabaw nga digud iya ha.
2: Mm.
0: Ambot na tingala ko nang nahisgutan.
2: Nahisgutan di ay?
0: Oh. Mm. Ang bus. Ambot nga nung yung kaha. Di ba ito iya ha? Oh. Kaya may utang ang Dabaw mga katrupa.
2: Pero basic under to sa DOTR.
0: Wa may utang niya, posible taraw nga magkakontraw niya, tagaan taraw niya ang anak nga project. Adili, silbi. So, muna mga katrupa, ang highlights ngayon kung maghisgot ka o gikan sa mga kanabang gitawag na itong suma.
2: Mm.
0: Di ba? Oh, kanang sa state of the municipal address. Imo man ang mga agi nimo, mga project ba, mga proyekto, mauna, dili kay kanang pagpapreso sa mga tao, may imong highlights. Unya, kanang standing ovation, mga katrupa, gagahapon niya daw, kana lang taraw iyahang tanggalo ng
2: system law.
0: System law sa mga kining sama sa tuwar, kining asil ko.
2: Nindot po diyan sa katrupan dyan, oh. Kay bubaba kunuhay ang bill sa itong kurente kung mawa ang system loss. Pero ang pangutana diha, kung di ba balugi ang itong
0: mga na. Man, ayun.
2: Ang itong paminawon katrupang Jun
0: din. Sige daw. Kay, sige na, daw.
2: Standing ovation kagahapon.
0: Oh, pwerte na ki. Pwerte yun. O, sige.
3: Atong pagbawas ng presyo ang usapan.
0: Mm-hmm.
3: Sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.
0: Grabe.

0: Dugay yun naman nila palakpak.
1: Dugay, dugay yun. Nya, nanindog pa ni.
0: Nasingkit pa.
1: Nanindog pa yun ni.
0: Ano mo rin pinakanindot niya?
1: Oo, nanindot na yung plano. Niya.
2: Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request... No, we demand for the immediate amendment of the EFIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon.
3: Tumoto ka tropang Junji, no? Ang kining iyahang... Kuan yun eh, yan yung tinguha.
1: Tinguha, yun niya ni.
3: Na matangtang ang kining system loss niya na pita.
1: Maa.
3: Sa atong mga electric bill. Oh. Pero asa ma din yung system loss katropang Junji?
1: Kana, oo.
3: Ang kining system loss, mao ni ang mga kurente nga nausik diha sa distribution.
1: O, kining mga konsumador.
3: Sama ining mga distribution lines, mga transformers, copper wires.
1: O, mao man ano?
3: O, niya apil na ning mali nga pag reading sa mitruhan.
1: Mm-hmm.
3: Administrative use, apil na ang illegal power.
1: Illegal power.
3: Kini pagpangawat o kurinte.
1: Oo, kanabitong...
3: Kanang mag-illegal tapping.
1: O kanabitong...
3: Gawa na ni Agi o mitruhan.
1: O kanabitong na ilang gihimo nila katropa, bitaw limwil nga, kintahay o taas na gigayo ang bill, na sila himuon nga mura o kanabang, buto sa ilang itaod,
3: o, anak na... O kanang pagpangawat man o kurinte. O,
1: kawat man na.
3: Mauna nga ang...
1: Illegal tapping.
3: Ang kooperatiba, kita waman tani dapig sa kooperatiba,
1: oo,
3: no?
1: Oo, oo.
3: Pero, luoy pa biya kaayo o sila ang magtapal.
1: Kaya dapat mangod, og iyan ang gihisgutan, dapat gitun-an niya daan.
3: Makayong taba nga, naghisgut siya ani, wa niya tanawa po.
1: Gitun-an niya daan.
3: Wa niya tanawa.
1: Sa side po sa mga...
3: Malugi ba mga electric company?
1: Oo, kana.
3: Oo, okay.
1: Oo.
3: Normal lamang yun na nga, nagnegosyo sila, magpalugi dahil sila.
1: Ang, abin ni mo, makayong kong atropa, dili man ko eksperto ha, dili po ko bright. Pero, makasabot niya po ko.
3: Mm-mm.
1: Maghisgot gani og suna akong usbon. Nahimo na na nimo. Dili kay plano pa lang nimo.
3: Mao.
1: Kay legacy manggod. Accomplishment ba pastilan nimo gid baka sabot in taon ning
3: may ikaduha ka tropang Junji. Gisaway niya.
1: Oh.
3: Nga gikargahan pa kuno og value added tax ang kining system loss pero
1: oh.
3: Ang pangutana asa man day paduong ning VAT.
1: Oh.
3: Di ba gobyerno ramay nagpahimulos ani? Siya ramay nagpahimulos
1: gihapon. Gobyerno baya? Leader baya siya?
3: Wala ka.
1: Oh, leader.
3: Nga nung iyang question nun?
1: Kana.
3: Wala ko sa'yo makasaway ta ba?
1: Mauna. Kana lang da ang iyahalaging, kinimoy diligyon ako, wala yun ako masabti niya, maga katropang limwil. Kana bang, kinaliging system loss lagi? Kay, dapat, gihimo na niya daan sa wala pa ang suna. Aron mahimo niya ng legacy.
3: Plano pa man.
1: Plano pa man mga katropa di man wala man gihimo ang suna aron nga planuhan nimo unsa imong himuon.
3: Pero mao lagi na pamiendahan nga na magoy balaod pod ani nga mag-charge og system loss kay para man pud malugi lagi atong mga kooperatiba.
1: Mao lagi
3: kay kung malugi ang kooperatiba mangundang sila sa pag distribute og kurente. Wala na kurente.
1: Wala.
3: Ha?
1: Wala na.
3: Murag may broadcast.
1: Murag may ing anak gyud ka tropang limwil ang mahitabo. Oo. So daghan baga ka tropa nga mga eksperto. Abi nimo pag standing ovation bitaw katong kining system loss niya nga iyang gi-gikuan gahapon. Mga katropa, wa gyud ko kita nga nanindog sila nila dilim.
4: Ayaw!
1: Oh, kampi bi agud niya.
3: Wa da.
1: Wow, uy, sila perse. Uy, wa manindog.
4: Ayaw!
3: Mao.
1: Usa man kay kon ani nga maglagot sila sa inday unya. Pag abot po kami bini tambong niya, wapon mo tindong.
3: Sakit po nalang dugahan siguro.
1: Gusto may plano gid ani nila siguro. Di ba?
3: Una-una siguro na
1: una-una
3: ma-impeach kayo si Vice President. I-impeach po na ito ni siya.
1: Oh, maog. Basi, basi. Gana ba, no? Oh, basi or niingon siguro nga bot-bot na po. O, motuwa na lang siguro malindog.
3: Mau siguro.
1: O, ito, gigawas, sigiga po ipod katropa, kaya ipod dalim baya.
3: Masinsan.
1: Kodo. Kapoy baya po din tao kayo.
3: Bulsa! Kapoy patogikan sa impeachment.
1: Impeachment, kapoy kayo niya si Luis Tro, di ba? Kapoy ito kayo. Waman to sila manindog baya kapon.
3: Correct.
1: Gikapoy ito. Dali nilalimpon. Tapos na po'y pag-relax mga katropa. Sumaon na mga kasopa, mga katropa kung pasabot. Akong i-compare na po'n. I-compare na po'n.
3: Sige, sige, sige.
1: Sa panahon kang Rodrigo Rua Duterte magkatropa kanhi Pangulo, ang legacy niya mga katropa, war against drugs. Adisir na niya gimensyon sa suna gihimo na niyadaan mga katropa. Sunod niya nga legacy mga katropa ang pagpataas og sweldo mga kaigsuunan sa mga pulis og sa atong kapulis at kasundaluhan. Wala pa ang suna gihimo na niyadaan mga katropa. Kay part sa iyahang legacy. Paghinlo sa Manila Bay, mga katropa, dako kayo na nga accomplishment. Pag ilog o kantong mga dagko nga mga network mga katrupang wa makabayad sa tax sa gobyerno, dako na nga legacy mga katrupa sa imuhang pag-isip leader. Ana mangud ang pasabot, ana katrupang Limuel. Himuundaan aron na ay ma-reports nimo sa imong suna.
3: Mao.
1: Dili kay sa suna planuhon ni mukun sa imong himungon. No, sa nabaliktad naman ni noon. Wala gid mamaobis sa unsaon mga katropa. Low system gimo ba na niya karon sa wapa ang suna? Plus, tira, di mo na angay ni mo i-anunsyo diha sa imuhang suna. Ang imong i-announce diha, dapat human na.
3: Pero di yun po na ngayon, tangtangon. Di ka ngayon, tangtangon.
1: Kaya, mo lagi niya akong giingon katropang niya.
3: Little company.
1: Adisyon ni mo na gimension dapat
3: gibalansi
1: gibalansi o gi-check na gipatawag na tanan ang mga kadagkuan sa matag kooperatiba
3: electric company.
1: Company kung okay ba ni nga plano
3: di ba sila maluhi
1: oo aron makuaan pod og side pod ang sa uban
3: mao
1: ang electric company
3: ba?
1: Oh di kay imong i-announce largo diha sa suna nga wa pa nimo matun-i og maayo ba ni siya nga i-implement?
3: Di ba makalugi?
1: Di ba malugi mga katropa?
3: Malugi na sila. Wala na. Musuklay na ito kurente.
1: Wala na program na ito. Dismulsay mga katropa. Kung malugi.
3: Mauna.
1: Oo. Wala na yung program. Mauna nga. Mauna ispasabot na ito. Mga katropa. Sa war against drugs, wala gyud niya ma-mention.
3: Mao.
1: Bisa na lamang untana gyud ang accomplishment na lamang sa mga nadakpan. Accomplishment sa mapila na kakilo nga druga ang nakuha. Ang nadakpan, ang kanabang natunaw. Unya asa na pod ka karon mga katropa ang mga accomplishment.
3: O apil ang kriminalidad
1: katropa. Apil ang kriminalidad kay ang kriminalidad mga katropa isa na mga kaigsuonan nganong baga katropa daghay mga trust nga mga investors diri sa tuang nasod sa Pilipinas. Kay isa man ang implementasyon sa peace and order, mga katropa, kumusta ba?
3: Mao.
1: Kumusta haununta na to? Ang data, kung nagbaba ba ang rate sa crime, kaysa Tibok Asia ra ba, number 2 ang Pilipinas sa pinakataas o krimen? Kana ba? Mga katropa, maoy, wag yun. Ha? Kaniadto sa kang Duterte, pagpataas og sweldo sa mga maestra, pagpataas og sweldo sa mga nurse, katong panahon sa COVID-19, mao man to nga mga highlights.
3: Mao.
1: Oo. Dagko man kayto. Paghatag o mga ayuda mga katropa, unya ka na panahon pag yun niya, ni kanhi Duterte ang paghatag o ayuda, tananta na kadawat.
3: Mao.
1: Pati gani media ito mga katropa na kadawat.
3: Mao.
1: Kay tanan gyud to. Wala gyud ingon mag-uumar ra og katong mga tricycle driver. Tanan gyud mga katropa na kadawat atong panahon na. Oo. Unya usa untana nga pinakadabis nga highlights niya, kining pagtaas untana nga presyo karos petrolyo og unsa iyang mahimong aksyon.
3: Sulbad.
1: Sulbad. Kana gyud mga katropa ang wala gyud intawo na niya ma hisguti.
3: Wa gyud na.
1: Wala gyud. Wa gyud na mahisguti. Kay unsaon man ang kining electric system, kining
3: system loss
1: kung wala nay krudo. kay di na makakaya ang kumpanya o palit sa krudo gumikas kamahal.
3: Maong.
1: Oh, kay nagtuo ka ning system loss kining ato ang asil ko o what? Dili ni energy?
3: Maong.
1: Energy ni mga katrupa. Ah, energy ni.
3: Di ba na mo under ang generator
1: nila? Di na mo under ang generator, way krudo.
3: Way krudo.
1: Oh. Mani, dapat untana, unta ng iyahang gitagaag pagtagad panahon sa iyahang suna.
4: Bullseye!
1: Ang iyahang bipasabog ba nga muingon ba nga atong ibalik ngadto sa 50 or 60 ang litro sa atong petrolyo. Tana. O iyan ang naminsyon mga katropa. Tanan, anak, maghudya sa kalipay.
3: Kay mangumpra ta dito sa China. Oh.
1: Kay naay kakuaan o mga nasud. O ano ba?
3: Russia.
1: Russia.
3: China.
1: China. Unya makaagita sa Strait of Hormuz. Kawala tayo labot sa gubat sa Amerika o Iran. Kanang mga ingana. Kana may dako kay nga hilay sa mga katropa kung naminsyon yan. Ha? Kining pag controls pag precious mga petrolyo. Pero wala. Wala. Gani. Niangkon gani si Claire Castro katropang Limuel. Niingon gani siya nga wala dili nila, wala daw nila hisguti ang ligasi.
0: Ay, ang sa naman in taonin.
1: Ay, ginoo ko.
3: Pero anyway, katropang Junji, napaman siya duha katuig.
1: Oo.
3: Ato, hiyapon siyang iampo.
1: Ato, napay duha katuig.
3: Okay, manamilit na rabata.
1: Oo. Ato na siyang iampo baga katropang Limuel. Nga sa duha katuig, at least man lang.
3: Napagyoy mahimo.
1: At least man lang, kanang duha katuig makorek. Kaya wa magyun na correct atong gikan sa unang tuig, ikaduhang tuig, ikatulong tuig, gasamot nagyun ni karon ikaupat ka tuig.
3: Wa may pagdaig sa mga tao.
1: Wala may pagdaig.
3: Gisaway mo sa permite.
1: Okay, gani number 1, number 2, sa lagma ra gani og naay maka number 2 nga grado mo hatag siya. Pero para kang Irwin Tulpo, 100% gyud. Unya kang Manny Pacquiao, the best.
3: Okay.
1: Grabe. Grabe man ni Pacquiao. Ay!
3: Oh. Lahi ragyon.
1: Oh, lahi ragyon. Kang Ralph Recto, 100% po.
0: Ang
1: iyang grado. O niya kang Claire Castro, 100% po ang iyang grado kang BBM. Sa Suna.
3: Lahi ragyon pagkaliado. Oh,
1: lahi. Lahi, yun. Ay, bisan ako. Mingon, yun ko, ay, 100%. Tanawang tabagwa kay resignation pagkaugmaumay yung kag 5% na. Diba?
3: Labi na makadawat og
1: malita. Gawato, imong resignation.
3: Labi na makadawat og malita.
1: Ay, samot! Samot! O pwede pa lang, mga katropa, na 1,000% ato nakadawat og malita, himuon ako.
3: Wow.
1: Oh.
3: Anyway, wala naman tayong
1: pero,
3: oras, katropa.
1: Pero, baga katropa, wala naman tayong igong oras. Manghinaot ang makamubuon po mo sa kang BBM sa paglingkod niya.
3: Pero,

0: kaya at least nga nakalampos sa ikaapat nga katuig sa tuang pagpangulo. Pangulo ni Bongbong Marcos bagay katropa, atong presidente. Mga katropa, ato na lang iampo. Ato pong iampo bagay katropang ikaduhang presidente, vice president, na mahimong maproteksyonan sila mga katropa. Matagkaroon og unya, bagay tigpaminaw niya ato pong iampo. Si President Bongbong Marcos nga hikapon siya sa iyang malumong kasing-kasing nga mahatag pa yun niya ang maayong serbisyo na gikinahanglan sa katawhang Pilipino. Mga katropa, kini inyong ubos o gigalas kanginan, bata-bata katropang John Celebrias.
1: Ako sa itimbaya ng mga
0: sige.
1: Nagpuan rin katropang John Celebrias.
0: Napadihaday?
1: Rigor Narukla.
0: Oho. Sa may ingon ni Rigor.
1: Ingon niya, super jod ka, baka kung yung tabaghakan eh, wala maulaw sa iyong ipangyawit.
0: Oy, mao.
1: Si Gloria Basadre Iglesia, ni taas man gani ino ng bayad sa Kurinti sa mga nagkaroon. Tropa. Taas na pong gasolina. GM Justin Mark, thank you so much. Kay Eleanor Caniete, uguban pa diha nga nagpahipira sa Daplin. Mga katropa, inyong alagad sa kanginan Limuel Pagalaran Ukay.
0: Mga katropa, alang usab sa mo ang partners because daw katropang Harvey Hiramis. Anya katropang Ali Vicente, katropang Ray Alinton, katropang Kian Sibian, katropang Melanie Duran. Among station manager katropang Ray Sora Vasquez. Mga katropa, dalay gud ang Dios. Mayong buntag kanatong tanan, probinsya Sagusan del Sur.

0: XFM.
1: XFM.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid niya. Dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito, dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island.
7: Ako dahil usa ka trabahantri sa Davao City Water District.
6: Ako na assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo.
7: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
6: copy daw nga
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ya camera kong trabaho,
7: kapoy yung kay pag-ulit.
6: Pag-testing ako,
7: tulog kaadlaw na akong gamit.
6: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
7: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
6: nawala sa
7: usa. Epektibo dining
6: copy day,
7: dining Premium D3 Coffee Mix.
6: Kamu mga kauban akong trabahantri sa Water District
7: nga sa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli,
6: distingin yung inom ning
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo ba nak? Ala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Awa day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacies sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.

0: ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-santon. Vitamin C.

0: Kalimutan Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay kod ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Kung nagwan akong mata, nagkuwang kog Vision X. Kung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pero ko ganang malipong, sakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap niya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato lang kita sa produkto nga maka alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong nangagipang bati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay itong

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan, malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama naman ay lingkod Sir Michelle Hinas, dito sa ating pong programa. Siyempre, atin sa atin ito ng Yes Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto po natin. At ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Siyempre sa programa po natin, mga kasampanin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw partner at magandang araw ho sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas ha, na nakatutok sa daily program natin na tatalakay sa health and wellness, lalo na yung naturopathy, ano, katuwang natin ang mga produkto ng Yes to Health na totoo namang marami po talaga ang natutulungan sa ating po mga kababayan. Sana po yung nasa maayos po kayong kalagayan ngayon ha, habang kayo po ay nakikinig, at siyempre mag-take note po kayo para meron po tayong matutunan sa araw pong ito.
1: Na sa mga kababayan natin, pwede kayong makihilo-bilo dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng papadala niyo pong mga mensahe, mga questions, inquiries po niyo about your health. Teksyon lang po yan sa ating numero, ating pong tax line 0969-609-6545. Bisitahin niyo rin po ang ating pong Facebook page. Pwede rin pong i-follow and like ninyo mga kaibigan. Ang ating pong mga Facebook page, i-search lang po, Yes to Health Inc. At yung isa po nating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para updated po kayo lagi mga kaibigan sa atin pong mga announcements, mga pa-promos po natin sa atin pong mga produkto mga kaibigan. At makikita nyo po dyan, ano, sa atin pong Facebook page, yung mga kababayan po natin na nagpapasalamat, nagpapatotoo sa bisa na nakamtan sa pag-inom ng atin pong mga produkto at gano'n rin sa pagbisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya inayahan din po namin kayo na puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa lugar po ninyo mga kaibigan para makapag-check up po kayo ng libre, ma-assess holistically ang inyo pong mga karamdaman at mabigyan ng lunas yung matagal nyo na pong iniinda na mga sakit mga kaibigan. Yes to Health Clinic, puntahan nyo po mga kaibigan, open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway. Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mambibili sa inyong mga suging butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sunzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sunzone Vitamin C, mambibili sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang bago!
5: Pag may sakit, kain mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
4: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Secret of Health, Health Info.
2: Okay, balik po tayo mga kaibigan. Health Info naman tayo. Ikaw ba ay nakakaranas ng hirap sa paghinga na may kasabay na ubo at lagnat? O pwedeng ikaw lagi na lang nanghihina? Marahil ay sintomas na po yan ng pneumonia. Ang pneumonia po ay isang malubhang sakit sa ating baga na maaaring makaapekto sa kanino man. Ito po ay pwedeng banayad o simple. Pwede rito maging malubha na pwede maging sanhi ng kamatayan, lalo na po sa mga pasyenteng matatanda, sanggol o yung mga taong immunocompromised. Ibig sabihin, mahina ang kanyang immune system. Ang sakit po na ito ay isang uri ng infeksyon na nagdudulot ng pamamaga sa loob po na ating pong air sacs at mga alveoli sa baga dahil sa ito po ay napupuno ng nana o tubig. At yung mga alveoli na yon o ang air sacs natin sa halip na malagyan ng oxygen o hangin ay napupuno ng tubig kaya nagiging dahilan ng hirap sa paghinga. Ano ang mga sanhi ng pulmonya o pneumonia? Unang-una sa lahat, yung tinatawag na pulmonya dahilan sa ating pong community acquired. Ibig sabihin, nandun ka sa isang lugar na karaniwan may mga taong nagkakaroon ng pulmonary problem at ito ay nakahawa po sa iyo. O, gaya nung panahon ng pandemic na laganap talaga ang mayroong mga infeksyon sa kanilang baga. Pwede rin kung ikaw ay nakakonfine sa isang ospital, doon mo ito nakuha. Ito po yung tinatawag na hospital induced o pneumonia na nasagap po sa ospital. Kasi alam naman natin na sa ospital ay may mga nakakonfine din na mayroong mga pwedeng nakakahawang sakit na ito ay pwede.

0: na pagkakasakit na nakaratay ka lang, hindi ka makapag-exercise, bedridden ka, eh pwedeng ikaw ay magkaroon ng secondary infection gaya po ng pneumonia. Okay, so ano mga symptoms? So pwede nating makita. Meron dalawang klase ng pneumonia, isang bacterial at isang viral pneumonia. Pero halos nagkakapareho din ang kanilang symptoms. Okay? So pwedeng kapag umuubo ka, may nilalabas kang medyo berde o dilaw o minsan may halong dugo pa na plema, no? At yung lagnat mo sobrang taas na pwedeng para ka nagdidiliryo na sa sobrang init ng iyong temperatura, lalo na po ito doon sa mga medyo maiedad na, no? Na hindi na nila kaya ang sobrang taas na temperatura ng lagnat. Yung iba naman ay nakakaramdam na parang init na init at sobrang pagpapawis. Yung iba ay walang ganang kumain. O pagkawalan din ng lakas o madali silang hapuin o mapagod kahit naman walang masyadong ginagawang mabigat. Pwede rin ang iyong paghinga ay mabilis pero shallow breathing na tinatawag o mababaw na paghinga. Yung iba nagkakaroon ng palpitation, mabilis yung tibok ng puso. Yung iba parang laging hinuhugot ang hininga sa malalim na parang kapos na kapos. Yung iba naman nakakaranas sila ng panghihina na may halong panginginig. At yung iba ay merong matinding ubo. Pero tandaan natin na ang pneumonia, minsan kahit wala kang ubo, ay pwede kang magkaroon ng ganito. Okay, viral pneumonia naman ay kadalasan gaya din nung sa bacterial pneumonia. Dito naman ay merong mga additional symptom gaya ng sobrang pananakit ng ulo at mas malalang paghingal o pagkahapo. Yung iba ay nakakaranas ng pananakit ng kalamnan na parang tinatrangkaso. At sobrang paglala ng inyong mga ubo. Yan po ha, ang pneumonia, isang nakamamatay na kondisyon na kinakailangan po ay dalhin sa ospital. Hindi po pwede ang self-medication dahil kadalasan ang mga may pneumonia ay kailangan ng intensive na pag-aalaga ng isang dalubhasang doktor. Yan po ang ating kinag-usapan, ang tungkol sa pneumonia.
1: The secret of health. Ayan na mga kaibigan, ano? At kahit sino doc pwede makaranas po ng pneumonia, walang pinipili ano na tao mga kaibigan. Pero sa mga kababayan po natin na umiedad ng 65 years old pataas, sila po ang mas prone sa pagkakaroon ng itong uri ng sakit. Ganon din sa mga bata na umiedad ng 2 taon pababa.
0: Kaya nga nung panahon ng pandemic, 'di ba, kapag tinamaan ka ng COVID, any kind of variant, kadalasan ang ikinamamatay ng mga elderly patient, yung mga matatanda, dahilan sa secondary infection ng pneumonia.
1: Kaya maalala ko nun, Dok, hindi pinapalabas yung mga senior citizen.
0: Kasi nga, highly vulnerable sila.
1: Oh. Ayun. Kaya sa mga kabayan po natin, ha, na maaaring makaranas, ano, or mataas ang tsansa na makaranas ng pneumonia, ay nagbabase din po sa edad natin. Hindi lang po yun, mga kaibigan. Kahit na nasa hustong gulang kayo, yung 10 years old pataas or 40 years old pababa, eh pwede ka pa rin makaranas ng pneumonia kung ang iyong immune system is compromised. Yung masyadong mahina ang atin pong immune system, mga kaibigan. Yung mga gawa natin, nakapagpahina ng immune system natin, or wala man lang tayong iniinom, Dok, na kahit anong mga suplemento, kahit vitamin C man lang, wala kang iniinom.
0: Saka yung mga simpleng ubo, partner, yung mga hindi nyo pinapansin na mga ubo, na kadalasan lumalala ito, pwede kayong magkaroon talaga ng another infection, itong pneumonia. Kaya nga yung mga pasyente nyo na paralyzed, na stroke, mga bedridden, kailangan bantayan nyo sila kasi yung mga yan ay masyadong prone sa development ng pneumonia. Kasi sila yung mga taong nakahiga lang, walang exercise, yung baga nila, hindi masyadong nag-workout, na gaya ng mga active na nakakapag-exercise. Kaya kadalasan tinatamaan talaga sila ng ganitong uri ng kondisyon. Kaya kailangan talaga mas palakasin nyo yung kanilang depensa para magastos ito, partner, pag nagka-pneumonia ka. Hindi ka pwedeng hindi i-co-confine. And you will undergo yung tinatawag na intensive medication like antibiotic treatment kasi yun lang talaga yung tanging gamot na pwedeng gamitin mo kung ikaw ay tinamaan na talaga ng pneumonia.
1: Ayun. Kabilang pa po, mga kaibigan, sa mga tao na mataas ang tsansa na magkaroon ng pneumonia, itong mga tao, Dok, na change smokers, kung tawagin.
0: Iyon. Kasi ano sila, may tinatawag na kondisyon na very prone. Kasi yung lungs nila mas mahina.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga lining ng baga nila, punong-puno na ng mga nikotina, ng mga chemicals, na minsan eh, nakakasira na sa normal na depensa ng ating immune system. Kaya mas madali talaga silang tamaan ng ganitong uri ng pneumonia.
1: Mm-hmm. Ang tanong, Doc,

0: okay lang daw ba mag ano na lang e-cigarette kaysa yung sa gumamit ng sigarilyo?
1: Kung ako tatanungin nyo, pareho lang yan.
0: Parehas lang.
1: Oo, ang pagkakaiba lang yan, syempre, yung e-cigarette, eh, hindi sinusunog.
0: Mm-hmm.
1: Walang apoy. Pas mabango yung usok.
0: Oo.
1: Pero lately sa mga pag-aaral, may mga lumalabas na rin na mga pag-aaral na medyo hindi natin masasabing completely safe.
0: Mm-hmm.
1: Okay, may mga ano pa rin, other health concern na sinasabi sila. Pero mas maganda iwasan na lang talaga natin. Una, hindi ka pa magagastusan, di ba? At saka lalo na kung hindi niyo naman kailangan, iba naman kasi ginagamit 'yan para lang i-substitute yung smoking habit nila before. Pero dun sa mga taong determined talaga na una mawala na yung hazard sa health nila tapos walang additional expenses kasi mahal din yun eh.
0: Mm-hmm.
1: Eh, kailangan talaga pag-aralan pong ihinto.
0: Ayun, okay. Much better mga kabin. Makakatipid-tipid pa kayo. Maiiwasan pa yung mga ibang karamdaman na maaaring maidulot nito, ano? So, yan sa mga kabayan natin na prone ha sa pagkakaroon ng itong karamdaman, eh, mas mainam po mga kaibigan na maiwasan nyo na po kaagad, ano? Or ma-prevent nyo na kaagad yung pagtama nito sa inyo. Kasi ito naman daw is preventable din naman ito mga kaibigan. No? Bagaman contagious siya, pero merong mga hakbang na pwede kang gagawin para kahit papaano eh ma-prevent mo itong pagkakaroon ng ganitong uri ng sakit, Doc. Ano?
1: Hmm.
0: So sa mga kabayan natin, ha, gawin natin kung ano po yung mga kaya natin gawin. Abot na natin po mga kamay na gawin, eh mas maganda po ano kesa sa hayaan lang natin, baliwalain po natin mga kaibigan, at lalo tigit, eh wala man lang tayong iinumin, ano, ng mga pampalakas ng resistensya ng ating pong pangangatawan, eh mahirap na, ano, na sabi nga, magsisi sa bandang huli, ha? Kaya mas maganda, as soon as possible, palakasin ang ating pong pangangatawan, palakasin ang ating pong immune system, lalo na ngayong panahon na taglamig. Eh, mas prone ang kumbaga mas mabilis makapagparami yung ganito pong mga virus and bacteria mga kaibigan. So dapat mas doble ingat yung hakbang na atin pong mga gagawin mga kaibigan, ha. Sa mga kababayan, na gusto pong mapalakas ang ating pong pangangatawan, huwag kalimutan uminom ng Ultimate Trio ng Yes to Health mga kaibigan, ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C at ang ating pong Premium D3. Yan pong lahat mga kaibigan ay mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santong Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santong Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santong Plus Gold. Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan. Santong Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santong Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bago.
3: Ako si Carla, hirap akong humigad. Piling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibdib.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na gusto po makabisita, pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic, eh maganda po mga kaibigan, bisitahan niyo po ang Yes to Health Clinic natin. Ano, yung mga Yes to Health Clinic po natin, open po yan araw-araw except Saturday. Close po tayo every Saturday mga kaibigan, mula Linggo hanggang Biyernes. Bukas po tayo alas 9 ng umaga hanggang alas 5. Minsan, Doc, hanggang alas 6. Pagka meron talaga pa pasyente na ano na dapat i-check up, lalo na yung mga galing sa medyo malayo lang yung lugar, ano. So ang ating pong Yes to Health Clinic mga kaibigan ay nag-o-offer po yan ng free check up, free consultation, at bibigyan po kayo ng mga complete dietary guidelines. Ito mahalaga, Dok, ano, pag pupunta sila sa clinic natin.
1: Mm-hmm.
0: Yung iba nag-aalangan kasi yung iba nag-iisip, Dok, wala akong pampa-check up, wala akong pera. Dapat hindi po alalahanin yun mga kaibigan, kasi yung pagpunta niyo lang sa clinic natin, pag check lang ng inyong pamakaramdaman, eh wala naman kayong babayaran mga kaibigan. Ang mahalaga doon, malaman po ninyo kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa inyong pong pangangatawan. At higit, eh, maisabi po sa inyo ng ating pong mga alternative consultant kung ano yung mga hakbang na dapat nyo pong gagawin. Kasi yung pag-iwas lang mismo, Dok, ano? Mm-hmm. Dun sa mga pagkain or mga gawain na yun, primarily yun nakakapagdulot ng iyong karamdaman, eh napakalaking bagay na po yun, mga kaibigan, mm-hmm, para sa pag-control ng inyong mga sakit.
1: Oo, kasi yung karamihan naman sa pumupunta sa atin, may mga diagnosis na sila. Ang ina-assess natin doon, ano yung pinaka-importanting, mm-hmm, unahin, especially pag ang concern yung nutritional.
0: Mm-hmm.
1: Kasi karamihan po sa mga tao talaga, marami silang kulang na sustansya na nagkakaroon ng consequences, mm-hmm, sa kanilang health. Ang kagandaan ngayon, meron tayong ginagamit na mga machines. Ano? We have two kinds of machine na pwede, alin man doon, eh, pwede nyong gamitin, ARDK at saka yung ating Infinitus or Quantum, na pwedeng gamitin ng kahit na sinong tao, healthy man o hindi healthy, just to check ano yung mga nutritional imbalances sa ating katawan. At ang kagandaan nito, daily ang consultation.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So ako at si Dr. June Alguizar ay kami po ay daily ang aming consultation. Kaya pwede po kayong pumasyal araw-araw except Friday. Mm-hmm. So mula Sunday hanggang Thursday, everyday po ay may consultation po tayo.
0: Okay, ayan ha. So puntahan niyo po, mga kaibigan, ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong lugar para ma-assess holistically ang inyong mga karamdaman, mga kababayan. Okay, bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa mga kababayan po natin na natulungan at napasaya sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic, ganda rin sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
5: Pangalan ko si Expedito Dagalindi sa Upper Nawasa, Purok 5, Commonwealth Quezon City. Sa una, hindi ko pa masyadong alam yung San Tunggol dyan, saka cookie mix. Pero yung dinig ko sa radio last meeting, sinubukan ko mag-try ng San Tunggol kung maganda ba. Sinulit-sulit ko yan sa isang araw, tatlong bisis, minsan apat, medyo nabawasan din ang hirap ko sa paghinga, medyo maluwag. Tapos sa umaga, minum akong Santol coffee mix, pinagpapares ko yan. Medyo lumalakas ang katawan ko pag nakakainom ako. Ang nararamdaman ko, kasakit ang katawan ko, tapos hindi yung maintindihan, parang hirap ako minga, hindi ko malamang sa isip ko, parang pag-inom ko, parang may sumasabit, o ano. Kaya nung try ako yan, isang tunggol, medyo nakahinga ako ng medyo wise ng konti. Ay, nag-upisa ako ng try yan ako, nakarantam pa. Kaya sa coffee mix, nakadagdag sa lakas ng katawan. Kasi pinaparis ko yung isang tunggol sa coffee mix. Kung sino naman na sa kanila sa umaga. Bago mag-isa ako sa umaga, yan ang ininom ko bago pumunta sa trabaho. Hindi ko alam, bukol sa laman eh. Misa pag pinipisil ko, masalit. Ngayon, lumitsi ng konti. Dati medyo makakapas siya na bukol. Sabi ko, baka ito, baka mayarap magkasis ito. Kasi naliginin ko sa radio, sa gesto eh. Nagtry ako, sinubukan ko nga lumilakad ng isang tungkol. Ah, ngayon, maliit na. Lumit na siya, parang yung lambot. Maganda yung improve ng beneficyo niya sa San Tunggol kasi nakatulong sa ginawa sa akin sa San Tunggol Coffee Mix. Huwag kayong mag-atabili. Mag-try kayo ng San Tunggol para masubukan niyo. Nakakatulong talaga sa tao yung karamdaman niyo. Expedito Dagalindi, Upper Nawasa, Turok 5,
2: The Secret of Health.
0: Ayan po, mga kaibigan, natin pong napakinggan si Sir Expedito, isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Mayroong bukol, Dok, sa Tagiliran, ano?
1: Oo, tagang kung mapanood mo yung video niya, kasi kinuna natin ang video, ano? Eh, yung bukol niya ay talagang lumiit.
0: Mm-hmm.
1: O, kaya nga tuwang-tuwa siya. Alam mo, hindi naman kalakihan ang sahod ni tatay. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Pero sinisikap niya kasi sabi nga niya, Dok, alam ko naman pag ako na-confine, at nagkasakit, eh baka wala akong bakunan. So okay na to na pakunti-kunti, eh may benepisyo namang hatin. Mm-hmm. Kaya tatay, kung nakikinig ka, salamat sa pagbibigay niyo ng inspirasyon sa ating mga kababayan.
0: Mm-hmm. Kaya kami rin po dyan, mga kaibigan, kung kayo po ay nakakaranas ng kaparehas na problema kay Sir Expedito Gagalinde, ay uminom na kagad, mga kaibigan. No? Huwag nang mag-atubili, sabi nga niya. No? Huwag nang mag-atubili na uminom ng Santo Plus Gold at ng iba pa natin produkto, mga kaibigan, na makakatulong para sa pagpapaliit, pagtunong ng mga bukol sa inyo pong pangangatawan. Yung Santo Plus Gold natin, mga kaibigan, na meron po yun siya mga medicinal properties na nakakatulong talaga, no? Para paliitin yung mga bukol, yung iba't ibang klase ng bukol sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, no? So, sa mga kabayan po atin dyan, na ito yung kanila pong iniinday na karamdaman sa ngayon, nako eh, pagpapa-operahan po natin, mga kaibigan, lalo ni ibodok na wala namang sapat na budget, okay lang yung medyo ano, maluwag-luwag yung bulsa na kakayanin yung operation, ano? Eh, how about yung iba na hindi ka kaya, ano yung gastusan sa ganun pong problema, mga kaibigan, no? So ito pong ating mga produkto, kahit pa paano nakakatulong sa kanila pong mga problema, at isa na nga po yan si tatay, ano, napatotoo na nawala yung bukol niya sa tagiliran dok, ano? Mm-hmm. Kung makikita nyo, mapapanood nyo yung video, eh masasaksihan nyo, mga kaibigan, ha? Sa mga kabayan natin dyan na mayroong ganitong uri ng karamdaman, nako eh, uminom na kagad, mga kaibigan, ng ating pong Ultimate Trio, ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po may bibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganun rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic nationwide.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
6: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
7: The Secret of Health.
0: Ayan po, mga kaibigan, ito po mga Yes to Health Clinic. Puntahan po yan, mga kaibigan, bisitahan para mabigyan ng kalunasan ay inyo pong mga karamdaman na matagal nyo nang iniinda at matagal nyo na pong tinitiis-tiis, mga kaibigan. At dyan, mabibili nyo rin ang ating pong mga produkto, especially ang ating pong Premium D3, mga kaibigan, na ito po ay very beneficial para sa mga kababayan natin na mayroon pong pneumonia. Okay, kung yan man ay dulot ng bacteria o virus, mga kaibigan, ang Premium D3 ay napakaganda bilang antiviral at meron din siyang antibacterial effects sa ating pong pangatuman. Dahil ito po yung tagline ng monolaurin. Isang klase po yan siya, mga kaibigan, ng chemical derived from lauric acid and glycerin. Ano? Na pwede po natin makuha yung karamihan yan sa ating pong Premium D3, mga kaibigan. Ano? At ayon nga sa pag-aaral. Ano? At ito ay based din sa experience, Dok, ano? Ng mga nakaraan na mga experiences natin, ano, especially nung pananalasa ng COVID, mga kaibigan. Karamihan ng mga kababayan natin na laging nag-iinom o nag-titake, mga kaibigan, ng mga produkto na meron pong VCO. Sila yung hindi masyadong tinatamaan ng mga simptomas ng COVID, mga kaibigan. At kung meron mang COVID na tumama sa kanila, hindi ganun kalala yung symptoms na ano, yung halos hindi makahinga, yung iba dok eh talagang nakaratay na lang, mm-hmm, ano. Pero yung mga tao, mga kababayan na nakakainom ng mga produkto na may VCO, hindi sila ganun ka ano, kalala yung tama po nila, mga kaibigan, ano. Yun po ay dahil sa ang VCO, mga kaibigan, ay yun nga, meron po siyang mapagkukunan na monolaurine, mga kaibigan. Na yan din po, ano, ay pwede natin makuha sa atin pong premium D3, mga kaibigan. Lalo na, sabayan nyo pa ng Santum Plus Gold na meron po yan siyang garlic. Ano natin yung garlic, isa sa napakabisa yan, mm-hmm, ano, na antiviral and antibacterial din, ano.
1: Oh.
0: Pwede nga gamitin na ano, eh, sanitizer, yung nabanggit nyo, mm-hmm, nakaraan dok, ano.
1: Oo, oh, noong unang panahon, talagang before the, mm-hmm, discovery ng mga modern antibiotic, mm-hmm, yan talagang ginagamit. Tawag nga dyan, Russian penicillin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, noong panahon na magkaroon ng epidemic sa kanila, oh, yan ang ginamit nila as one of the best natural source ng antiviral at antibacterial.
0: Mm-hmm.
1: So ito, eh, maganda talaga dahil meron siya mga sangkap na kilala na nakatutulong lalo na prevention ng mga common infection.
0: Mm-hmm. Ayan ha. Kaya sa mga kababayan po natin, kung gusto po natin makaiwas sa mga viral and bacterial infection sa atin pong pangatawan, kabilang na dyan yung pneumonia, eh, ugaliin po natin araw-araw uminom ng atin pong Ultimate Trio. Yan po yung complete package sa pagpapalakas ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Nako, Dok, walaan po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka, Dok, na mensahe sa atin po mga kababayan.
1: Ayan. Kung tayo po ay may karamdaman, huwag nating tiisin. Yan. Dahil marami namang solusyon galing po sa natural sangkap, lalo na kung alam po natin kung paano gagamitin itong mga halamang gamot, pagkain at nutrisyon. So kami po ay abangan muli dahil dito kami magbibigay ng mga tips kung paano tayo magiging healthy in a preventive way sa tulong po ng mga natural na mga pagkain at nutrisyon at ng mga produkto ng Yes to Health. Ako po si Dr. Algie Bakla. Hanggang sa muli, God bless everybody.
0: Maraming salamat, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po atin, lalo yung mga avid listeners ng atin pong mga himpilan, XFM Nationwide. Magandang pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga produkto. Hanggang sa muli, magkarinigan po tayo dito sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan. Ito po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang magpapaalam mga aking pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
6: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, abaklan ta ka. Pero dali-lagid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Anita kasi po sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gaminod ako tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itiktibok kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Suntone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamban.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C.
1: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Saldon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Saldon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Saldon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila na malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
2: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Exciting!
1: Sa Tugbag Gold!
2: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Ako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga, ipatilaw ko aning Santon Plus Coffee. Nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy. Iba ang imong gipangita, kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tapak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan ang natubangan.
5: Lima ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oi, labi na nga ula ra ba gyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision Next, sulay ang ka epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang nga virus mo. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, isa ka-certified Premium D3 user, istinipod yun.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Ako si Tolit, 50 anyos. Sa ka-tricycle driver, kapoy kaayoy, di dyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasayrog sa'yo, aron maka-boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Pag uli na ako sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Tolitz. Usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
1: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kita i free check up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life. This portion is brought to you by Santon Gold Herbal Tea.

0: sa XFM.
1: Hala, oy, di mo dali siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
2: Exciting.

0: usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apa, hoy apa, apa.
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Utsingan naman ha? Alas 7 na bangon na, gimalit na ka. Hoy, ay bangon na.
1: Exciting!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
5: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Arlene ng Davao City. Isa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Paige. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
3: Kodi ay, Sheila Tampos. 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmi good kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santone Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santone Gold Coffee.

0: magsakit man akong dugan kung mainom kong tuba. Pero kung libre bitaw, dili magsakit akong dugan.
1: Kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodil Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard unya, pero may mabilar kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata unya mamular ba. Mao nga nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag duty nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gaming.

0: din o sa kasimana ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa kumata mga naigipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Pirming gasakit akong kalawasan, sir. Nya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jobert ni sir, tagamatan-aw.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turnyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Santan Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balasa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santan Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
8: Santan Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain. Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Nahirajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
12: Santan Gold Coffee Mix.
13: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kayo inom ko sa Santan Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sad. Unya, matapabata ko sa atong pamanit. Santan Gold Coffee Mix.
14: Santan Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
12: Santan Gold Coffee Mix.

0: That song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, sugarol kayo ko! Sukad gilawin ako sa X, di na ko sugarol. Alangan nga! Ruta man akong kwarta. Kada ko bungot ito'y exciting.
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Hindi na kasi ninyo. Hindi siya sa Rinyo Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ato kay, hindi magkukatulog o dayo. Magkamatmon ko, duga na sa kukbalik katulog. Lima na tingin ka, tuwid na din ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mangko sina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
4: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
5: siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanson Plus Herbal Oil,
5: ang pamamahala
4: all-in-one sa pre-

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Kasaya Street. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamingod akong tiil. Laog likod, sobrang kasapiro. Pag tumar na ako, Sister Pain. Grabe, itiktino kayo, Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Suntone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa tamban pa.
4: Suntone Gold Coffee Mix. Ang kape nga mao'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Suntone Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: lakap, naay manok, sulod sa kusina.
1: Oh, hala bugawa.
0: So. Di man mo dagan kap.
1: Adlo ka, unsa man ka mo bugaw mura man kag bayot.
0: Unsa man oy? Halanok, naay aswang nok.
2: Mga katupa, exciting!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oberas at Brian De Paz.
0: Ang mga pangunang headlines, atid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Vice President Sara Duterte tinawag na waste of time ang SONA ni PBBM.
2: Senator Aimee Marcos tinawag na pambubudol ang ikalimang SONA ni Pangulong Marcos Jr.
0: Inflation, sahod at korupsyon, nangungunang national concerns ayon sa Okta survey.
2: Meralco, ginagalang ang panukala ni PBBM na amyendahan ang ipiralo.
0: Department of Justice inirekomendang sampahan ang cyber libel si Attorney Levy Baligod at 18 dating bodyguard ni Saldeco.
2: Sa balitang regional, guro binugbog ng mga estudyante sa Davao de Oro.
0: Balita international, US President Donald Trump umaasang magkakasundo na ang US at Iran sa gitna ng tensyon.
2: Sa balitang showbiz, Kim Matienza tinanggap ang paghingi ng paumanhin ng pari sa kontrobersyal na pahayag tungkol sa depresyon.
0: At sa sports, PBBM, hangad mas dumami ang Pinoy na makapaglalaro ng tennis at football.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Martes, July 20, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, ang XFM News Nationwide. Sabay niyo po napapahinggan sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Tinawag ni Vice President Sara Duterte na isang waste of time ay kalawang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabi na hindi niya ito pinanood o binasa dahil wala umano itong saysay para sa mga Pilipino. Sa panaya mula sa The Hague, kinusyon din ni Duterte ang mga pahayag ng Pangulo tungkol sa muna'y kampanya laban sa korupsyon at bad control scandal at iginit na wala pa umanong napapanagot sa mga nasabing issue.
3: Man ng SONA o kahit man ng summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people.
0: Duda rin mga katropa ang Vice Presidente sa anunsyo na malapit ng maisampa ang mga kaso kaugnay po ng flood control projects at inihilin tulad ito sa mga nauna-umanong pangakong hindi natupad, kabilang ang 20 pesos kada kilo na bigas. Ayon pa kay VP Duterte, nawawala ng kredibilidad ang tao ng SONA kung hindi naman umano na ipatutupad ang mga pangunahing pangako ng administrasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Tinawag naman ni Senadora Aimee Marcos na pambubudol ang ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. partikular doon sa pahayag nito na malapit ng masampahan ang kaso si dating House Speaker Martin Romualdez. Kinwestiyon ni Senador Aimee kung bakit mabilis umanong nasampahan ng kaso ang mga kritiko ng administrasyon. Ngunit, mabagal ang aksyon laban sa mga kaalyado nito at at igiriit na hindi lamang si Romualdez ang dapat maragot sa umano'y katiwalian. Matatandaan na dalawa sa mga kalyado ni Senator Aimee sa Senate Minority Bloc na sina Senators Jingo Estrada at Senator Rodante Marcoleta ay kasalukuyang nakaditine dahil sa kasong plunder. Ang pambabatikos ni Senator Aimee Marcos sa kanyang kapatid ay matapos ideklara ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa ikalima nitong zona kahapon na hindi siya presidente ng kanyang mga pamilya o kaibigan at sinabing lahat ng opisyal na sangkot sa katiwalian ay mananagot sa batas.
1: XFM News Nationwide.
0: Naniniwala si dating Senate President Coco Pimentel na di kawala namang senador na hindi po dumalo sa sona ni Pangulong Marcos Jr. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
2: Igirit ni dating Senate President Coco Pimentel na hindi anya naging kawalaan ang 13 senador na hindi dumalo sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Lunes. Kabilang sa mga hindi dumalo sina Senador Ping Lacson, Vicente Soto III, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Bam Aquino, Aimee Marcos, Loren Legarda, Mark Villar, Bongo, Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Jingo Estrada at Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Pimentel, higit na mahalaga ang papel ng minorya na magbigay ng alternatibong pananaw sa pamamagitan ng counter-sona kaysa sa mismong pagdalo sa paghahatid ng sona ng Pangulo. Ipinaliwanag din ni Pimentel na mahalagang marinig ng publiko ang reaksyon ng oposisyon upang maiharap ang isa pang pananaw sa tunay na kalagayan ng bansa at maging bahagi ito ng demokratikong proseso ng pag-check sa mga ginagawa ng Pangulo. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inflation, sahod at korupsyon, nangungunang national concerns ayon sa Okta Survey. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
4: Nanatiling pangunahing national concern ng mga Pilipino ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo ayon sa Quarter 2 2026 tugon ng masa survey ng Okta Research. Tinukoy ito ng 37% ng respondents, mas mababa sa 45% noong March. Sumunod ang pagpapataas ng sahod sa 34% habang umakyat sa ikatlong pwesto ang paglaban sa graft and corruption sa 32%. Sa personal concerns, nanguna ang pananatiling malusog sa 65%. Kasunod ang sapat na pagkain sa 47%. Kapwa na sa 41% ang pagkakaroon ng ipon at secure at well-paying na trabaho. Isinagawa ang nasabing survey sa 1,200 adults mula July 4 hanggang July 11 na may plus or minus 3% na margin of error. Katropa mo mula sa Palasyo ng Manacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, handa po ang Kamara de Representantes na isulong ang mga priority measures na nilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanya pa rin ikalimang State of the Nation Address. Ayon kay House Speaker Boje D., kabilang sa mga prioridad, ang tax relief, mas mababang electricity cost at iba pang reformang layunin na mapagaan ang gastusin ng mga Pilipino. Tiniyak din ni D. na patuloy na may pagtulungan ang Kamara sa bahagi po ng Executive para daw may sabatas sa mga panukalang makatutulong sa mamamayan.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi naman ni DepDev Secretary Arsenio Balisaca na down to earth at makabuluhan ang ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil tinalakay nito ang mga pangunahing suliranin at pangangailangan ng karaniwang Pilipino. Ayon kay Balisacan, kabilang sa mga pinakamahalagang panukala ng Pangulo, ang tax relief measures na inaasahang magiging prioridad ng pamahalaan at target na maisulong sa loob ng taon. Ipinaliwanag din ng kalihim na pinag-aaralan na ng economic team ang mga posibleng hakbang upang maapunan ang mga nawawalang kita ng gobyerno mula sa tax relief, kabilang ang posibleng pagtaas ng buwis sa ilang hindi masustansyang produkto. Dagdag pa ni Balisacan, tututukan din ang administrasyon ng agarang pagkumpleto ng mga pangunahing infrastructure projects kabilang ang mga transportasyon at pagtatayo ng mga paaralan upang agad na maramdaman ng publiko ang benepisyo ng mga ito.
1: XFM News Nationwide.
0: Dineklara po mga katropa ng grupong bayan na naging matagumpay ang isinagawang SONA ng Sambayanan, kung saan ay naipahayag po na iba't ibang sektor, ito yung People SONA, ang kanila raw pananaw sa tunay na kalagayan po ng bansa. Ayon kay dating bayan muna Congressman Teddy Casinio, naging maayos ang programa at nais katuparan ang marcha. Bagamat ikinalungkot nila ang pagkakaresto sa 51 na mga protesters dahil sa muli vandalism. Sinabi rin ni Casinio na may pag-ugnayan ang bayan sa mga otoridad kaugnay sa mga naarestong protesters at iginit na hindi dapat isinagawa ang mga pag-aresto. Samantala, nanindigan din ang Philippine National Police na naaresto ang mga ito dahil sa muli paglabag na sa batas, kabilang po ang vandalismo at pagsusot ng balaklava habang isinasagawa ang protesta.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginagalang na Manila Electric Company o Meralco ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law, kabilang ang pagrepaso sa system loss charge sa electricity bills. Ayon sa Meralco, handa itong makibahagi sa mga pagtalakay kaugnay ng mga iminumungkahing pagbabago sa EPIRA bilang tugon sa policy direction ng Pangulo. Binigyan din ng kumpanya na nananatili sa ibaba ng itinakdang 6.5% cap ng Energy Regulatory Commission o ERC ang system loss bilang dahil dito sa patuloy na modernisasyon at pag-upgrade ng power distribution network.
1: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan ang Federation of Pre-Workers sa pamamagitan ni President Sonny Matula ng samahan na alisin din ay iba pang umano'y unnecessary charges sa ating electricity bills. Kasunod po ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tanggalin na ang system loss charge. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Matula na tama ang panukala ng Pangulo dahil hindi dapat ipasa sa mga consumer ang system loss na dulot ng inefficiency sa power distribution.
5: Siyempre, pabor tayo doon yung mga system loss kasi inefficiency yun ng ating mga power company na nilalagay sa ating mga shoulders, ano? Kaya tama lamang yun. Pero isang napakalaki talaga na burden ay yung triple value added tax sa kuryente.
6: Kuryente, tama.
5: So, yung generation ay may VAT dyan.
6: Yes.
5: Yung transmission ay may VAT. The same,
6: yes.
5: The same current ang ating binabayaran.
6: Yung distribution,
5: yung,
6: may VAT
5: distribution
6: din.
5: Yung distribution din. May VAT din. So tatlong ulit na tinax yung ang current na nanggagaling doon sa source.
0: Mga katropa, yan si Federation of Pre-Workers President Sonny Matula.
1: XFM News Nationwide.
2: DSWD na mahagi na 5,000 pisong ayuda sa 1.8 milyong PUV drivers sa gitna ng presyo ng langis. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live. Report.
7: Umabot sa mahigit 1.8 milyong public utility.

0: na pangangailangan ng mga apektadong transport workers habang patuloy nilang ginagampanan ang mahalagang papel sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Ang pagbibigay ng cash assistance ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalakas ang suporta para sa mga sektor na direktang naapektuhan ng pagtaas ng gastusin. Para sa Nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Caltropal Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, mga katropa, iginit po ni Federation of Pre-Workers pa rin, President Sani Matula, na hindi sapat ang naging tugon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman sa epekto ng krisis sa Middle East sa mga manggagawang Pilipino. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi niya na ang tunay na makatutulong para makayanan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay ang pagpapatupad ng 200 pesos legislated wage hike. Sa halip na ang kasalukuyang wage increase na ipinatutupad sa Metro Manila.
3: Inefficiency yun ating mga power company na nilalagay sa ating mga shoulder. Hindi nakatuon ang focus ng ating Pangulo doon sapagkat hindi nabigyan ng pansin yung hinihingi ng mga manggagawa na pagtataas sahod na siyang makakatulong para at least makakook up yung mga manggagawa sa tumataas na mga presyo ng pangunahing bilihin na pambansa, no? Hindi lamang sa Metro Manila, no?
2: Mga katropa, binigyan din pa niya na dapat pong itaas din ang minimum wage sa mga probinsya dahil naman pare-parehoan niya na tumataas ang presyo ng pagkain, kuryente at iba pang pangunahing bilihin sa buong bansa.
1: XFM News Nationwide.
4: Iginit ni former Agriculture Secretary Leonardo Montemayor na bagamat nagpapasalamat sila sa mga ayuda ng pamahalaan, hindi umano sapat ang naging tugon ng gobyerno sa epekto ng krisis sa Middle East sa sektor ng agrikultura. Sa parehan ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabing very incomplete umano ang reaksyon ni Montemayor sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil tumutugma o hindi tumutugma ang kanyang ulat sa kalagayan ng agriculture sector sa bansa.
5: Very incomplete yung kanyang ulat. Tumaas daw yung produksyon natin ng bigas, mais, asukal, baboy, manok, at iba pa. Ngayon, tumaas. Pagtawin natin tumaas na konti, bakit lalong lumaki ang ating importasyon?
4: Bukod dyan, ipinunto rin ni Montemayor na mas dapat bigyan ng pansin ang mga chuper kaysa sa mga magsasaka at sinabing maliit lamang ang natanggap na ayuda ng mga benepisyaryo sa ilanim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o PAF at marami pa umanong magsasaka at mangingisda ang hindi nakatanggap ng ayuda.
1: XFM News Nationwide.
2: Ibinahagi ni dating Senador Antonio Trillanes Daport ang kopya ng resolusyon ng Department of Justice na nagre-rekomendaan ang pagsampa ng kasong cyber libel laban po kay Attorney Levy Baligod at sa 18 dating bodyguards ng puganting si Saldico. Batay sinilabas na resolusyon, mga katropa, ang rekomendasyon ay kaugnay ng pinagsamang affidavit ng mga respondent na may petsang Pebrero 23. Ang isinagawang press conference sa Club Manila o sa Club Manila noong Pebrero 24 kung saan pinaglalan ni Baligod ang mga testigo at ang kanilang mga sumunod ng Facebook post. Kasunod dito, nagbahagi rin si Trillanes na maikling mensahe sa social media na marami pang dapat abangan sina Baligod at ang mga nagpakilalang abogado ng dating kongresistang si Saldico.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Tayo po isabay ding napapahinggan sa pamagitan ng XFM 87.5 sa Sagay, Negros Occidental, XFM 101.7 sa Bukidnon, at XFM 103.9 sa Bacolod.
1: Balita!

0: Regional.
1: Diretso na tayo sa Tago. Meron pong teacher ang binugbog ng mga estudyante sa Davao de Oro. Sa tropa natin sa balita, Arnel Cortez, XFM Tagum.
2: Kalat ngayon sa social media ang video ng pambubugbog ng dalawang estudyante sa kanilang guro sa gitna mismo ng iba pang maraming estudyante sa Elizalde National High School sa Barangay Elizalde, Maco, Davao de Oro. Tinungo ng XFM Tagum ang nasabing paaralan at nakilala ang guro na si Rowan Pascual, 55 taong gulang at umano'y residente ng Tagum City. Napag-alaman ng XFM Tagum na sinita umano ng nasabing guro ang mga estudyante dahil sa hikaw. Dito ay pumalag umano ang mga mag-aaral at pinagbubugbog na ang guro, kung saan makikita sa video na kahit na natumba na ito ay di pa rin inundayan ang suntok ng mga estudyante. Nagsisigawan naman ang ibang estudyante na umawat sa pambubugbog. Sa ngayon, tumanggi na magbigay ng opisyal na pahayag ang prinsipal ng paaralan dahil patuloy pa umano nilang iniimbestigahan ang nasabing insidente. Nagpahayag naman ang pagdismaya ang ilang mga magulang na nakausap ng XFM dahil sa pangyayari. Patuloy pang hinihingan ng panig ang mga mag-aaral, guro at ang tagapamahala ng paaralan. Mula rito sa XFM Tagum City, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, katropang Arnel Cortez, XFM News.
3: Dalawang mga estudyante nakuhanan ng video habang gumagawa umano ng kalaswaan sa Iloilo Esplanade. Katropa natin sa balita, Janzen Crisostomo ng XFM Iloilo.
4: Umani ng samot-sari mga reaksyon mula sa mga netizens ang kumakalat na video ng dalawang mga estudyante na gumagawa umano ng kalaswaan sa Iloilo Esplanade sa Lapus District sa lungsod ng Iloilo. Makikita sa video na nakasuot pa ng uniforme ang babaeng estudyante. Tinutukoy pa sa ngayon ang pagkakakilanlan ng dalawa at kung nasa legal na edad na ba ang mga ito. Napag-alaman na base sa nakitang uniforme, estudyante ng isang public high school sa Iloilo City ang naturang babae. Samantala, nananawagan naman ang ilang mga netizens na huwag nang ipakalat ang naturang video, lalong-lalo na kung sakaling mga minor de edad ang mga ito. Nananawagan din ang publiko sa Iloilo City Government na mas paigdingin pa ang pagbantay ng mga otoridad sa naturang pampublikong lugar upang hindi na maulit pa ang parehong insidente. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Janzen Crisostomo, XFM News.
1: Ipugaw pilot patay sa Navy training. At humihiling po sila na investigasyon. Katropa natin sa balita, Altea del Cruz, XFM Santiago.
5: Nanawagan ang pamilya, mga kaibigan at komunidad ni Aldwin Agnawnaw Bunuan-Dulnuan, isang katutumpong ifugaw at piloto para sa isang ganap, malinaw at walang kinikilingan na investigasyon sa kanyang pagkamatay habang sumasailalim sa pagsasanay ng Philippine Navy. Pumanaw si Dulnuan noong July 22, 2026 habang nasa naval training sa Zambales. Ayon sa kanyang mga kaanak, umano'y nakaranas siya ng pagpapahirap o torture sa panahon ng pagsasanay. Gayunpaman, wala pang inilalabas sa opisyal na ulat ang mga otoridad na nagpapatunay sa naturang aligasyon. Sa unang araw ng tradisyonal na lamay o bowat sa Hulyaban, Kianga ni Fugao noong July 26, sinabi ng pamilya na wala pa rin opisyal na pahayag ang Philippine Navy hinggil sa naturang insidente. Hinimok nila ang mga kinaukulang ahensya na agad matukoy ang tunay na sanhi ng pagkamatay ni Dulnuan at panagutin ang sino mang mapapatunayang may pananagutan sa pangyayari. Anila, nararapat lamang na mabigyan linaw ang mga pangyayari bago ang insidente. Sa isang liham na ipinadala ni Rear Admiral Carl De Quiapa, ang commander ng Naval Education and Training Command, isang Cordillera Base vlogger ang humiling ng paglilinaw sa mga kondisyon na isinasagawa sa pagsasanay sa naging takbo ng mga pangyayari bago ang pagkamatay ni Dulnuan at sa agarang medical na tugon na ibinigay sa kanya. Hiniling din sa liham ang pagsasagawa ng isang kapanik-paniwala, malinaw at independenteng investigasyon kabilang ang pangangalaga sa lahat ng mahalagang ebidensya, pagbibigay ng proteksyon sa mga posibleng testigo at pagsasapubliko ng mga resulta ng investigasyon. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang Altea de la Cruz, XFM News.
3: 11.1 million pesos na smuggled cigarettes na samsam ng PNP Maritime Group sa Balaban. Tarlac, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
0: Samsam ng 2nd Special Operations Unit ng PNP Maritime Group ang 11.1 million pesos na smuggled na sigarilyo at naaresto ang limang individual sa Joint Seaborne Patrol noong July 26, 2026 to nautical miles mula sa baybayin ng Sitio Marabon sa Barangay Bangkalaan, Balabac, Palawan. Pinangunahan ang operasyon ng 2nd SOU Balabac Special Boat Crew, Ryotuba Maritime Law Enforcement Unit, katuwang ang PIT Palawan, IU 4B at Batara sa Municipal Police Station. Nakumpiska ng mga otoridad ang 8,310 rims ng sigarilyo na may halagang 10,636,800 pesos. Gayon din ang isang motorized bangka o kering-kering na nagkakahalaga ng 500,000 pesos na may kabuhang tinatayang halaga na 11,136,800 pesos. Nabigong magpakita ang mga suspect na kinakailangan mga permit dahilan upang maharap sila sa mga kasong paglabag sa Republic Act number 10643, 10863 at 12022. Dinala mga naarestong individual at ang mga nakumbiskang ebidensya sa Balabac SBC para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Patuloy na naninindigan ang 2nd SOU PNP Maritime Group sa pagpapatibay na seguridad sa karagatang sakop ng Palawan at sa mas pinaigting na kampanya laban sa smuggling at iba pang illegal na gawain sa pamamagitan ng mas matatag na ugnayan at koordinasyon sa mga katuwang na ahensya. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: At panghuli sa probinsya, mag-asawa dyan sa Bacolod, mga katropa, nakuha na ng 5.4 million pesos na halaga ng Cebu. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
5: Nang isinampa ang kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mag-asawang nasamsama ng tinatayang 5.4 million pesos na halaga ng shabu sa Barangay 35, Bacolod City noong Hulyo 25. Ang mga suspek ay kinilalang sina alias Guard, 44 anyos, at alias Ann, 31 anyos. Pareho silang residente ng Purok 5, Magsungay, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Batay sa investigasyon ng Bacolod City Police Station 1, pinaniniwala ang nagsisilbing mga courier ng ilegal na droga ang mag-asawa na umano'y naghahatid ng shabu sa Bacolod City at iba pang lugar sa lalawigan ng Negros Occidental. Kasalukuyan namang nasa kustudiya ng pulisya ang mag-asawa habang isinasagawa ang karagdagang investigasyon at hinihintay ang kaukulang disposisyon sa kanilang kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinari, XFM News.
1: Katropang Brian, patuloy na nakakapekto yung habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon, kung saan inasan pa rin ang mga pagulan sa ilang lugar ngayong araw.
3: Katropang Buddy, batay sa monitoring ng PAGASA, makakaranas ng pagulan dulot ng habagat ang Ilocos Region, Zambales at Bataan.
1: At bahagyang maulap naman po, hanggang mas maulap na papawirin ay inaasahan natin sa Metro Manila, mga katropa. At nalalabing bahagi ng Luzon, may posibilidad din ng pagulan, pagkulog, pagidlat sa hapon at gabi.
3: Ayon sa PAGASA, inaasahang hihina pabukas ang epekto ng habagat sa bansa na maaaring magdulot ng pagbuti ng lagay ng panahon sa mga apektadong lugar.
1: Sumikat po araw 5:38, lulubog 6:27.
6: Balitang International.
1: Iatid sa atin to, katropa, ng Suntone Gold. Subukan niyo po ang Suntone Gold. Sinabi ni US President Donald Trump na maayos na ang usapan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at may posibilidad umano magkaroon ng kasunduan para mapahupa na ang umiiral na sigalot dyan sa Middle East. Gayunpaman, nagbabala si Trump na muling magsasagawa ng airstrikes ang US laban po sa Iran kung mabibigo ang kasalukuyang negosasyon.
6: Showbiz News!
7: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Suntone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Tinanggap ni Kapuso broadcaster Kim Atienza ang public apology ni Father Joel Homarsus Gatus kaugnay ng kontrobersyal nitong pahayaga tungkol sa depression sa isang humilya. Inamin ng pari na maaari naging insensitive ang kanyang mga naging salita at nilinaw na hindi niya layuning maliitin ang pinagdaraanan ng mga taong may depression. Bilang tugon, sinabi ni Kim na tinatanggap niya ang paghingi ng tawad ng pari at naniniwala siyang mabuti ang intensyon nito. Dagdag pa niya, naging daan ang issue upang mabuksan ang mahalagang usapin tungkol sa mental health na maaaring makatulong sa pagliligtas ng mas maraming buhay. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
8: Balitang Sports!
1: Ang Balitang Sports, atin naman sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Pinagmalaki po ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang fifth zona ang tagumpay ng tennis star Alex Ayala at ng Philippine Women's National Football Team. Maasa din ang presidente na magsisilbing inspirasyon ang mga tagumpay na yan para mas maraming Pilipino raw ang mahikayat na rin maglaro ng tennis, football at iba pang sports. Nagpahayag din si Pangulong Marcos ng pag-asa na balang araw makapasok po ang Philippine Men's National Football Team sa FIFA World Cup. Habang binigindiin na triple na ang suporta ng kanyang administrasyon sa sports para sa kalusugan at pag-unlad ng mga atletang Pilipino. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayon pong Tuesday, July 28, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita. Ngayong tanghali, magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat!
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
8: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nation.

0: Yung basta kumakain ka lang, kailangan talagang palakasin mo ang resistensya mo. Ako, simpleng paraan lang, kape. Pero hindi ordinaryong kape, Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen na, may antioxidants, at may moringa pati na spirulina. Para habang nagkakape ka, inaalagaan mo na rin ang katawan mo. Practical na, healthy pa.
1: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Nga mapagpala at malusog na araw sa ating lahat mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung linko, Doc Michelle Hinas. Mga kasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Isang malusog na araw po, Doc Algie.
1: Ay, isang malusog na araw, partner, at sa lahat na ating mga ka-wellness, mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa The Secret of Health. Marami na naman tayong pag-uusapan sa ating pong talakayan na ngayon po araw na ito. Sana isamahan nyo kami hanggang sa dulo ng ating programa dahil marami kami exciting surprises at information na naghihintay po sa inyo.
0: Mm-hmm. Of course, tayo po yung napapakinggan sa lahat ng XFM and Solid FM stations at sa ipang mga kapartner stations natin nationwide. Ha? Sabay din po tayo napapanood ng live sa ating pong Yes to Health Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong live streaming, naku, napakaswerte rin nyo dahil meron pong handog na regalo sa inyo ang Yes to Health mga ka-wellness. So mga kaibigan natin dyan na sumusubaybay sa atin pong mga himpilan, lalo-lalo sa atin pong Facebook live streaming, e tandaan ang mga kinakailangan gawin. Ha? I-share ang atin pong Facebook live streaming at lagyan ng hashtag The Secret of Health. At i-commento po ninyo dyan ang inyong pong mga good experiences patungkol sa paggamit ng atin pong mga produkto, mga ka-wellness. At mamaya, ipipili po tayo na ang maswerte mareregaluhan ang ating pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Ha? Biruin nyo, nanonood lang po kayo. Nakikinig lang mga ka-wellness. Ay pwede na nga makakuha pa ha? Ang maregaluhan ng ating pong Healthy Katropa Giveaway. Ha? Kaya tutok lang at makinig dito sa ating pong programa.
1: Basta sundin ang mechanics. Mm-hmm. Yan. Kaya hindi natin ibibigay kasi hindi sinusunod yung mechanics. Napapasarap yung comment pero hindi nasusunod yung mechanics natin.
0: Mm-hmm. Sa inyo naman mga katanungan, if meron kayong mga inquiries about your health, eh, wag po mahiyang magtanong, magatubili na itanong yan sa atin pong numero, ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasalan yung mga katanungan, pakilagay po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito ha, para masagot natin ng live mamaya dito sa atin pong programa. Okay? Sa mga ginaya sa mga sumubok na atin pong mga produkto, pwede po mabili yan ha. Especially ang atin pong Santone Plus Gold ay pwede mabili sa Merkel Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug at South Star Drug. As well as sa mga local pharmacy sa inyo pong lugar. Ang atin namang Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay pwede rin mabili sa mga nabanggit po ng mga butika at mga parmasya. And of course, pwede rin mabili yan sa Fisher Mall Supermarket. Ha? Ang mga produkto natin ay pwede rin po ma-avail sa ating online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang Yes to Health 2011.
1: Siyempre, hindi po mawawala ang ating special discount sa mga pupunta sa Yes to Health Wellness Clinic. Ayan. Kasi, siyempre, pag pupunta kayo sa Yes to Health Clinic, sasadyain nyo pa yon. Kaya meron po tayong special discount for senior citizens. Just provide your identity, ang mga ID po ninyo, ano? At samantalahin nyo na rin yung opportunity na makakausap nyo ang ating po mga consultant. Mm-hmm. Kasi yung ating mga naturopath, nandyan po sila, ano, sa mga wellness clinic natin para kayo ho ay kanilang makausap at itanong ang mga personalized protocol sa naturopathy na pwede ho sa inyo. Marami tayong program katulad ng cleansing and detoxification. Meron din tayong mga nutritional therapy, yung ating herbal therapy at iba pang program. May mga modalities din po tayo gaya ng Mugukbuyang Korean Therapy, yung ating acupuncture, meron tayong BioZapper. Itong BioZapper, isang kakaibang paraan ano, na mula pa noong panahon ay ginagamit na ano, to, kaya nga Zapper, to sap microorganism that causes sometimes or most of the times mga infections, di ba? Mga common infection at nakatutulong sa pag-energize na ating katawan. Popular din itong ginagamit for cancer patient para makatulong sa kanilang paglaban sa cancer. Siyempre, meron tayong tinatawag na terahertz therapy at i-detox. Mm-hmm. Yun, maraming nag-a-avail ng i-detox natin na partner. At ang isa pang maganda, meron tayong natutrad therapy. Mm-hmm. Oo, sa ano, sa Thursday, nandiyan si Doc Wendell sa ano, Santa Rosa Branch for schedule ng Naturotrad Therapy.
0: Yun ha. Yan sa mga gusto pong makasubok ng mga services na ina-offer ng Yes to Health, ay puntahan nyo ha, atin po mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Diego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Hall Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, palapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
4: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health Info.
0: Health Info po nga tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito headed sa atin ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang katawang po natin sa pangalaga at pag-iingat ng atin pong mga mata. Napaka-hassle talaga pagka ang mata natin na nagkaroon po ng problema sa atin pong pang-araw-araw na pagkikilos ay malaki ang ginagampanan ng healthy eyesight mga ka-wellness. Kaya huwag hayaan na ito po ay manlabo at tuluyang magkaroon diferensya ng atin pong paningin. Inuman kaagad yan ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. May bilhin rin po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Ngayong araw ay pag-uusapan natin mga ka-wellness ang isang kondisyon na kadalasan na hindi natin napapansin ha? Pero maaaring maging ugat ng napakarami po ng mga sakit. Itong tinatawag po na chronic inflammation upang matagalang po ang maga sa loob ng ating pangangatawan. Maraming mga tao iniisip nila ng inflammation ay isang hindi kaya-ayang pangyayari sa pangangatawan natin o isang bad thing. Ano? Pero alam ba ninyo na may mga inflammation na mahalaga para mabuhay po tayo, mga ka-wellness. Ano? Kailan ito nagiging problema sa ating pangangatawan? At bakit sinasabi ng maraming mga researchers na ang chronic inflammation ay konektado sa karamihan ng mga common diseases at yung mga mayalang karamdaman pa tulad po ng diabetes, sakit sa puso, arthritis, Alzheimer's at ibang mga cancer problem. Tanong natin kay Doc Algie, ano nga ba itong inflammation, Doc Algie?
1: Yun, pag naririnig natin yung inflammation, laging ang imagination mo at interpretation, pamamaga. Kasi yun nga yung translation sa Tagalog. Ano? Pamamaga. Ngunit po sa medisina, no, sa modern medicine, malawak ang ibig sabihin po ng inflammation. Mm-hmm. So, ang inflammation ay isang normal process na nagiging depensa ito ng katawan natin. Mm-hmm. Laban sa anumang problema na kinakaharap niya. No? Laban dito, for example, ito'y something na may kinalaman sa ating immune system function kasi, ano? For example, meron tayong mga pumasok sa katawan natin na bacteria or any viruses, fungi, or kung nagkaroon tayo ng injury, any part of the body, or toxicity, o kaya naman may nadadamage tayong cell. Kaya minsan, di ba, kahit na ikaw nag-exercise lang, tapos nasobrahan ka, nilalagnat ka. Tama at namamaga. So, because may mga damaged cell tayo, sa madaling salita, healing response po ito ng ating pong katawan. Halimbawa, napaso ka, namamaga yung balat natin, namumula, mainit, masakit, di ba? Normal lang po yan dahil yung ating immune cells, ang siyang nagpapadala ng puwersa doon sa atin pong parte ng katawan na kung saan ito po ay nagkakaroon ng mga injury. Ano? Sa microscopic level, kapag may injury tayo, naglalabas ang ating katawan ng cytokines. Ano? Yung mga process, kung maririnig yung mga technical terms, ano? Katulad ng interleukin 1, interleukin 6, yung tumor necrosis factor, alpha, yung TNFA na tinatawag. Ito yung mga proseso kung saan ang katawan natin ay may effort using inflammatory process para magkaroon ng healing. So, kaya sinasabi natin na ang pamamaga or inflammatory response ng katawan ay mahalagang proseso sa paggaling ng isang tao. Kasi kung walang inflammation, ibig sabihin, hindi maayos yung work o trabaho ng ating immune system.
0: So, yun mga ka-wellness na, kumbaga parang siyang ano, Dok, early warning sa katawan natin. Na, for example, meron po pamamaga, your body, yung katawan mo ay binibigyan ng protection yung isang parte ng katawan na yun na pamamaga para mas makapag-focus yung healing doon. Kaya minsan, Dok, pagka meron na mamaga, masakit ikilos.
1: Tama. Kasi protection ng katawan. For example, yung mga cytokines sa atin, ang gagawin niya, magbibigay siya ng message sa ating immune system na automatic pumunta doon sa area. No? So, yung immune system will activate that inflammatory response. Kasi katulad, na-sprain ka o napilayan ka. Yan. So, may damage na nagawa yung pangyayaring yun. Nagkaroon ka ng injury. Ngayon, kung walang inflammation, kasi kasama na sa inflammation yung pag-pain, di ba? Kung walang inflammation o inflammatory response, gagalaw ka ng gagalaw. Although damage yung part ng ano mo, ng mga ligaments mo. Na-sprain ka napilay ka. So pag hindi mo naramdaman yung pamamaga at pain, walang ibig sabihin, you can freely move. Di ba? Ay kung namagayan, hindi mo muna siya igagalaw. So yun yung protection din. Isang reason why namamaga at nagkakaroon ng pain. Kaya nagiging iba yung itsura, ano, pumupula, mainit, parang nilalagnat, masakit. Yun yung normal response ng ating katawan para magkaroon ng early or preventive approach sa further injury. Kasi pag hindi nangyari yun, baka lalong madamage yung ano mo.
0: Imagine mo, nagkaroon ng mga fracture or injury doon sa part na yun, tapos patuloy mo parang ikinikilos.
1: Lalo masisira.
0: Mas lalo. Na magkakaroon ka mas malaking problema.
1: Kaya ngayon pamamaga o inflammation ay merong ginilagay ng Diyos sa katawan natin for some reason.
0: So hindi siya literally kalaban ng ating pangatawan, Dok. Hindi siya, kumbaga, ano natin, enemy. Kundi yan ay isa sa mga protection ng katawan natin.
1: Hindi talaga. Kasi kung wala inflammation, walang healing. Di ba? Hindi lalaban yung katawan mo laban sa infection. Kasi yung injury can trigger inflammation, meaning the immune system is nagre-response doon sa situation. Hindi maayos yung mga cells. Kasi once na magka-inflammation, ang gagawin ng katawan natin, the body will send more nutrients dun sa area ng injury na nagkakaroon ng pamamaga. So, pag nangyari yun, mas mabilis gagaling yung isang bahagi ng katawan. Ang problema, kapag yung inflammation ay hindi na huminto, tuloy-tuloy na yon na naproseso ng pamamaga, doon lang nagkakaroon ng problema.
0: Oh, dito na siguro pumapasok doon yung tinatawag na acute and chronic inflammation. Ano ba yung magkakaiba, Doc, nung dalawa na yan, yung acute and chronic inflammation?
1: Yung acute inflammation, kasi yung imba, pag tinawag na acute, iba na yung isip eh. Na acute, malala, baliktad ho. Ang acute inflammation, ito po yung mga sudden response ng katawan. For example, yun nga, yung ikaw natapilok,
0: yan,
1: oh, namaga,
0: napaso, oh,
1: natuso ka, namaga, di ba? Yung mga acute inflammation. Normal response ng katawan yun. So, karaniwang tumatagal lamang ng ilang oras o ilang araw yung acute inflammation. Halimbawa, may sugat, trangkaso, sore throat ka, nagkaroon ng operasyon, di ba? Pag naoperahan ka, mamamaga yun, hindi ka maagalaw ng ilang araw. Yung mga sinasabi ko kanina. So, kapag nawala na yung dahilan ng pamamaga, healed na. Hindi, wala nang inflammation.
0: Nawawala din.
1: Pero yung chronic inflammation, mga kaibigan, ito yung iba ng usapan to. So, ito yung ating iniiwasan. Dahil patuloy po ang activation ng ating immune cell, yung mga immune system response natin, tuloy-tuloy, kahit wala namang tunay na infection or injury. Nangyayari yan, isa sa example ng chronic inflammation, yung mga allergy response. Pag may patuloy kang allergy, yung mga chronic allergy, yan, chronic inflammation yan. Para bang naka-on lagi yung immune system mo, parang sa sa gera kayo na nangyayari sa ibang bansa. Di ba, meron silang air defense. So, ina-activate lang nila yung air defense pag may active threat. What will happen pag lagi naka-on yun? Baka kahit aeroplanong pampasahero lang, tatamaan. Ganun po yung nangyayari sa ating katawan. No? Unti-unti ho nasisira yung cells kapag lagi hong naka-switch on yung inflammatory response na yan. At ito ay nagkukos ng mas matinding damage. Kumbaga, masyado ng OA. Yung response ng katawan na laging naka-red alert kahit wala naman talagang threat sa ating kalusugan. Kaya tinuturing na ang chronic inflammation ay isang panganib, ano? At yung tinatawag na silent inflammation, hindi mo naman mararamdaman kasi hindi naman namamaga talaga. Kasi pag tinawag na inflammation, you will define it or you will describe it as pamamaga lang, as in may pain.
0: Hindi visible. Lahat, visible pain. Pamamaga.
1: Hindi lahat. Kasi inside our body, we have inflammation also na hindi mga mararamdaman. Ang tawag nga doon is silent inflammation. Yun yung commonly associated with chronic inflammation sa ating katawan.
0: Kaya pala, Doc, maraming mga tao na mukhang healthy. Akala nila sa sarili mismo nila, akala nila healthy sila. Yun pala ay napakarayan palang inflammation sa loob ng kanilang pangangatawan.
1: Oo, that's why kapag nagpapa-blood test tayo, may mga inflammatory markers na nakikita mga doktor. Katulad pa ng C-reactive protein o CRP, yung HSCRP or high sensitivity CRP at ESR. May mga marami yan, parameters of inflammatory condition ng katawan natin na only doctors who are trained to read that can know and interpret kung anong meaning nun. Bagaman, hindi ito masasabi natin na diagnostics ng overall condition o sakit sa katawan. Nagbibigay yan ng mga idea sa isang mga gamot kung ano ang posibleng inflammatory condition sa ating sistema. Kaya mahalaga din, minsan, pag nagpapa-blood test tayo, may mga makikita ang doktor na hindi natin actually namamalayan. Okay, matakot magpa-blood test.
0: Kasi doon nakikita talaga, Doc, kung ano yung actual na nangyari sa loob ng pangangatawa natin. Kasi nga minsan, asymptomatic yung mga yung mga problema na ito. Halos walang ipinapakita ng mga sinyales. Magtataka na lang pagka malubha na yung tama nito sa isang organs or system ng katawan natin.
1: Yeah.
0: Kaya mahalaga yan na mayroong mga ganung test o pagsusuri para mayroong early prevention po tayo, mga ka-wellness. Ha? Ngayon alam na natin yung kaibahan ng acute and chronic inflammation. Mahalaga din, Doc, na malaman natin ano yung mga hakbang na dapat po natin gawin once na meron po tayong chronic inflammation. Ano? Kasi pag sinabi natin chronic inflammation, nandyan yan sa loob ng pangangatawan mo for a long time.
1: Yes.
0: Ngayon, anong gagawin natin para maputol na yun yung mga chronic inflammation na yun at hindi na magdulot ng further damage sa atin pong kalusugan. Mamaya, atin pong tatalakayin yan, mga ka-wellness. Ha? Kaya tutok lang dahil magbabalik ang programang
4: The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. At kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, ay huwag pong mahihang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Balik tayo, Doc, sa ating pinag-uusapan about inflammation o itong chronic inflammation. Ano po ba, Doc, yung karaniwang sanhi ng pagkakaroon ng chronic inflammation, Doc?
1: Actually, marami yan. Pero magbigay lang tayo ng ilang mga example. Mm-hmm. Unang-una dyan yung obesity.
0: Mm-hmm.
1: Obesity meaning hindi kontroladong pagtaba at mm-hmm. Yung pag-balance ng timbang. Di ba? So, actually, yung taba, especially yung visceral fat, which mm-hmm. is the most stubborn fat in the body, mm-hmm. sa chan. Di ba? Hindi lang po yan imbakan ng energy. Kasi yung fat, where the fat is, kumbaga, stored.
0: Mm-hmm.
1: Actually, may purpose din yan.
0: Mm-hmm.
1: Storage of energy in case na ikaw ay nangailangan talaga. Alam mo, minsan may mga condition that the body is starving. Mm-hmm. Pag may sakit tayo, hindi tayo makakain. So, the body is using that.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang, isa rin itong active organ na gumagawa ng inflammatory cytokines. Kumbaga, mm-hmm. Doble yung kanyang purpose sa ating katawan. Mm-hmm. Okay? So, kaya nga, pag ikaw ay mayroong obesity na hindi controlled, kaya nga sabi nila, galaw-galaw mm-hmm. para hindi pumanaw. Kasama na rin ang ilang mga kondisyon na, o mga, lifestyle, mm-hmm. katulad ng mga paninigarilyo. Ayan, active yan na threat sa ating katawan that will give us inflammatory response.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag nag-smoke ka, itinuturing ng katawan niya na yung chemical eh, mm-hmm. di ba? Na lason.
0: Oo.
1: So, every time you smoke, the body will activate the inflammatory response. Okay, kahit hindi nyo nararamdaman yan, pero the body is still busy
0: mm-hmm.
1: Counteracting those chemicals from the cigarette. Ganon din yung pagkain ng sobrang processed food. Alam mm-hmm. naman natin, ang processed food, talagang mga pagkaing prinoseso ng mm-hmm. todo-todo. Meron pa nga sinasabi na ultra-processed food, mm-hmm. di ba? Ganon din yung mataas na sugar. Naku, itong high sugar na ito, isa sa reason why we have internal glycation.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? So, nagtitrigger ng inflammation. Kumbaga, kung ang inflammation ay apoy,
0: mm-hmm.
1: ang asuk, ang sugar, ang siyang gat, ano yun?
0: Panggatong.
1: Panggatong.
0: Mm-hmm.
1: Para lang umapoy, ano?
0: Mm-hmm.
1: Yan, sa yung kakulangan ng tulog. Kumbaga, isa rin yun sa mm-hmm. most common reason why we have inflammation.
0: Mm-hmm.
1: Sino ba naman ang tao na nakaka-perfect ng tulog talaga? Sa panahon natin ngayon na social media, ay naku, imposible na yung iba matulog ng noong unang panahon kasi, alam mo, ang tulog ng mga tao,
0: mm-hmm.
1: alas 7 pa lang, alas 8 sa mm-hmm. probinsya, tulog mm-hmm. na yan. Especially pag doon sa mga lugar na walang masyadong access sa signal ng
0: mm-hmm.
1: kaya nga masarap sigurong pumunta doon sa mga lugar na walang internet signal.
0: Remote area talaga, no?
1: Talaga mapipilitan ka matulog ng maaga. Kasi yung pagtulog o pag hindi po sapat mm-hmm. ay nagiging dahilan ng chronic inflammation, ganun din yung stress.
0: Mm-hmm.
1: Pag lagi ho tayong stress, bakit? Ang katawan natin pag na-stress tayo ay nagre-release ng stress hormone na cortisol.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. So marami ring stress, even yung sobrang excitement.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Naglalabas naman ng katawan natin ng adrenaline para mm-hmm. Ano rin yun, stress hormone din yun, mm-hmm. ano? So alcohol intake, mm-hmm. yung mga autoimmune disease, yung mga untreated infection, for example, meron kang UTI lagi, hindi maganda yan, ano?
0: Mm-hmm.
1: Yung meron kang tonsillitis lagi, it can lead to more serious condition. So ito mga to ang pwedeng maging mitsa na ang katawan natin ay laging naka-switch on ang kanyang inflammatory response.
0: Tawag mga pro-inflammatory.
1: Tama, pro-inflammatory.
0: They trigger or nagiging factor
1: mm-hmm.
0: kung bakit mas napapatagal, Doc, yung inflammation sa mm-hmm. atin pong pangangatawan. Ngayon, Doc, pagka hindi naagapan itong chronic inflammation, ano-ano yung mga karamdaman, Doc, na nalilink mm-hmm. dito sa chronic inflammation na ito?
1: Unahin natin yung top killer disease, yung mm-hmm. heart problem.
0: Mm-hmm.
1: No? yung heart attack kasi isa yan sa mga sakit na tumatama sa puso natin. So kapag meron tayong chronic inflammation, laging stress yung puso kasi pag tayo ay merong inflammatory response ang katawan natin. Kung imagine mo that like isang bansa, lagi naka red alert yan. So busy lahat. Even yung blood flow mo, matindi yung humagahataw talaga yung effort ng katawan. So, ang puso natin ay laging nasa stress kapag meron tayong chronic inflammation. Kaya, pwede tayong mag-develop ng heart attack pag hindi natin na-control po yan. Ano? And also, according to study, ang chronic inflammation then is another factor leading to cholesterol deposit or plaque deposit in our artery. Kaya, isa yan sa resulta kapag meron tayong inflammation lagi, yung heart problem. Ano? And another thing is yung type 2 diabetes. Maraming mga tao, they develop type 2 diabetes or insulin resistant diabetes na hindi naman talaga sila nang una mahilig sa mga matatamis. Pero bakit sila ay nagkaroon ng diabetes? So you can relate that o pwede mo matrace yan sa inflammatory response ng ating katawan. O, kaya, kumbaga, nagkakaroon ng insulin resistant yung ating cell. Kahit may insulin ka pa, kapag mayroong inflammatory condition na hindi po simple, eh nagkakaroon ng insulin resistant, kumbaga, yung ating katawan. So, yun ang nagiging dahilan kung bakit nadidevelop ang type 2 diabetes. And also arthritis. Alam naman natin na yung arthritis, merong tatlong klase na major. Yung tinatag na osteo, rheumatoid arthritis, at saka yung gouty. So, rheumatoid arthritis, ang isa sa bigyan natin na example kasi ito ayan autoimmune disorder ito ay inaatake na ating immune system yung ating mismong mga kasukasuan at walang pinipiling edad ito pwede kang magkaroon nito kahit na 20 years old ka pa lang. So yun ang isa sa classic example ng chronic inflammation na talagang hindi simple kasi talagang tuloy-tuloy ang pain ng katawan natin. Gaya din ng isang condition like yung Alzheimer's disease na sabi nga nila na yung chronic neural inflammation ay maaaring mag-ambag po sa pagkasira ng nerve cell that will lead to mas malala yung Alzheimer's disease natin. O kaya tandaan po natin yan ha. O, ang Alzheimer, alam na natin, ang ibig sabihin yan, yan ay madali kang makalimot, naapektuhan yung brain capacity mo for memory, di ba? At marami pang iba.
0: Bukod sa mga nabanggit mo, Doc, ano? Yung isa sa pinaka malalang karamdaman na pwedeng tumama sa katawan ng isang tao, yung mga cancer, ano? Ay karamihan na pinagmumulan na to, Doc, or pinag-uugatan ay yung chronic inflammation din sa ating pangangatawan. Dahil lang pang matagalan po na pamamaga o inflammation ay maaaring makasira sa DNA ng isang tao at mabago yung kapaligiran ng mga selula na sa ganun po amaraan ay nagpapalaki yun at nagpapakalat ng ilang uri ng mga cancer cells sa katawan po natin. Ano? Pero hindi ibig sabihin lahat ng mga tao na mayroong chronic inflammation ay magkakaroon na ng cancer. Pero malaking factor, Doc, ang matagal na po mag-a sa katawan natin, malaking factor yon sa pagbuo ng problema na cancer.
1: Saka ang cancer is kasama sa tinatawag na inflammatory disease.
0: Yes, oo.
1: Oo, kagaya ng hypertension, kagaya ng mga rayo, inflammatory disease ang cancer.
0: Oo. Kaya nga, diba, Doc, for example, yung sa liver area natin, kasama na rin dyan yung fatty liver disease. Pagka nagkaroon ka ng fatty liver, it will lead to inflammation sa iyong pangangatawan. At pag tumagal yun siya, nagkakaroon na ng mas matindi pa na problema sa liver natin, yung cirrhosis of the liver, yung matinding pamamagana sa katawan natin. Kumbaga yun ay matinding pamamaga associated with chronic inflammation sa atin pong liver area. And it will lead to liver cancer, mga ka-wellness.
1: Yun ang worst.
0: Yun ang pinaka-malala talaga yun. Napakahirap nun. At yung grandmother ko, Doc, yun ang ikinasawi niya. Liver cancer. Napakatindi. Kung titignan mo isang tao na merong liver cancer, mga ka-wellness, kahit ikaw mismo na tumitingin, talagang parang kinukurot yung puso mo dahil sa pain na nararanasan po nila. And even yung Doc, yung CKD, ha? Yung chronic kidney disease, pagka mayroong matagal na pamamaga sa pangangatawan natin, ay nakaka-apekto rin ito sa atin pong bato o sa ating kidneys. Ang inflammation ay isa rin pong mekanismo na nakakatulong sa paglala ng CKD CKD o yung chronic kidney disease, lalo na pa sa mga tao na ano, yung meron pong diabetes and hypertension, doc, ay mas magdoble ingat po kayo mga ka-wellness. Ha? So sa mga nabanggit natin, doc, na yan, ng mga nalilink na mga karamdaman associated with chronic inflammation, ano yung pwedeng gawin ng atin pong mga kaubayan, mga ka-wellness natin para malabanan o masugpo yung ganito pong ugat ng problema?
1: Actually, ito lang yung advice natin. Mm-hmm. Walang miracle cure sa chronic inflammation.
0: Mm-hmm.
1: Ang pinakamahalaga, kumbaga walang shortcut dito.
0: Yes, oo.
1: Pinakamahalaga lang, dapat nating tingnan yung mga major way mm-hmm. to prevent chronic inflammation. Nangunguna na dyan yung mga lifestyle natin. Mm-hmm. So, healthy lifestyle, healthy habit, mm-hmm. ang isa sa pinakaunang i-advise sa inyo ng kahit sinong doktor, mm-hmm. if you have any inflammatory condition, kumain tayo ng mas nakahihigit na dami ng guli at prutas o plant-based food na daily ini-intake natin, compare mo sa animal sources, yung mga pagkain galing sa hayop, ano. And kasama sa balanced diet, syempre, hindi tayo dapat nawawala ng nuts, ng mga seeds that are commonly source of healthy fats and healthy protein. As much as possible, kung kayang iwasan yung mga ultra-processed food, talagang alisin natin sa listahan ng ating mga pagkain everyday. Actually, yung mga ultra-processed food, mas accessible, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Mura, madaling i-prepare, kumbaga walang hassle.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang ang problema noon, yung epekto nito sa ating kalusugan, mga kaibigan.
0: Yun yung hassle doon.
1: Yun ang hassle, mas malala kasi magastos. Mm-hmm. Ano? And also, include exercise, kahit mga 30 minutes mm-hmm. a day, basta meron tayong movement that is separate from our regular work. Kasi yung iba sinasabi daw, ang dami ko ng trabaho, exercise na rin yun. Actually, ang exercise is something that you do na nare-relax yung isip mo.
0: Mm-hmm.
1: Yung habang nag-exercise ko, wala kang iniisip na mga kung ano-ano.
0: Oh.
1: So, magiging mas maganda yung ano, yung ating ang result nun sa ating kalusugan. Iwasan din ho yung pagtaas ng timbang
0: mm-hmm.
1: o by doing balance ng diet natin, calorie counting, itigil ang anumang bisyo.
0: Mm-hmm.
1: Alam nyo, huwag na tayo magbisyo, ano?
0: Nama.
1: Sabi nga ni Bongo ang bisyo lang daw niya ay ano? Magserbisyo.
0: Yung maganda.
1: Oo. So, okay lang yung bisyo, basta ang bisyo mo paglalakad.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Di ba si Boss Rems,
0: mm-hmm.
1: ang bisyo niya, matindi yung bisyo niya, basketball. Oo, saka gym.
0: Mm-hmm.
1: O, yun ang matinding bisyo. Pero yung mga masasamang bisyo talaga pong no-no po doon tayo. Mm-hmm. Saka yung tamang tulog, actually, lagi natin ito binabanggit. Mm-hmm. Tapat na tulog, pag-control lang stress. At mahalagang tandaan natin na maraming pagkain na talagang specific na nakakapagpababa po ng inflammatory marker ng katawan. O, isama na natin dyan yung bawang, malunggay, mm-hmm. o luyang dilaw, yung turmeric, at iba pang mga halaman na mayroong mga phytochemicals na tinatawag na anti-inflammatory.
0: Mm-hmm.
1: Marami. Actually, mangustin pa lang.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga studies, makikita mo sa mga research, pag nag-research ka,
0: mm-hmm.
1: Santon is nature's natural anti-inflammatory.
0: Mm-hmm.
1: Na ibig sabihin, pag pumasok sa katawan natin yung santon, it can give us anti-inflammatory properties.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Ngayon pa man, may mga marami pa rin pag-aaral na ginagawa kung paano nakakapag-contribute ang pagkain at mga sangkap na ito ng mga halaman
0: mm-hmm.
1: para sa tuluyang pagpigil sa chronic inflammation.
0: Mm-hmm.
1: Kaya mas mainam po na balansehin natin yung ating diet at huwag tayong aabuso sa anumang pagkain.
0: Mm-hmm.
1: Ay kung sinasabi, kahit pa yun ay healthy food, kapag naman sobra, ay hindi na rin healthy sa ating kalusugan.
0: Mm-hmm. Kaya kinakailangan balance talaga, Dok. Especially doon sa mga common.
1: Mm.
0: Kaya di ba, lagi natin nababanggit, Dok, mga common na yun eh.
1: Yeah.
0: As common na, ay kadalasan na take for granted din natin.
1: Mm-hmm.
0: Dahil yun nga, parang ano lang, hindi siya mabigat or malaking bagay pagdating sa kalusugan natin, ano? Pero yung pala mga simple na yun, Dok, na mga gawain ay napakalaki ng contribution nun. Pagkasamahin mo yun sa matagal na panahon, pagka binuo mo yun siya, ay napakalaking impact pala nun, Dok, sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan.
1: Totoo yan.
0: Kaya sa mga wellness natin dyan, iwasan ang chronic inflammation o sugpuin. Ito pong chronic inflammation dahil maraming mga sakit ang pwedeng maidulot po nito in the long run kapag hindi po natin ito maaagapan, mga ka-wellness. Dok, maraming katanong, how about yung Santong Plus Gold natin? Paano po yan makakatulong sa mga kaubayan natin na mayroon ng chronic inflammatory disease?
1: Panalong-panalo yung Santong Plus Gold. Kaya nga, alam mo, ako personally, ano, as a natural naturopat. Personally, believe na believe ako sa combination. Usangkap ng Santon Pascod. Bakit? Yung binabanggit nga natin kanina, Mangustin pa lang. Santon pa lang ang pinag-uusapan natin, ha? How much more yung iba pang mga phytochemical inside mangosteen na mayroong mataas na anti-inflammatory properties.
0: Tama, oh.
1: So, once na kinakain mo yung extract like santon, binabawasan nito yung mga inflammatory markers natin sa ating sistema. At nakakatulong din yung antioxidant para makabawi yung cells natin that are commonly damaged at kaya tayo lalo nagkakaroon ng mas mahabang inflammatory condition. Another issue, moringa. Ang moringa, mayaman niya sa quercetin. Lagi natin sinasabi na yung quercetin is napakaganda kasi nga nature's natural antihistamine yan. Diba? Ang antihistamine is also anti-inflammatory. Marami pa siyang ibang sangkap gaya ng chlorogenic acid, kemperol, polypenol, name it. Kasi ang malunggay, tinuturing niya na superfood.
0: Tama doon.
1: Saka, kumbaga, very dense ang kanyang nutritional value. Kaya kahit, sabi sa pag-aaral, kahit ano daw forma ng malunggay, basta malunggay, eh talagang marami tayong makukuhang sustansya dyan. How much more kung yung malunggay ay extract na? Kumbaga, ready na. Na kukunin na lang ng katawan natin, assimilate na lang. Isa pa, yung bawang. Alam naman natin na ang isa sa dahilan ng chronic inflammation, katulad ng mga high blood, di ba, yung mga sakit sa puso, ay yung pagtaas ng cholesterol sa ating katawan. And ang garlic is napatunayan, even sa Department of Health, PTAC research, nakita nila na ang bawang, because of its content na allicin, allein, S-allyl, cysteine, meron siyang natural anti-cholesterol property. Na ang tina-target niya is tulungan ng katawan na balansihin yung level of cholesterol. Kasi hindi naman masama ang cholesterol at all.
0: Tama daw.
1: Kaya lang kinakailangan itong balance sa ating sistema. Ano? Kaya nakatutulong yung garlic. Marami pang purpose ang garlic sa system natin. It can really help us prevent inflammation and infection. And also, nakakatulong siya sa overall circulatory process ng katawan. Okay? Ampalaya. Naalala ko yung ampalaya. Yung bitter component niya na charantin, polypeptide P, mga triterpenoids niya, yun ang sikreto para makatulong siya doon sa pagtaas ng sugar. Na kapag ang sugar naging normal, malaking kabawasan sa ating inflammatory response ng katawan. Kaya nga yung diabetes, tinuturing yan na inflammatory disease, di ba? Because of that. So, napakaganda dahil nilagyan na ng ating company ng extract ng ampalaya. Hindi na tayo maghahanap pa na separate na ampalaya para sa diabetes natin. And isa sa pinakang personal favorite ko na sangkap na Santon Plus Gold, isa ito sa tinuturing ng superfood partner. Ito yung spirulina. Actually, kung pag-uusapan ng spirulina, kulang isang episode to check everything na purpose and benefit of spirulina. Pero, bibigyan ko kayo ng isang, ng ilan lang sa mga posibleng benepisyo. Ang spirulina po, mayaman yan sa picocyanin. Ang picocyanin, ang isa sa pinaka-active component ng spirulina. Kung bagay yun yung pinakasikat. And, picocyanin can give us more load of antioxidant. And also, yung kanyang amino acids. Sa plant kingdom, siya yung pinakang perfecto kasi pinakang kompleto siya. Kasi may mga halaman, katulad ng mga beans, hindi lahat ng amino acid nandun sa isang particular beans and plant-based source. So, kailangan mo kumain ng iba-iba ng varieties. Ano? Pero spirulina is complete. Mayroon pa siyang beta-carotene. May chlorophyll pa siya with additional. The more you take chlorophyll, the more oxygen you add in your body. Saka yung carotenoids. Yung nakagandahan sa spirulina na meron din tayo in every capsule of Santon Plus Gold, you have 50 milligram of extract of spirulina in your Santon Plus Gold capsule. Kaya napakaganda po talaga nito for those having chronic inflammation.
0: Yung mga ka-wellness natin dyan, ha, na nakakaranas ng chronic inflammation or merong mga ano na yan siya, komplikasyon na sa inyong pangatawan, isabay nyo sa inyong diet, sa inyong lifestyle, yung pag-inom ng ating pong Santon Plus Gold. Tuloy nga naman nabanggit ni Doc Algie sa mga benefits nito, mga properties nito na may maibibigay ano, sa ating pong pangatawan. Napakalaking tulong na yun yun, Doc, ano, para malabanan po natin itong chronic inflammation sa atin pong pangangatawan. At mga gusto makaavail yan, pupunta na sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Doc, maraming salamat sa mga infos na inyo po na ibahagi sa atin pong mga ka-wellness. We hope na ito ay nakapag-iwan na mga muntika naman sa atin pong pangangatawan. At magamit natin ito sa atin pong pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat din sa lahat ng mga sa atin, nakasubaybay dito sa atin pong programa. At kung kayo po ay nanonood, nakikinig sa atin pong program, nako Doc, huwag nyo palagpasin yung mga pagkakataon at maaari kayong maregaluhan ng atin pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Ha? Sundin lamang ang atin pong mechanics, mga ka-wellness. I-share ang atin pong live streaming. I-comment po dyan ang yung mga good experiences patungkol sa paggamit ng atin pong mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya, pipili po tayo mga ka-wellness ng maswerte yung mariregaluhan ng atin pong Healthy Katropa giveaways. Okay? Tutok lang po mga kaibigan, mga kapamilya, sa atin pong programa. At kung meron kayong mga katanungan, huwag po mag-atubili na itanong yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Magkabalik po ang programang
4: The Secret of Health.
5: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel.
6: Ako si Katropa nga Alison Salvatos sa uri ng trabaho ko ngayon kung saan saan ako napapadpad para kumuha ng mga balita. Mabilis humina ang aking resistensya. Subalit nang simulan kong uminom ng Santon Plus Gold Capsule araw-araw, lumakas na ang aking resistensya. Kaya kahit saan ako ngayon itapon sa pangangalap ng mga balita, laging on the go na ako. Kaya mga Katropa, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na araw-araw.
5: Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Madaling kapitan ng allergy. Ang vitamin C ay may antioxidant property.

0: Langustin, Moringa, Spirulina, Kale, Glass, Collagen, and Glutathione, Sulfon Gold, Opie Pigs. Na nakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw.
4: Gusto mo bang ibalik ang dating mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: The secret of health.

0: Balik po tayo sa ating pong programa, mga ka-wellness. Sa mga merong katanungan, ha, mag-text lamang sa ating pong numero 0969-609-6545. Ilagay niyo pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold ay may pinagsama-samang mga mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila, mga ka-wellness, mga standardized extract po yan sila. Highly absorbable sa ating pong pangangatawan. And of course, dahil all natural, wala pong side effects, ha. Kaya kung kayo po ay yung iba kasi, Doc, nangamba, ano, lalo na yung merong mga may maintenance medication, merong kasalukuyan na problema sa kanilang pangangatawan, like hypertension, diabetes, at iba pang mga karamdaman, eh nag-aalangan sila, Doc, na uminom ng ating pong Santone Plus Gold dahil yun nga, akala nila ay maaaring maka-apekto ito sa kanila pong pangangatawan, ano? May masamang epekto sa katawan nila. So, alisin natin yung mga ano na yun, mga pangamba, mga ka-wellness, ano? Dahil ang Santone Plus Gold, unang-una, it's all natural. And then wala yan siyang ano, wala siyang mga contraindication dun sa mga medications na iniinom po ninyo. As well as wala siyang wala siyang naapektuhan, Doc, na mga problema sa inyong pangangatawan, ano?
1: Yeah.
0: Kasi hindi nga natin siya ibiniwilang bilang gamot sa anumang uri ng ating pong mga karamdaman. Kumbaga wala siyang ano, Doc, wala siyang direct na specific connection dun sa mga karamdaman sa pangangatawan natin. Kasi malawak yung ano, malawak yung range ng benefits niya sa katawan po natin.
1: Kasi nga nutrition, ang FDA nilagay siya sa kategoryang pagkain.
0: Tama,
1: so hindi lang siya basta pagkain, isa siyang functional food, isa siyang nutraceutical. Yan, pag nutraceutical kasi, parang ano, pharmaceutical, yung mga maintenance. Then this is nutraceutical. Ang habol natin dito, yung mga sustansya na hindi madaling makuha sa ating regular food. Kaya nga ito ay sinusupplement, ano? Kasi marami mga tao talaga, ang simula ng pagkakasakit nila, yung paghina ng katawan because of nutritional deficiency. Common yan. Kumbaga, ito ay isang malaking problema sa buong mundo na sinusolusyonan ng mga dalubhasa at mga authority pagdating sa kalusugan. Kaya nga, even sa Pilipinas na lang, napakalaki ng problema natin sa nutritional gap and nutritional deficiency na kailangan natin punuan. So, Santone Plus Gold, kaya hindi siya magko-contradict sa ating mga medication kasi hindi nga siya talaga lumalaban sa epekto ng inyong medisina. Tumutulong pa ito. Kaya nga ito'y tinuturing na complementary alternative approach para sa ating pong pagpapagaling.
0: Ayun, no? Kaya sa mga ka-wellness natin yan, ha? Pwedeng-pwede kayong makainom ng ating Santone Plus Gold at hanapin po ito sa mga butika, mga parmasya sa inyong lugar. Kaya na sa Mercury Drug, available ang ating pong Santone Plus Gold, mga ka-wellness. Okay? Doc, pati ko lang ng happy viewing lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming, ha? Okay, Doc Cecilio, dyan po sa Sambuanga. Happy listening sa inyo dyan. At bisitahan nyo po ang ating wellness clinic sa Ipil at kaya na rin sa Pagadian. Yan.
1: Oh, si El John ay nanonood. Oh, si Ivan Lorenzo, sabi niya, magandang afternoon. The Secret of Health, exciting. From Santiago City, Isabela.
0: Ooh.

0: Doc Ron, nandyan po sa ano ngayon, Santa Rosa, Balibago branch natin. O, sa mga gusto po magpakonsulta ng personal kay Doc Ron, bisita po kayo dyan sa ating pong Yes to Health Santa Rosa branch, mga ka-wellness.
1: Huwag din kalimutan yung ating ano, seminar.
0: Oo, ang seminar natin, itong darating na po na linggo, mga ka-wellness, ha? August 2. Ayan, sa Santa Rosa branch po natin, puntahan niyo po ang ating seminar, health seminar, ano? Sa mga gusto po makakalap ng mas malawak pa ng mga impormasyon, ay punta po kayo sa mga seminars natin. Huwag yung palampasin yung mga pagkakataon na makilahok, ano? At makadalo sa atin po mga health seminar. Dahil marami tayo doon, Doc, na ibabahagi na madalas hindi natin nababanggit dito sa ating po programa dahil napakaisin ang oras natin. Ay sa mga seminars po natin, doon buong-buo ay ibibigay po natin, ha? And of course, meron tayong mga pa-promos doon at maparigalo din para sa mga lalahok sa atin pong mga seminar, ha?
1: Ayan, Ronnie Pasugiron. Ayan, saan ba siya?
0: Quezon Province.
1: Nanonood siya lagi sa ating palatuntunan.
0: Ganun din kay Sir Dominic Abagat Valdez. Ito, saan naman to? Isabela, ha? Happy viewing sa mga ka-wellness natin dyan sa Isabela Province. At ganyan na rin kay Doc Maribic, ayan. At kay Doc Jun Alquesar, dyan sa Palawan. Ayan. Happy viewing sa inyo dyan, Doc, ha? Sa lahat ng mga ka-wellness natin na nakikinig at nanonood sa ating programa, happy viewing and happy listening sa inyo pong lahat. Kung may mga katanungan kayo patungkol sa inyong kalusugan, huwag pong mahiya na i-text yan sa ating pong numero, ha? At ipon text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po muna tayo, mga ka-wellness. Doc, meron nag-text po dito. Doc, ask ko lang po, ano po ang gamot sa pangangati? Pag uminom naman ako ng Santum Plus Vitamin C, nawawala po siya. Randy Garcia po tayo ng Santiago, Isabela. Salamat, Doc.
1: Ayan. So, ano klase kayo yung pangangati niya? Iba-iba kasing klase. May allergy, may mga skin disease dahilan sa bacteria, fungi. So, ang pangangati ay... meaning, meron talagang hindi magandang ano,
0: reaction magandang ng katawan reaction. Natin.
1: Tama, So, tama, pag uminom ka ng vitamin C, kasi ang vitamin C kasi basic foundation niya ng ating cellular integrity. Yung ating balat, mas nagiging matibay siya sa mga irritant kapag siya ay laging naka-vitamin C. Ang gawin nyo din, pwede nyo subukan yung ating Santon Plus Herbal Oil kasi meron siya mga tinatawag na counter-irritant na syempre, kapag kumakate, ang gagawin mo,
0: kakamutin
1: mo kasi may irritant So pag nilagyan mo ng Santon Plus Herbal Oil, hindi na siya mangangati kasi nga may kontra na doon sa irritation. So hindi po lalala yung problema sa balat, ano. So kung mga allergy naman ang dahilan, so napakaganda ng vitamin C ng ating Santon Plus Gold. Maganda rin yung herbal tea kasi herbal tea natin may detox effect. So minsan kasi yung mga pangangati na yan isa sa malalim na dahilan yung liver natin pag hindi healthy.
0: Tama, Doc.
1: Especially yung liver natin, responsible siya sa pag-detox, ano, pagtatanggal ng mga toxins that causes allergies and yun yung mga pangangati na yan, ano. Kaya nga yung tao daw na laging mayroong problema sa skin, parang laging may allergy. Tapos hindi maganda yung kondisyon ng kanilang ano ng balat kahit anong gawing kumbaga dermatologic treatment pabalik-balik pa rin baka yung liver niyo na ang toxic. So kailangan niyo linisin yung liver niyo using some nutrients. Maganda rin yung ano yung ating tea kasi meron siyang turmeric, meron siyang cinnamon at iba pa mga herb that can help us detoxify especially our liver.
0: No. So yun sa mga kabayan natin, napaka-importante, Doc, na malaman nila ano yung pinagmumulan ng skin irritations.
1: Saka ingat sa ano, ingat sa mga matatamis kasi alam mo yung matatamis, masarap 'yan pero ang daming na-trigger sa katawan kasi pag pala kumain tayo ng sweet. Sa isang pag-aaral sa Amerika na pag kumain daw tayo ng matamis, bumababa daw yung agility or yung liksi at kakayanan ng immune system natin up to 50%.
0: Grabe.
1: Kaya nga makikita nyo na kapag alam mo, nakaubos ka ng isang bar ng tsokolate kasi madamot ka, hindi ka namigay. Di ba napapansin natin, kinabukasan parang masakit na yung lalamunan natin tapos isipunin na ubo na tayo. Kasi nga, ang depensa ng katawan natin ay napaparalisa ng halos 50% dahilan sa sobrang taas ng sweet o asukal na kinakain natin. Kaya isa yan sa dapat nyong iwasan. Ngayon kasi uso yung mga matatamis. Basta matamis, mabenta yan. Di ba? Kaya bawas din at kinakailangan talaga meron kayong mga antioxidant. So yun yung mga produkto natin naman. Mataas ang antioxidant property niyan.
0: Yan. Tapos meron ding immunomodulator.
1: Yeah.
0: Especially yung Santon Plus Gold natin. Not to modulate your immune system para hindi mag-overreact doon sa mga non-harmful naman na nakakapasok sa ating pong pangangatawan.
1: Oo.
0: So much better, Doc, yung Ultimate Trio.
1: Yeah.
0: Take nyo po. Isa ba yung sa pag-inom ng Santon Vitamin C, yung Santon Plus Gold natin, tsaka yung Premium D3.
1: Ah, meron. Ang Premium D3 kasi meron siyang essential fatty acid. Alam nyo ba na ang fat, isa yan sa kanyang papel.
0: Mm-hmm.
1: Pagandahin yung balat.
0: Yun.
1: Kaya pala yung mga hindi kumakain ng healthy fat, ito yun.
0: Oo. Dry yung skin.
1: Dry skin. Ang nagpapa-fresh pala ng skin natin is essential fatty acid. Ayan. Saka isa pang tip ko ha, doon sa mga ang dahilan, halimbawa ng pangangati ng balat ninyo, marumi yung balat. Kasi alam mo yung iba, marami kasing mga toxins sa pwedeng nasa balat lang natin. Tapos may mga bakteriyang sumisiksik doon. So isa sa magandang way is yung steam bath. Alam niyo yung steam bath? Ang gagawin niyo doon sa isang ang ginagamit ko deep pressure cooker, rice cooker.
0: Rice cooker.
1: So magpapakulo ako ng tanglad na may kasamang luya kasi luya pampapawis 'yon. So pag kumukulo na 'yon, ang gagawin ko ilalagay ko sa ilalim ng monoblock chair tapos naka-brief lang. Magkukulubong ka ng kumot na makapal or plastic, yung makapal na plastic o parachute na tela. Tapos tuloy-tuloy lang yung pag-usok mo sa ilalim, di ba? Hanggang sa ikaw ay pagpawisin after 30 minutes. Ang sarap-sarap ng pakiramdam sa balat noon kasi nagdi-detox yung skin natin using the sweating effect nung tinatawag na suob or tuob or steam bath. Maganda daw 'yun.
0: Oo, sa mga kababayan natin ha, na mayroong ganyang mga karamdaman, ayan, pagsamasamahin niyo po yung mga advices na naibahagi po natin sa inyo. Ano? Kasi napakaano nga naman, Doc, hassle pagka mayroong mga ganito pong irritation sa atin pong skin area. Yung simple na skin irritation, Doc, pagka lagi mong, lagi mong kinakamot, lagi mong, mas lalo na i-irritate. Minsan nga, Doc, lumalala eh. Nagkukos na ng infection sa ating pong skin area. Lalo pagka hindi ganun kaganda yung hygiene natin sa ating pangangatawan. Ano? So yung simple na yon ng mga skin irritations, pwede magdulot ng mas mahala na problema sa ating pong balat, mga kaibigan. Ha? So napakaganda na maagapan din yan siya kaagad. Doc, meron nagtanong dito. Without your prescription, ay pwede ba kayo makabili ng Santon Plus Herbal Products? Ganun rin yung Vision X daw with the discount, Doc, para sa mga senior citizen ata ito.
1: Sa Estel Health Clinic lang kayo makakabili yan ng kahit walang recommendation namin. Sad to say, kasi nga meron naman, may batas naman kasi na hindi nga kasama yata ang supplement unless ito ay prescribed. Pero sa Yes to Health Clinic or sa mga branches namin, meron na talagang special discount. O, hindi mo nasabi kailangang hingin. Automatic na yun. Basta senior kayo, merong discount po yan. Saka mas lower ang price natin sa market. Kasi siyempre, pupunta kayo sa branch natin, mag-a-aksaya kayo. Hindi naman mag-a-aksaya, maling term. Mag-google kayo ng time.
0: Mag-e-effort
1: kayo para pumunta doon. So, bilang pagpakonsuelo sa inyo, meron kayong special discount. Saka tumatanggap tayo ng bulk discount. Alam mo, marami kayong bibilhin. Kausapin nyo lang yung ating mga saka hindi na kailangan ng recommendation.
0: Yun, no? Kaya sa mga ka-wellness natin, kung malapit lang din naman kayo sa ating pong mga Yastro Health Wellness Center or even yung sa mga natin ng Doc, Yastro Health Pharmacies natin.
1: Sa Yastro Health Pharmacy.
0: Puntahan ang ating pong mga branches, mga ka-wellness, ha? Kaya sabay mo na rin yung pagpapakonsulta para isahan na yung punta po ninyo, mga kababayan.
1: Ay, lalo na kung pupunta kayo sa seminar.
0: Yun, no?
1: Makikita nyo pa kami o kung sino man ang gusto nyo makita ng mga naririnig nyo dito sa inyo sa ating programa at makakahingi kayo ng personal advice makakausap niyo po yung ating mga consultant. At maririnig nyo yung hindi nyo naririnig sa sa radyo, kasi sa radyo masyado tayong limited because of the time. But pero sa seminar ho, buwelong-buwelo yan. O, kahit pa tanungin nyo ng tanungin yung speaker natin, basta hindi problemang pag-ibig at perang pera, eh, sasagutin niya.
0: Okay, Doc. Naku, napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabag ka pa mensahe sa mga taga.
1: Siyempre, maraming salamat po mga ka-wellness, mga katropang taga-subaybay namin, Luzon, Visayas, and Mindanao. We appreciate na sinasamahan niyo ho kami every day sa ating palatuntunan, at sana po'y nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan na makakatulong sa ating pagpapalusog at pag-iwas sa karamdaman. Siyempre, see you again tomorrow. Same time, same station. Ako pang yung Bantay Kalusog and Doc Aldi mula sa Yes to Health. Magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin, mga ka-wellness natin dyan na lagi nakikinig at nanonood sa ating pong Facebook live streaming. Ha? Sad to say, Doc, parang wala na namang yata nakakuha ng ating mechanics.
1: Oo. wala nakasunod sa mechanics natin. Tinitinan ko dito. Ayan.
0: Next time, mga ka-wellness.
1: Sayang naman.
0: Sundin nyo yung mechanics natin kasi sayang yung mga pag-giveaways natin sa inyo. Ha? Anyways, maraming salamat po mga ka-wellness sa pakikinig sa ating pong programa. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remily Tuhoy. Ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas. Nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lang dalangin ng Panginoon Noah. Ang siya patuloy na magkapagaling at magkapalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang...

kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

pagayon sa ato ang mga kwento. Ako ang tawag ani ato ang X-rated drama karong hapuna na ako'y ipapaminaw sa inyo, ha? Kasi mo nga, Anne. Kaya ka ba, magig ko nga ka na yung bedweather ko. Lami man ang kuan, lami man ang bed weather, tapos magkapi-kapi dahil na. Park ni Randain og Santon. Plus coffee mix o premium D3. Pili lang mo sa tulo, pero paborito na ako ang Santon Gold. Pansin raman siguro po ninyo ang paghayag na ako na mo. Side view pa lang na, Doc JJ. Hindi lang kung matubang, kaya di na tamasog din magbakas. Mali pa yung ka na mo gawas, ganyan ko, yung kanag ganyan pa, ganyan, ipalit kong sundaan, ganyan, ngita kong itlog, kaya wadyo ko, gidalag itlog ni Rafael. Oo, kanaanap pag kong itlog ni Rafael, ito ni Rafael, itlog, ang gibaligya, gipalit ni Rafael. Ayan! Kung kaunon every morning, yaw, mag kong gidalag itlog. So, wala ko'y choice, ganyan, igawas ko, nag-sunglass ang babae, kaya ka nang, na, di gimali ko yan, yun, naging makarecognize na ko aning sapatera, dahil kaya gamay naman aning sapatera, dahil. Karaho, ana-ana pa ko sa akong buhok. Ana-ana, kusos niya, ana, maning tindira nga. Chinita? Wana, nitubag sa ko, no, Nadine Lustre. Ana-ana, yano-yano, ragita na ako, baya mga kas. Ay, Janita ka, oy, XFM. Gamutan pagid na dito si Kuan, Benji Talisik sa kilid. Gamot, na-confirm naman siya nga, di ba kauban ni Muna? Kaingog di, tinuod, kaya naman di ko'y kauban. Kung mamakak pa ko, basa inyag malansang ko. Shoutout sa'yo mo, ati. Kumbita to, ati. Oh, yes, DJ Kusog kaya ng Santon Plus Gold na capsule. And coffee diri isa danaw. Alo! Mula agmi din ha. Nilipad ang aming team. Salamat kayo. Tilawin niyo ang Santon Gold Coffee Mix, Anne. Para ni sa mga gusto mo guwapa. Mugin na ako ang susi karon. Para mo guwapa niya na nga pinaka ni guwapa pagid ka. Lahat ang Santon Gold. Adunay glutathione in collagen. And the iin. And collagen. Kabalo na baka unsa ka ba baka nakahiring baka unsay partner sa Santon Gold Coffee me. Until deron ka ba kaminawen pag Santon Gold Coffee Mix ang imong ginakuan ginaino.

0: Pero ang pagkain ganyan kay old age tapos tugnawa. So, oh, tugnawa. Ay nga siya.
1: Ay nga.
0: Giyano-yano na rin. Ikaw, kagaway Christian, giyano-yano rin mo nag-comment ng mga inana. Masayop gani ko.
1: Ay nga.
0: Resign tang naatay na mo. Turbo DJ. Kay magsakit na lang ang batang daw. Di pagid mahumay. Agoy.
1: Ay nga.
0: Hala, uy. Yano-yano rin na ninyo mga kas. Maghunos dili kayo. Betaw, oy. Sa katog daw sa panahon karon lami, gid na higop-higop. Ang uban daw kayo, ay, DJ, ako na ako'y gihigop-higop, pero dili copy. Uy, ab-ab. Makagaba man yung mga istorya yung inani. Makagaba yung mga inani. Makasata. Labi na sa mga din katrabaho pa. Yan, basta ko. Anyway, it's ala una 36 na. Kaya siguro itong pananog oras ang itong pipila ka mga pahinom ko. Pero dili ta mo biya nga dili na to partnera ng inyuhang kabugnaw o mabugnaw nga panahon. Ann Calderon, it's a bad weather today. Ayaw, resign, dol. Laban lang. Na para bang, sino bang kalaban ko? Ay, wala yung kay kalaban di rin. Di makaya. Uy, katong i-try bito na ako o paningkamot nga duhao na nga kung trabaho murag kanang kuain. Mura ko og trabaho pang bayad sa ospital. Here's a song for you guys para sa mga gusto o kanang kuan kanang what do you call this one ganahan nga ganahan nga na ikaw o wine samtang nag ano ay na naman sila sa kabugnaw sa panahon lain ba minaw no murag nag anaana murag dili siya advisable. Anyways, para sa inyuhang bad weather and of course together with your coffee, here's Midnasty with song Come On.

0: exciting!
1: Santo Basco!
2: Ako si Don, sa kamaestra.
3: Maka-ulcer po.
2: Nag-research ko sa'y maayo o nagawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gusto na yan. Si Duwa Kasimana. Ako na siya kaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kotokoto.
1: Santo Basco! Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santo Basco Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santo Basco Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santo Basco Coffee Mix. Murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santong Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, og soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kog duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santone Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santone Vitamin C.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the first son. Oh, lambda this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone. Tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog. Premium D3. Ligon nga immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO. Moringa oil. Tulok high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria ug viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiipog higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research me. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amagit try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yeah! Turbo. Food supplement for men. Himo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Santon Plus herbal soap.
10: Yan ni Kelona, senior citizen. Burned skin ko, forearms, hindi ma kuha. Try Santon Plus herbal soap. Nakuha yung skin ko.
9: Santon Plus herbal soap.
11: Para sa maputi nga panit,
9: mahamis nga kutis.
11: Santon Plus herbal soap.
12: XFM. 1:45 in the afternoon. Time check is brought to you by Santone Plus Coffee Mix. Kitropa, if you are looking for the partner for your daily coffee game, I guess this is for me taking a chance to recommend a coffee from Yes to Health. Ang Santone Plus Coffee Mix, ano na yung magustin, soy powder o malunggay o moringa, kitropa. Nga tuloka sagunin nga doon ay laing-laing content o benepisyo nga makuha, kitropa. Mo na nga, if ganahan ka o kapi, if you're someone who likes coffee, who likes drinking coffee, and you can't live without coffee, and but dili tanang kape ha na adunay benepisyo nga makuha, and sa kadaghang kape nga naa karon sa market, some of the coffees really gives you that unfortunate dili dindot nga epekto sa manglawas. So this is us from Yes to Health giving you the coffee that really helps you to gain a health benefits. Well, Santon Plus Coffee Mix makatabang kini tungod kay sa soya palang daan. If you're checking out or you keep monitoring your weight, then soya powder nga na amisong sud sa ato ang Santon Plus Coffee Mix nga makahatag og taas nga tabang sama sa ginatawag natong protein and fiber katropa. So medyo dapat gusto nyo og dali ra kay mo feel og busog, or probably busy kay mo and you wanted to sip a coffee but you can't because some of you taas og acid, dili basta-basta pwede mo inom og coffee, but this is safe for you katropa. Sa mga taas og acid niya, hyper acidity ang pinaka concern, this coffee would never trigger your hyper acidity. Santon Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, nga pinaka nanambal pa katropa, X-rated na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
3: Mauni ang butuin sa inyong kinatao. Mas sobra ka tukiro. Putlon ko ni anumat sa dalang taran.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Ayahku, buskaku setenan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao, gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitay nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: panahon. Ika nga, tiglumlum nga panahon. Hinaot nga na ata sa maayong panglawas sa amtang niya karoon nagpaminaw sa atong istasyon. Na sa itong mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated dili lang sa Visayas apan laing dapit sa Mindanao. Labi na sa mga istasyon diya sa XFM Tagum, XFM Davao, XFM Gensign, XFM Bukidnon, XFM Mati. Dini sa Visayas, ako sa ang taga-agtitimpaya nga itong mga kaubanan ng mga istasyon. XFM Canlaon, 101.7 XFM Tihulngain, and of course diya sa may XFM San Francisco Agusan del Sur, and of course diya po sa may Zamboanga, and of course ayan ang daming of course sa pagadian. Hello po sa inyo ang may pagpaminaw ay dama inyong mga tigpaminawan. Andama inyong tipaminawan kay sugdan na nako ni nga to ang drama. Aron daghan ta makatambag. Oy, kapoy lang ako ra. Payasam siya. Mahangak lang unta ako sa laing butang. Dili lang sa pagtambag. Kay utro sa kong tambagan, ayna. Pero ano yan na po sa laing na itong mga sugilanon. Mga sugilanon na kaisa rin ni kabuo. Kaling usa ka babae nga taga Iligan City. Itago sa pangalan nga Sara. 25 anyos, minyo og dunay usa ka anak. Niya siya karon sa Manila pero iyang gipadaki ning suwart sa iyang suod nga amiga. O dito ni agi gahapon diri. Garito nimo di ay. Ah sige. Kani akong problema mahitungod sa akong kahimtang karon. Saan naman sa ringa himtanga, oy? Saan na nagwa ko? Sunod si Mana. Madakdakan ni Dok JJ aning tambag-tambag. Ay, yeah. Pwede petition si Dok JJ mo, Harden. Oy, buot. Kapiyansa mong Dok JJ. Tropo ng tambaganan, pero mutambag na, oy. Kapiyansa ka ayaw mo. Problema may tungod sa iyang kahimtang. Balik ko na ako. Tungod sa iyang kahimtang. Kung unsa man sa ding kahimtangan na... Pero mas maayo ginugato ning hatagan o kinabuhi kining iyang sugilan. Nga giuluhan. Da ni resulta na. Kalain sa dani. Uy, ano? Ani nga paminawan ninyo, mga katropa.
1: Sabi mo, Sara, mali pa yun kay ko. Nga ikaw may akong nadayon.
2: Mali pa yun sab kayo ko, Jay. O, huwag yun kumagmahay nga. Ikaw ang akong gipakaslan.
1: Wala ko yan ngayon pangayon sa Ginoo. Doon kay, iyan ang gihatag na kwantanan.
2: O, salamat kayo, Jay, ha. Nabisan pa man sa inyong kahintang dito sa Sipo. Arangan good mo. Ikaw, kamanan o pinubre. Pero niya, nakigunong ka nako dinisa Puhol. Og natilawan ni mo ang kalisod.
1: Di na mahinungdanon ako eh. Ang importante, nga malipayon ta.
2: Oo, Jay.
1: Sara. Mahal ko ikaw.
2: Mahal ko usap ikaw, Jay.

0: Jay, manangid ko ni mo ha?
1: Unsa man na?
0: Tulo naman kit ka to ikapin si Dudong ba? Manarpaho unta ko?
1: Oh.
0: Dili man sad pwede nga magsalig na lang ta kanunay sa ihatag nga sustento sa imong mga ginikanan nga 3,000 ang buwan. Panahon na siguro nga manarbaho ko.
1: Sir, ako lang manarbaho. Daan na naman kong misulti ni mo ha nga manarbaho ko. Pero ikaw ang mipugong. Karon, ako'y manarbaho.
0: Maluoy lagi ko ni mo dong. Tugti na lang kut ko. Tugti na lang ko nga manarbaho. Sige na. Doon na may bakante sa gitrabahoan ni Ana. Musuod ko dito.
1: Sir.
0: Sige na dong. Ay, na lang pagpalipat, please.
1: Sige.
0: Salamat. Salamat ka, Ayu Jay.
2: Maayo kay misugot si Jay.
0: Ay, kahangyo na ko siyag maayo, oy, Ana. Ug mayo in town kay misugot.
2: Mayo hinuon. Aog ma. Kuyog na to, Arlene. Mga apply ka na dito.
1: Ang unang adlaw sa trabaho.
0: Okay raman dong. Pero kapoy lang kay sige laga tindog.
1: Yun anam yun ang tindira.
0: Maanad ako sa kadugayan ini. Maanad ako dong.
1: Sabagay. Dali na, kauna. Kahibaw kong gigutom ka na.

0: Salamat naman, naging na akong trabaho. Ah, mupaulit na ko.
1: Sarah?
0: Oh, Dundi?
1: Ikaw ni? Uy! Eh, sexy mong gawin. Ano mo lang gag... Wa, paminyo?
0: Oh, ha?
1: Huh? Paan ka nang... Pwedeng... Magsulti ta?

ako nga wala pagid nawalang akong gugma ni Dondi. Nagbalik mi pero tago mi nga nagbalik. Uwag ka dako ra ba kong minyo. Ambot ba? Nagkadugay nawala naman nga akong gana sa kumbana. O ganiya, maokin yung naitapo.

0: JJ, kanang pwede ba sa sunod na lang higayon? Kuan man kut kapikeng akong lawas.
1: Sure.
0: Sabta lang una kudung ha. Kapoy kit kayong akong lawas.

0: Midaot man ka, Sarah.
1: Oh, pa?
0: Oh, sama ka?
1: Oh, kuan daghan ang kukyo na una, pa. Stress, maong, ningon ini siguro ko.
0: Ayaw pa da, oy.
1: Ah, oh, pa. Mauna lang ngayon ang katapusan itong panakita, Dondi.
2: Ha? Ano man?
1: Dondi. Nakonsensya na ko sa akong gibuha. Nakonsensya na ko. Maayo kayo na akong akumbana. Pero ako siyang giluipan.
2: Pero, mahal na to ang usag-usag, di ba?
1: Oh, inuot ka na. Pero mas mahal ko ang akong pamilya.
2: Sarah.
1: Maong putro na to. Nalang na to kining atong gibuhat. Di kini angay, di kini husto.
2: Sarah, please. Ayaw ko inaani. Mamiyak din eh. Mga tutas Manila. Please, o adto dito, mag-ubanta.

0: sila ka. Ha?
1: Naluwi lang ko sa akong panaw sa akong anak.
0: Ay, napaglakilak din ka. Diya, nanoon ka. Mawili pa kanila.
1: Dundi.
0: Tana. Maglukat at ang tikit.

0: nasab ka?
1: Gimingaw lang ko sa akong anak.
0: Kasabot ko si Mangi Bati, Sarah. Pero, ikaw balak ka. Sa katugayan, mawara na imong kamingaw sa imong anak.
1: Hinaot pa doon, di.

nga kung nahiagumain ngadto kang Dondi. Nahadlok na gani ko bahin sa kahimtang sa akong anak nga niya sa Manila. Daghan ko mga pangutana, DGRC. Makakihab ako ni Dondi sa iyang pagsigig pandapat din hinako. Wala kay ni kadaod sa akong gisabak tungod kay medyo kusog-kusog ang iyang pagdagmal din hinako. Kung mulayas ko og mubalik sa amo, murag basi siguro og ikiha ko sa akong banag, mapriso ko. Ipaagi lang hinako sa akong amiga.

nga akong suwat nga akong gipadaha. Nagpaabot lang ko sa iyang bawos. Base sa inyong mga tambag. Kaya sa tingood lang o taniod lang, nag-ibo kaayo ko. Palihog. Tambagi ko. Dini na lang ko to ba nga akong sulat sa Gilanoid? Ako si Sarah. Daghang salamat. Pagkatang ko sa inyuhang inyong mga tambag din hi sa programang X-Rated. Palihog ko og play sa kanta nga Napakasakit Naman by Paula Bianca.

12 in the afternoon. Napakasakit naman ang puso mo.

0: ay tama na yung sakit-sakita ng damdamin. Dahil sa totoo naman talaga, Sarah, pwedeng-pwede kitang pagalitan ngayon. Ang oras na alas 2:17 na sa kahapunon. And yes, our line is open for your advices. Sa mga gusto mo advice, hello there. Hi, good evening. No, that's not good evening. Ano ba? Good afternoon. O maing hapo, hindi ha? Kinsa man ni magpaila ka, taga-asa ka, og ditso Tambag. Totoo yan. Go ahead. What can you say about our letter sender for today's video? Hinay-hinay lang. Okay?
1: Lami kay kumuto ng buhok ana ni GIC.
0: Yan lang kumuto ng bagis.
1: Ako ang mukhaan sa DGRC. Mayroon po saya na. Huwag na saya. Karma na na saya. Karma is real. Kaya nga nung bitaw, dapat yung bagay po. Sigurado yung bitaw sa isa katao. Dapat po yung makakasin sa mga mga. Maroon din yung makuha ng iuwang. Kaya nga ganun. Dibiyaan niya iyang anak, iyang bana, tungod lang at yung iyang ex. Puso, dahil siya. Ya, pero nabuntis ka.

0: ko na 8 ba?
1: Sige, pangasaban sa diya. Kaya na ako eh, kasaban sa diri o. Mora to, mora tayo mong chika.
0: Oo, ang ako kasi yung mga yung tao, ngayon, napagkailig pa ako sa iyong bana, iniklamo na iyong bana, ikulat na, ikulat na, dati ito ka sa barangay. Na isa pa, ayaw na niya pagpapita dito sa iyong bana.
1: Di ba, kausad, uy, no? Mahiya ka naman!
0: Pagkakit ka nang, yung dibiyahan niya, tapos ibalik mga dito, da? Pinakapilaw nung kag, wala ta, yung huwag binto na, ito yung mga bana, wag yung magaskasan na inyong panit, bisag dapat na lang doon, wag! Ay, ino na lang kagustuhan, deserve ba na niyo mo nga, nangita magagbana nga, wala tayong tao. Kaya, Arasoy, ay nag-uli din sa kwan.
1: Na.
0: Doon.
1: Na. Mauwaw sa tano, di ba? Correct.
0: Hindi ko muto ng buhok.
1: No, hinahinay lang. Wait lang. Ano ko siya, wait lang. Kaya ikaw pa'y makasuhan, anay mong kalaki. Ay, oh, sige. Yes,
0: ay. Ano ba ba sige na, nakitarong mo ba na? Gikambit pa dito mo siya yung ex nga. Kula tao mo mo dahil. Kaya di, wala, magbunan mo mo. Hindi ka mapasailo siya yung bana na. Wala na yung kailangan pa dito.
1: Ay, no.
0: Sorry. Ano ba? Ang tusa na lang nga diyan, nga kulatahon ka. Ang yung mga diyan.
1: Oh, kalma lang sa pakal. Oo, ginawa niya na ako ipa-istorya sa imo, ha?
2: Hello.
3: Hello, yung mic.
2: May hapon.
0: Yes, may hapon na siya.
2: Mapakulata na biya ko.
0: Andam ko ay kumukulata pero lahi man akong pagkulata.
2: Kana akong ganahan nga kulata. Di pa tao, pati huga ay ka na padunga sa tatay muhang ko ang gito yung pagkulata, Bing.
0: Kulata,
1: naka din isa?
2: Ano naman na isa?
1: Sige, sige, lala.
0: Ano?
2: Olo. Namugno naman to. Nanginit. Namugna og nanginit gihilantan. Hello.
1: Naapa ko diri ha unya namoy. Dagay.
2: Ikaw din ni Marvin.
0: Yes, this is Marvin Rangel.
2: Hello, nganong kibaw ka nga ako ni uy?
0: Ah?
2: Ganun kibaw ka nga ako ni.
0: Ah, oh, siyempre nakakuha na mga pinay mo nadunggan na mag-una ko ang iyong huwag ang iyong
2: huwag
0: na ako nga ikaw na kay nakatatap na magkagugan ako ang buwan sa punaw na rin niya.
1: Ay! Oo, oo, nasa ka?
2: Yes, Marvin.
1: Dega na pag-ibig nga.
2: Marvin, ako'y kanang na ako'y isulti ni mo.
1: Wala ka na, Dafi. Sige na.
2: Ikasuko ba sa Korinti o gara ko kiligon?
1: Inigag mga banat. O yung ano ang kaya?
0: Rinil.
1: Uy, uy, uy.
0: Kanang kuan baka ang sauce baka.
2: Hala? Ano man? Hala?
0: Pwede mo to slow.
2: Pangutana, tamis ba na imong sos? Tamis na imong sos?
0: Oh, tamis. Sama ka tamis na imong ha.
1: Usa yung reaction pag... Usa yung reaction?
2: Ay.
1: Ay, uy, ala, yun, ana, di, ah. Mm. Bantag na pag nga makahinomdom si Marvin sa iyong tingog, kaya di ha palang daan, magluya naman ka. Isa-kisa man siguro makadungog, magluya man, ana. Oo.
0: Pero, Rinel, andam ko may mong maamigo niyo mo.
2: Uoy, uoy. Mag-amigohay tang duwahan tod sa maabot sa punto nga maginigog maay na ay naman din siya asawa.
1: Naka-asawa, Marvin?
0: Ha?
1: Naka-asawa?
0: Wala, uy, ako pong mag-iisip.
1: Kulbaan si Riniel. Uy, di ba siya ganun?
2: Basi mabugnoan ta ba?
1: Basig pa.
0: Wala pa kay asawa.
1: Ayaw.
0: Kasi si Riniel, abin na po.
1: Alalala. Pwede na kamang kamangon si Marv.
2: Taro mo ba?
1: Saan, saan?
0: Inan Riniel, Riniel nga. Kung ikaw ang dahon, kung ako ang ulod, mahimo ba ti kang kamangon?
2: Nanggahi na ko, Marvin.
1: Huh?
2: Nainigahi sa ko. Nainigahi sa ko, Marvin.
0: Riniel, wak man po kung magdahom na maimo ko, ang ako lang po nga maako ka.
2: Aso, so may tawagan na buang.
1: Uy, pinadok JJ pa. Mga imuray. Anyway, Marvin, Dito thank you, Marvin. Kaayo.
2: Salamat.
1: Kaayo sa kanang lingaw.
0: Wala
1: naman na siya cellphone. Kaya ginaimbergoan mo na yung cellphone. Kaya last na nagamit-gamit cellphone gabi, naabtag kadlawon. Kapoy ko alin niya.
2: Sabahan ko, gibawian ko og cellphone.
1: Actually, ang dala na lang ganin niya, ani, kay kaniihang Insta360
2: kamera.
0: Ito na lang.
1: Kay Kilijasi na lang. Oo, ako, isumpay-sumpay na tamo po, na?
2: Magkinunta kay Gapunta.
1: Ako pinag-iisip sa may social media.
2: Pamaagi sa tong kugma, Marvin. Kung kita man dyan ang para sa isa't isa, ang Ginoo na ang maghatag og kuan pamaagian. Magpaabot ra dyan sa panahon, Marvin.
1: Pag-abot sa panahon.
2: Nini na nakaroon. Kaon ka og toro. Pagkibaw ka, Marvin, nadyo ko'y ganahan nga toron.
1: Hala? Uy, lami ang turon sa Davao.
2: Oh, gani kanang brown kaayo. Kana pa jo murag ugat-ugat. Katumurag ugat-ugat niya. Igagkaon nimo sa turon ba kay nay mo gawas.
1: Caller siguro. Marvin, thank you kaayo, Marvin. Naka-shout out, Marvin. Naka-shout out, Arie. Thank you. Sige, go.
0: Shout out ay akong mga amiga, no? Si Kimberly, si Miss Jinay.
1: Selos
0: si
1: kung ano, rin yan. Selos sa rin yan.
0: Ano lang yung JRC?
1: Sige, salamat. Katropa mo, ha?
4: Exciting!
1: Masara ginana si Riniel, diri ka makagubot naman ginta mo. Depende ni kalinaw ba ni Andala o kagubot na aragin sa doon.
2: Kasakit
1: siya di mong dala. Ikaw basta ka Riniel, eh, maguro ka nisulpot na siya din sa itong istasyon nga karang mura siya og kuwain.
2: Baby girl.
1: Oo. Now, hello. Ate Connor sa Bigas Linya. Pangalan og taga-asa.
5: Hello.
1: Hello.
5: Nanghapon.
1: Oo na. Nakoy kaoban diri si Riniel. Nanghapon po daw.
5: Dili ko na.
1: Bahala ka. Uy.
2: Anong batasan kay ka?
1: Batasan ka ayo. Uy,
2: hindi mo ka na ako.
1: Oy!
5: Hello?
1: Kinsa man ni?
5: Ewan. Mio, Ngiti Junior.
1: Ha?
5: Mio, Ngiti Junior.
1: Ni?
2: Mio?
1: Ika ba, di mo ilhalan ako, amiga, pelangga, raba ka ayan ako ni.
5: Junior.
1: Oo, Junior. Sarja, Junior yan!
2: Junior or Maria?
5: Junior, eh.
1: Junior. Minyo ni si Mio?
5: Oh, siyempre, Minyo na.
1: Ah, okay. Bantog na dili siya kay Minyo, manan siya po. Ah, pila na makatuig Minyo ni Mio?
5: Ha?
1: Pila na makakatuig Minyo?
5: Ate na mag 30 years.
1: Uy. Taon-taon naman sa po di ay. Oo, niya. Sabi so, matambag ni mo atong kuan.
2: Sa? Maayo pag kami niyo.
1: Ayaw! Sabi so, matambag sa letter sender, be. Tabag ito, be. Kaya ako murag hapit ko.
5: Ako yung kuan ng ato niya. Angay at niya.
1: Niya, niya. Ang mura to, kay katambag, inultog angay rato niya, no?
5: Angay rato niya. Ang iyang bana ng kinarong, buutan niyang bana, iyang pagbibiyaan.
1: Betaw. Ikaw, buutan mo. Ay,
2: kana, pangutan na, tambag na or kalagot?
1: Ay, ya! Ang
5: kalagot.
1: Sagol na yung gibang.
5: Sagol na, sagol na.
1: Sagol na. Ikaw, buutan ka nga bana?
5: Ah, siyempre. Kailangan ako kung usawa.
1: Suwerte sa imong asawa, oy. Kaswerte sa imong asawa. Wala dyan ka. Wala dyan din mo nagibiruangan. Sukad sa una.
5: Wala, oy.
1: Ana. Gipanumpaan yun di mo. Unsa may gisumpa ni mo, anak niya?
5: Ha?
1: Unsa may gipanumpa ni mo, anak niya, sa una daw?
5: Mag-unong. Mag-unong niya sa uga sa kutob mo mong ginawa.
1: Mag-unong ba? Mag-uban? Mag-uban mo na mag-unong. Taga-asa gani si Mihiyo gani?
5: Ha?
1: Taga-asa gani ka?
5: Taga-tuburan na mo niya. Naminyo ko, San Fernando na ko.
1: Ano na kay San Fernando? Karon tuburan na. Nakasad. Beto. Taga-sibo. Niya, waka kasi nati.
5: Peter Blight nga, di niya mag-uban.
1: Ha? Ay, ako? O, tinuod dito na.
5: Tikasan ka.
1: Ito, tayo may mo nini. Mga nga, nanangid ko niyog sa'yo kaya aron umatinga po hon ba nga. Hindi niya madunga na kong tingog. Anaramagin ang kapalaran nga. Mangita-mangita huwag ka ng mga murag maayong kuan padagat dihag pang panintiil. Diba? Kasabot raman siguro. Kasabot raman mo po sa kuwa. Wata kayo ba upuhan ba? Sila di ay madunggan ko ninyo.
5: Masabot lang po ni kaya nga magaling mupugong ni nga.
1: Bitaw. Salamat ka ayo katropang ni Hiyo. Karong orasa nag-unsa man mo ng bugnaw di ha. Init unsa man yung weather din ha. Kaya dirimagod sa Cebu. Medyo papaling-paling ang panahon. Mubugnaw, muinit.
5: Ma'am, naramang mo sa kalunasan ko na upra.
1: Oh, dali ka kalunasan. Oh. Mas dali di ha. Ma-feel nyo di ang kabugnaw sa panahon. Kumuulan dah yun.
5: So, kusog yung baha dire.
1: Agkoy. Wa gibaha, gibaha mo tong yang adlaw.
5: Oo.
1: Ay kay ay ay.
5: Blood control din naguba.
1: Agoy, agoy, agoy, agoy. Pagkaway klaro ni flood control. Sus, kung ka na pa sigig meeting-meeting anang gobyerno din na sa kuay, sigig kuay, may pag ilan na lang giasikaso, gimog proyekto, ari mga gipang baha din mga katawang Pilipino.
2: Ipang padayon itong wana human.
1: Mga wana human. Sige na lang, sige, gasto. Anak, kay tanong ka na, sige nilang patawag di anang trial-trial, gasto ba na?
2: Ihatag pa lang na nila ni DJ.
1: Ihatag pa lang na, ha? Bilis ako, ay. Sa katawang Pilipino. Ba no? Mia no? Salamat eh, wag panawag ha. Wala na kay ikatambag sa tong letter sender nga si Sarah. Puros murag da kalagot tur mangipay mo ha ba?
5: Ang akong buwan na to niya nga dito lang to siya.
1: Dito na. Ay nag
2: ano siya. Asadish.
1: Diha na lang ka Sarah.
5: Yatahan to yang kapiton.
1: Kay ngano bitaw?
5: Ano bitaw?
1: Ay. Bitaw sad. Salamat ka ayo katropang ni Hiyo all the way from. Asa sure ka? Pwede ka ayo. Sige, go ahead.
5: Shout out sa akong asawa diya sa San Fernando. Ayan ni Hiyo.
1: Kaswerte sa asawa ay.
5: Pagka-sweet. Sa akong anak.
1: Ayan.
2: Ka mga sweet, eh.
1: Ka-sweet. Ay, salamat.
5: Ayan ni mo diya, DJ.
2: Naku di ay.
5: Apil na rin ba ka mo?
1: I-apil daw si Riniel. Uy, i-apil akong amiga. Uy.
5: Talo lang niya kung minimo.
1: Sige, salamat.
2: Ay,
1: salamat ka, trapang Mio.

0: Pohang.
1: Ano pa yung mas taas na to?
2: Puta, grabe ito eh.
3: Grabe siya ginagin.
2: Sige, pangalan ni mo, gani ka tropa.
0: Na, nalilimot na lagi. Mauna kini ang ikaunong na higayo na nakatanawag ko. Dato Kalip, all the way.
2: Dato Kalip!
1: Hi, Olong. I really appreciate it. Yung imong gi kanang gi tawa.
2: Ilang siya, Dato
1: Kalip. Magandang hapon sa iyo, Dato Kalip.
2: Oh, taga Jensen, di ba? Ayan, salamat ka ayaw. Unsa man diretso tatambag sa tong letter sender? Unsa may maimon?
0: Oh,
2: kana. Go.
0: Agi ni mo pagkasir, tinagang yo.
2: Ay.
0: Ikaw na. Agi ni mo murakag nagtusik-usik og pila ka milyon na kwarta. Unya imo lang gibayad sa pila ka piso na kwarta.
2: Ang
0: akong
2: analyze
0: ni Matay.
2: Nga, i-analyze mo
0: din yan
2: eh.
0: Oo. Nga nung imo mong ipagpagit ang imo ba na kaway hinungda na mao si Dondi?
2: Na, kulatahan noon.
0: Nangatahan na ka kung sa imong buhaton? Ikiha siya eh. Nga nung di man naman siya ikiha. Nga nung di man ka mangayo o kabang sa DSWD.
1: Dato, Vosie.
2: Kana, kulatahan ka, maumanggaling.
0: Okay, dakong kaso ba yan na? Kanang pagpamagatag tay.
1: Well, nga, see.
0: Ang pinakasakit pagyat kay buntis pagyat ka.
2: Oo. Puyo
0: eh. Ikiha ng tarantaduhang dako.
1: Agay. Ay na, muna nindot ka tambag.
2: Na ba?
0: Oo. Ikiha na siya lang gaon. Kung pwede mag-iapong tamabagit sa inong bana ba, pero dawata kung ang siya'y isote sa imong bana pa sa ilo. O man kaniya o diri, dawa ka na lang. Ay, imo man lang sa balik sa imong bana, sa imong pamilya.
1: Ito.
0: Kay, wa man gi makatabang ni mo, ati oy, kundili, ang imong pamilya, radyot, isa magkinausang kalibutan, mas kailangan din nato ang atong pamilya. Oo.
1: Ito.
0: Kanang tarantado na doon, di, angay siyang mapreso. Okay, ang akong gikabala ka diya, pasig diri lang ikaw mo ang iyang mabiktima, pasig daghan pa. Angay na siyang patagmon, kanang tawhana. Kinapunta no na, nakakuha ka sa akong side kay gusto ramang pod ko na matabangan ka sa imong gihambing problema, Ati Sarah. Aya, oy!
1: Imong pagkuan ba, imong pagsulti ba, kilami, kipaminawo eh.
2: Kanamang katulog.
0: Gani.
1: Maka naman sa tagmay pagtulgan ni. Hello, I miss you. Uh-oh. Po.
2: Uy, bas babae siyang tingog ni.
0: Pero kung kinsa ka tong gusto makipag-prenup sa ano, isa sa Facebook lang. Pero dili ako ang Facebook. May naman po ating chinita ba na makakita ka sa akong halayid kay taghan mo kung makapagpataan ako o sa babae, magid ko o lahat ko. Mugid na ito. Dakong gambi sa ilang tagsak ka mga kasing.
2: No, sige, istorya sa namukadali daw. No, dahil mga pagkutaan na si Riniel.
0: Sige, Riniel, padayon. Kaya, pumagunta ka.
2: Punta na daw, Riniel!
1: Unsa man ako?
0: Sige, ikaw wala. Pumagunta na dayon.
1: Aprog ko, ka. Aprog ka ng babae. Lalaki, day ka.
0: O, usap ko ka, lalaki. So, kaya, kaarang ka masayad na ka. Kung
1: sa
0: ka, ano,
1: ka-PWD na ingon
0: na hapid na mapagdan sa kahayag.
2: Wait lang, na-distract lagi ka dito ng
1: sorry,
2: side.
1: Sorry, kayo ka ng dato.
2: Dato Kalim. Anyway, kanang, sa imuhabang existence sa kalibutan, aduna ba kayo nadungog nga sasama niya nananaas inyong mga silingan?
0: Kapila na mata nakaagi ni Ana.
2: May
0: mo. Kapila na mata nakadungog ni Ana kanang mga ani-ani.
2: Magi bunog-bunog. Ano, Ana?
0: Oh, bisa gani sa mga drama sa radyo. Di alam kayo sa mga drama sa radyo, kundi sa
2: real.

0: life.
1: Sa amo akong komunidad.
2: Bitaw, legit na.
0: Oo.
3: Ayan. Anyway, Dato Khalif, thank you so much.
0: Ang mga ganito na hinaponta na kamamang mga asawa, hinaponta na nakahatag kininin niyo okay. Akong pagtunan-an, maong sigilaran kay...
3: Bitaw.
0: Dili sayon ba ya? Ang nahitabo ni ate.
3: Kaya nabunog pa siya, nabuntis pa siya. Niya, gibiyaan niya iyahang ko. Ay, mm-mm. Salamat Dato Khalif all the way from Jensen. Ayan. Thank you so much.
2: Salamat.
0: Ay, Fatima. Ay, Fatima.
3: Katropa mo.
4: Exciting.

0: na sa Pigas linya, pangalan o taga-asa ka man.
1: Ako na, Figgy man.
0: Uy, katrapang James?
1: Iman.
0: Ay, si Iman din.
2: Iman. Ay, yan!
0: Eman, kanang ipa-istorya sa taka kay Rinyel kanan ako i-troubleshoot ka dali. Eman, pangutan na siya usay tambag niya, Rinyel.
2: Ay, yan!
3: Hello? Hello? Hello? Hello?
4: Hi, Aman.
1: Oh, mayong hapon.
4: Mayong hapon. O sa may matambag ni Munia, Aman?
1: Ah, kitambag ato siya, ha? Magayin mo yung siya. May reason niya, kay.
4: Okay.
1: Hindi siya magkubinto siya ang hana o siya ang hana. Siya ay nagpalayo. Yung kay... Nasa'y kamilya, nagpalayo yun siya. Nangita yun siya. Kaya pag tanarbaho, nagbinuhan sa day siya kay pagkintal ko siya sa rahin. Kaya karon, kaya pagkintal, atintal siya, kung ano yung ngayon man. Kasi magunaw na siya ay mahal siya sa iyong tana, o na po siya iyong anak. Ang ano yung kayong buhay nga, merisi mo niya nga. O ano yung metabo, siya yung kinabuhay. O,
0: kwachi tambag rin, purus kalagot.
3: Purus kalagot, hindi man ito.
0: Wala di ko yan, hindi ko katambag rin, purus kalagot.
1: Katong yung gingon na, kapiha ba siya? Pwede yung kapiha siya para magkabalos mo siya.
0: Para po, proteksyon na niya ang kaugalingon. Salamat kayo. Hoy, karalom.
4: Salamat. Salamat kim kanang kasakit.
0: Salamat kaayo kung ay. Salamat kaayo sa tipangan Eman. Oh, Eman, kailan ka sa akong kauban, di ba?
1: Pag-upa ko na ka, kaya mura ko. Nasa undang upamino sa programa kay medyo mura busy na lagi niya.
0: Eman, meet Rinyel. Rinyel, meet Eman.
4: Hi, Eman.
2: Ayaw!
4: What are you doing po? Ang sabi niyo po, am I? Am I siya niyo po eh?
0: Sabtan, uy.
4: Ah, di mo sabtan.
0: Sabtan. Salamat, Emma. Naka-i shout out?
1: Wala na. Ang shout out ko. Special
0: mo, baby. Oh, wala. Dinabay ko mo. Inang takadaan, ha? Dinako niyo madunggan sunod sa si Mana, ha?
1: Ganoon.
3: Hello. Pwede ka kibaw diyo.
0: Dinako, wala ka pa mo. Resign ako. Salamat ka, ayaw. Kasi niya, mga utana mo sa suling on air. Asa si Kuay, panila sing-sing tubag sila. Katropa mo,
5: Exciting!
0: Ayan. Anyway, it's 2:44 in the afternoon. Oo, sa mga katropoy nato din ha, nga medyo gitugnaw. Here's another song from Midnasty. Mistake. Ito mo daw itong color ha, kaya habit na takuan. Oo. Ayun yun, ito patubag-tubag si Doc JJ din ha. Yan na po tawagan. Wala naman mo, dugay kayo na, wag dapat ganiha pa.

0: good nasty. Another mistake you tonight. O naman kay mga inana ng mga sayop. Gwapo kay kagtupi. Diba? Bibi face. Ayan, so... Ayun! Diba, diba? Ang gay... Wow, pretty. Yung pretty nakakainis. Yung pretty na siya nakakainis. Anyway, mid nasty. See you po, hindi sa Duma. Matura ba si... matura ba ni si Riniel dito?
1: Someone tamo binasti. Pickleball. So, kamong tulo ako isa.
0: Ala! Salomon ni Nico. Anyway, that was a requested song by Austin Rachel. Mula agday kay, ano na sila nga pala, agundumi sa ilahang Lion's Den. And we're gonna check some of their shirts out there. And now our future collaboration again. Yeah, exciting. 247, ang akong machika. So, there's a chika for you. By the way, ang akong masultira sa imuhay, no, dai? You're unfortunate, actually. And I could say that I could blame you from that and for that. The choices, di mo na siya, dai? Diba? Actually, usa dai story o sa ipamina ha ina ning story kani si Sara mangud na minyo ni siya na minyo siya buta niya asawa buta pa pamilya siya asawa niya nabunti siya na sila anak no man kani si Sara gusto mo trabaho pagka man si Sara yung trabaho pagka man yung trabaho na nakita siya sa yang ex kato yang ex nga o magbulik mabalik ta niya nay gugo pamilya si Sara sa yang ex mo to na kaingon si Sara nga o sige mabalik ta duha ini ala to yang ex
1: mo ra time sa nag rapper na lang ta ka
0: I'm sorry.
1: Napa po ni Sara, huwag po nabot sa ex.
0: Gaman naman kung oras. Kinidali na ako siya ba? Para makaapas mo. Tumoto ka na si Sara, nagbalik sa ex. Iba siya sa ex. Ato sa Manila, yung kanis si Sara ba? Susay, tuwag siya kabutan niya ang ex. Muto, ina na yan. Susay, kulatan mo ito na siya. Paano, wala pa ko tanya noon. Sabi, bato niya. Mangungata, mga ibrasyo, taba, kasuan ba na niya? Mabalik siya ang asawa, ang yang koro. Kaya naman mga katro, ato mga katro, panganawag sa mga ayun, nagbalik ito. Kaya naman, balik mga kasama, ano mo. Iba, pag ito, atong isang color drill. Paulian na dito niya, pa yung naglanit. Ana sila, grabe po mo. Hello. Ayan, sarang ano tuyo ang problema. Oy, niya manugo pa si hong amiga siya ay nagsulat sa iyong problema. Ako pa rin mo, Sara, no, minok, aning kama sa midnight. Yung napakaayon na para magkukuan ka man. Oh, may hapon DJ Marcy Magale. Ah, sige, ay mo kasuko niya. Miss request ko music. Nice to guy, you're perfect sa weather. Mistake. Oh, ako na na-play, ha?
1: Ganang, sige, tambag na.
0: Ako na may sa imo, day. First of all, I just want to respond to you in a basic human decency na character as an attitude or whatever you call this one. Ako na mayingon sa imo, ha? Ka na. First of all, pwede ka mga itabang, kaya di man po okay. Bisa pag nakasakas sa imong bana, di man po di makatao nga mo ingon ko din yung on-air nga pwede na kang bunugon tungkol nakasakas sa imong ex-husband. Pwede yung kang maduo sa women desk, okay? Kaya labi na kay naapo kay bata sa tiyan o di po ganang mabutan ka sa sitwasyon nga pati imong anak, mabutan sa sitwasyon nga alanganin. And I'm never gonna recommend that because akong konsensya ang pulang kalabanon ako. So for now, I guess you should go there. Pangayog tabang, kung gusto ka proteksyonan imong kaugaling labi ni mong anak, ayaw kahadlok. Ang gaba day na amang na ayaw kahadlok nga murag mahingong ka nga unsa may buhaton nimo, dawata ang nahitabo. Mora gina, it's all about acceptance. Kaya wala naman kita'y choice anong kinabuhian. Nakasaha ka naman.
2: Nasa ula.
0: Kung mabalik ka, yes, may potential nga makasuhan kasi mong banak ay minyo kang dako. Pero karon ang huna naa sa imong anak na naa sa imong tiyan.
2: Ibuuntan ng kap.
0: Oo, ano sa ibutang sa safety situation imong anak. Kayo sa paghimog desisyon nga makamo na hinungdan nga mabutang ka sa alanganin. Kasabot? Kaya wala naman ko igong oras as much as I wanted to stay and talk about this. I-message ko, Sarah, ka mag-istorya taon off-air. Alas 2.51 na, alang sa Rikiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated. Nilang yapon sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo!
1: Exciting!
0: Exciting!
3: Exciting!

0: tilapia mo diha.
1: Uy, miss.
0: Kuya, tilapia?
1: Tilapia?
0: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
2: Kuya, daddy.
0: Halika, tilapan mo ni mo ya.
1: Tilapia. Mo nang tilap ko.
0: Bastos juga.

0: Action. Pangmedisina ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
1: Agusan Lending Corporation.
0: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta, mga higala. Nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Indai piming nagmahay kay kani mo wala pagyud akong kalipay ang bus na noong sabad yun kahay hinugdan ako pirmi man lang ni mo sa at sa aran tugani kung ako indai labing matuon kung siya may nakaingos imong pangluod pandanglit dahil kung imo ko nga baldibaran ilukom ko na lang unya ang tanan pagkasakit pagkapait sa kong kahintang igo man lang ako indai dumadulaan may adlaw Laura unya inday ikaw magmahay sa dihalan kong gugmang imong gisalikway sultian ko ikaw inday sway lipon-lipon ang gugma ko pulos kayod kinikinood bisyan tigulang na ako ligong pagtuhod ang gikaibgan ko ikaw ragyod busa maluoy ka.

siton kan munai ku ikau indai hap-hap yuton magpadu ul aku kan munai simung dukan unya ikau aku dayung parai-parai dan dili gayud ikau indai nakup magmahay iha kan pungtanan unyang mga kalipay busa indai ayaw intaw kukpaan ku sa agug mamukun mahimu tilawan ta.

Inday hapyut hapiyuron magpaduol ako kanuna si imong dughan unya ikaw ako dayon paray paraygan dili gayud ikaw inday nako magmahay ihatag kong tanan unyang mga kalipay busa inday ayaw intaw kung paantusa ang gugma mo kung mahimo tilawan ta ang gugma mo kung mahimo tilawan ta ang gugma mo kung mahimo tilawan ta.

0: Dile pues de más peloto.
1: ¡Ay, ya!
0: Mga katropa, mayong hapon, welcome everybody, everybody, kat-kat salube. Nga na po mga katropa, dining kahapon nun, magugoy-hugoy, nausap kita, dining mga panahon na. Pinaka mga una sa tanan ng atong pagpasalamat o pagyokbo sa atong magbubuhat. Tungod sa lain na pod nga hapon nga iyahang gipadagaya sa matag usa ka nato. Siyempre ang kuan na pod kaning mga nagkalain-lain nga mga katikaran.

Nam bay deg log sok. Beta mga katropa, ay nako, baga langit daw sa batong baga sistema. Pero dire sa ta, magsunata sa ta.

0: song was brought to you by
1: XFM.
2: Exciting!
0: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: Akin ka, puho. Akin ka, puho. I am bot ni mo, bosteko. Molage. Maolage God. Bitaw mga katropa, welcome sa akin ka ngayon. Ikaw, akin ka. Mayong hapon sa tong tanan class. Asama mo napitad rin sa ito ang nahimutangan sa Luzon, Visayas og sa hapon. Hapon? Mindanao, mandahitong na abot mo ka sa hapon. No, Luzon, Visayas, hapon. Maying hapon ba, anak ba? Muna, ano maying hapon? Bita mga katropa, sa mga nagsaog na sila ang mga adlaw na tauhan, happy birthday to you. Kumusta man mo diha mga katropa, naara pa ba mo diha adapita sa diha? Untana, naara mo diha. Untana ragad. Atong programa mga katropa, siyempre gatong kanikanin nyo sa mayang kabubot-on sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold mga katropa, gihimo na sa Gets to Health Incorporated nga matabangan ang mga dunay mga hypertension, mga bukol-bukol, mga kakapoy sa lawas. Basta kay sulayin lang ninyo na mga katropa, kay gipakusog magod sa kuwan, mangustin, spirulina, ahos, kung uban pang mga ingredients mga katropa, huwag mapalit ni sa mga mercury drug og sa South Star Drug, TGP, og sa Generica Pharmacy Nationwide. Nga tong nga numero mga katropa, pwede mo dagsang, pwede mo apabod rin sa inyo mga mensahe niya sa 0981152575. Kapit naman ka rin sa TikTok. Mala! Na naman rin si Mala out, Sir Dance naman ako no dice ya. PM Lose, hello. Congratulations, maying hapon Lose o sa mga tanan na minaw sa imo ang programa. Si Amlew. Dili na balutan ako ni basahon si Amlew kay kung nakuha na bayami ani kaning iyo may siyang away na bayami ani. Okay, nabiyan na siya kung ban uno, ban dos, ban tres, gapon na buto ban siti. Kung sa gaito bang mga ban-ban sa kakwan? Sa mga na magin mo, nalikyat gano'n abay, ano magin? Hello!
4: Hello, anak ko!
3: Oh!
4: Salamat, anak ko!
3: Sa?
4: Sa imong po!
3: Ha?
4: Sa imong mga followers!
3: Ah, binakong sa ginamos.
4: Usa sa imong mga followers.
3: Ah, followers. Abi nako pagdungog nako kay anak ko. Salamat sa ginamos.
4: Asa may ginamos?
3: Na, mugan ni natinga. Natinga man ko nga warbay saging unya na ginamos.
4: Dami ra na anak ko na may gitag saging.
3: Mugan ni. Kumusta naman ang akong maninay nga sikse?
4: Okay ra, maragihapon.
3: Ha? Mura gahapon?
4: Mura gahapon.
3: Kung wala ka na ligo gahapon, wag gahapon kay ligo ron.
4: Life po na alam ko. Maligo na kada adlaw.
3: Ah, apaya ka ingo, magukag mura gahapon.
4: Mura gahapon.
3: Magani. Abi na ako, kwan, maura insect. Di po pwede, maura insect. Maura gahapon, dahil.
4: Dako, nekusong song.
3: Usunda nga song.
4: Maling akala.
3: Maling akala. Kay nakaingon ka nga si Amlew sa una, kuan, pero kuan di ay, bot-boton di ay. Muna, maling akala.
4: Kaya mo na anak ko.
3: Oh, abine mo nga si Amlew manggatagon pero buraho di ay.
4: Inyo rin anakon.
3: Mabitaw na nga maling akala. Daghang ginagtuo tungkol na ng mga maling akala. Kay, nakaingon ka nga si Amlew kwal pero hinawayon na yung dako.
4: Alam na, gibanata na, mali mo si Amlew.
3: Ingon, masaya nga, away na kunumi, away na. Oh. Abine mo ka ng buutan, pura away man di ay.
4: Kaya nilang anak ko, no? Love pa ng hapon, anak ko.
3: Ha?
4: Love mo na.
3: Love. Kanang kwan, kanang nasa Yota lagi na sa province. Love, suwe love. Na, laboratore. Oh, sige, salamat maninay.
4: Salamat manakon. Dili ni mubuya sa imong programa nakon.
3: Ganun man.
4: Mag-support.
3: Ganun di makamubuya.
4: Malinaman niya nakon.
3: Ha?
4: Malingaw man ni.
3: Ah, malingaw, day?
4: Malingaw man, wala program ni Malakon. Maluya man yung mong hilawan.
3: Eh! Maluya. Basta wala exorcist mo ng maluya.
4: Lagi na nakon, kay. Wala man tayo madungog, wala kalingawan.
3: Ah, di ay. Ako, kay guwa ko'y madungog, kay matuog ko.
4: Ay, makala ko, kay
3: matuog. Oh, bugan eh. Sige,
4: mag-ulang
3: salamat.
4: Mag-ulang
3: oh, sige, salamat man din, Naya.
4: Salamat na lang, bye-bye.
3: Okay.
1: Ayaw.
3: Balik rin tama ka, tropa. Pahinom-dom sa tagikan sa Pekas Kwarto.
5: Special, kauban si Lolo Jose.
6: Siya lang naman si Lolo Jose. Sa programang Halo, Halo Special.
7: X FM.
8: Hi, kwapa kayo ko. Hala, kapulode.
9: Kuring.
8: Ano man kakang kaang?
9: Ay, hindi ko napansin na kuring.
8: Iyay! Ano man gani?
9: Ay, ingon mong ng doktor, nalikaya ng itlog. Kita asog kolesterol.
8: Hala, pasigdan na. Exciting!
10: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
11: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
14: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
15: Claire Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ate ko, iskun pa.
4: Ang iyong bawal ng kwarta. Yatagan ka ni mama mo?
3: Opo, papa. Putang na mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na siya. Halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, igdala sa tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulo na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: the pain. Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sisdepain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sisdepain.
1: Sisdepain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sisdepain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Zenton plus coffee mix.
3: Hidratable lang. Tagadere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Dago, Sansor.
4: Pila edad mo na?
3: 61. Kuhay man ko. 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Istat ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
4: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
3: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka, reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga, Santon.
4: So, kung ito nakapa-sexy sa imo, ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
3: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa kong timbang kay kuan. Dako na. Pero pila na katuig. 2 years naman ko nag-

Bumili sa mga butika nationwide. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Ma... Sa to nga kanta. Nagkaonog botas, wala helese. Muto respect ni Kwan, ni Maninay. Maling ka na. Ikaw, nagtuora ka nga, Kwan. Pero Kwan di, mo lagi to. Lo Jose, naadzod libis. Adiay? Maayo kay daan. Chair dance na. Chair dance day. Ming hapon na ako. Gablitsyo. Chair dance lose. Shout out sa mga tanang classmate. Ano na rin kay classmate mala? Asa po ka nag-school? Kay naam ko no sa kwan. Classmate day. Kung diri ka sa giingon mo, kung imong gimen nga diri imong diri nga classmate, wala pa man tay enrollment. Unsa man to Lo Jose? Unsa day Libes fra watching Libes from Proknoy by Hausong by Ugando. Hausong. Housing. Chair dance. Mayong hapon, Perikoy, o sa mga tanang na minaw. Request kong song. Sinungaling ang palaka. Ganiha, maling akala. Karon, sinungaling na po ng palaka. Ay, nako. Agoy, kanindot ba sa sunata? Adiay?
4: Ayaw!
3: Nagtabi na po sila si Kora ang mag-ayaan.
1: Ayaw!
3: Ikaw gyud lang may nalang na ay panalagsang gihunahuna ang music.
4: Ayaw!
3: Kana? Latiguhan ang imuhang pag-umangkon niya, Leo. Mayong hapon, lo. Makapahinoktok man samta sa imong music, lo. Depende rin na sa mga sige mahinoktok.
4: Ayaw!
3: Kana mas sige hinoktok, impatso, yun. Akin ka daw, lo, ingong sa kanta.
4: Ayaw!
3: Pangiyo ako.
4: Ayaw!
3: Si Jilin. Si Chiri to, ingon. Si Jilina Pataho. Akin ka, Lose. Akin ka.
4: Ayaw!
3: Akin ka ang muelog ako. Ako sa sumpay. Ako jod mo kulo. Ha? Mo kulo. Mukulan.
4: Ayaw!
3: Usa may pasabot ni mo ni Jilin. Jilina. Sana si Jilina. Jilina. Hatap. Manggapon na ni.
4: Ayaw!
3: Igon sa manin mo ni si Maring Anil. Kani si Jilina, mura ko ano masiguro, minyo na masiguro ni si Jilina. Saan ka Jilina, minyo na ka o minyo na?
4: Ayaw!
3: Okay naman nung tao ka nang
4: ayaw!
3: Sana all, imunas lang lose sa tanang, imuha na, paksiwan as lang.
4: Ayaw!
3: Kaya imuha mo ng pag-umangkon.
1: Ayaw!
3: Lo Jose, listening! Gagawin siya, Daidorits. Daidorits na yun eh. Daidorits, Day! Kumusta naman ang atong beauty niya, Day? Ayaw niya si Daidorits kay Kwan Mani. Kwan Mani, alaga man din Kwan, alagang beauty.
4: Ayaw!
3: Alagang beauty. Pag sure diha, Lo Jose.
4: Ayaw!
3: Sure mo lang. Makita mo na sa ebidensya.
4: Ayaw!
3: Kagahapon na kay Banono, Bandots, Bantrex, naabot ang Band City.
1: Ayaw!
3: Naabot mag-Banotso.
4: Ayaw!
3: Kumusta na, Lolo Jose? Edgar Romor Republic. Taga-asaw ni Edgar. Katuling taga-kuhan? Katuneng taga Torinto nga sakop sa Torinto.
4: Ayaw!
3: Sa Tanasi. Laina music oy daghan gyud ang napatay sa maling akala. Napatay?
4: Ayaw!
3: abot lang og naba. Basta kay nagtuora na sila nga si Amlew. Makaigon sila nga si Amlew manggatagon pero buraho diay. Nagtuo sila nga si Amlew dili luoran pero luoran man diay. Di ba maninay? Kung nagtuo ka nga si Amlew di hinawayon, hinawayon man diay. sakto gid si Amlew nga sana all kuno. Sana all nga naanam na sa imong tanan. Nasayon na ang lahat. Di ba? Pangutaron na itong imong pag-umangkon. Kato si Kwan. Katong taga Buenas Gracias di Talacugones. Momentoy sweto ang iyang ayaan. Itong ano nang imong kwadya lang. Imuhang kwan. Idigan na nang imong kwadya lang. Ay nasig pa sarsar niya. Kay imong ayaan. Iya magay kong giing na nga po nga. Sa away na nilo. Away. Hadlo ko matag away. Hadlo ko matag bongo. Hadlo ko matag bongo. Dito sa buhon. Pisa pag pila katoeg bongo. Mo ba na? Lose na sa ako ang tanan. Na gani? Na sa imong tanan. Kulot, kag, utok. masoko dai na si Amlew. May nga si Amlew. Di masoko. Dali rin na masoko kay... Pan, maitok mo na. Dali rin maitok. Kulot og utok. kay kulot man og utok. dali rang maitok. Mo na si Amlew. mo na ikaw diya katong pag-umangkon niya si Juan. Katong taga Buenas Gracias. Ayaw niya kumpiyansa niya. Good PM Lose, naminaw may dress sa Sitio Durian sa muang sa imong programa na makalipay sa kapwa. Tapos didin sa agraba. Kinis didin, wa siguro ni follow sa page ni Jose kaya nakasaag-saag na niya. Gipaningot ko lulos. Kana kay gipaningot. Usay kahulugan anang garang gipaningot. Tungod na sa dako kayong kapungot. Muna nang gipaningot. Grabe mangkalo makabuhi kag pat. Ha? Ato ni sulbaron niya og nabay mabuhi ani nga patay sa tumpag balik human sa mga pahilomdom.

0: Llaman Halo, Halo Special.
1: XFM. XFM.
2: Apo, Arce?
3: Ah, cuman kapitan.
2: Eh, tago, kay. Na imo ang teacher ning absent ra ba ka?
3: Ah? Kapitan, tago pod. Ako lang ginan ni absent ko.
2: Oh, kaya naman.
3: Alangan, ako man inan, namatay na ka.

0: kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

salva a mí un pavimento. Nada sa aquí nada.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Bona di ha. Pag-uningon paog ng dahil sa'yo.
4: Huh?
3: Dahil sa'yo. Laman di ay sinungaling man ang nako.
4: Ay,
3: suko na gyud na lo si ante. Suko na ako ng gangan. Katong imong ayaan. Dili baya sayon ulito nimo dili pod sayon magkontrol sa kaugalingon. Say ulito. Say nang ulit. Puwerteng katawa ni Mala. Oh. Mala, kung sumayo mo ang katawaan mo lang. Oh, napos si Jennifer Sarnillo. Saan yung imong birada nga mura manigigwa mo ni Jennifer Sarnillo? wala man ko, nasukon lang. Sa una ra magunas, Lolo Jose, sigigog ko niya uliton. O si uliton? Nakaan man na si Panay Anlew. Giulit ba na yung kagwa mo? Nagsurti raman ko sa kamatuoran. Okay, kanil sa Amlew. O, naapalag niya siya anak nga dalaga. Dalaga, kaneng bae ba? Napalag ni si anak nga bae. Ako ano tanan ng hangyoon nga ako na siyang ugangan. Pero kay wa man si anak nga bae. Munang sayahan lang kong maragparay. Pamaray naman din ako ah. Kunya kay maling akalam lang eh. Kaya ngunta nga, di maglagot. Uy, maglagot mo day. Kaya ngunta nga kanang mangyatagot, buraho mo day. Kaingon ta abi nato o kadeng walay gipan labi sila daghan ba day mga paborito nga si Jose kay sila likway mo day mo na sana namilit naman yung isa rin kay maasa matukuro sa bukit kuyawa ba sa music. Siging, gikuyawan mo ka. Siging. Bakakon ko. Bakakon. Saan bakakon? Asa mo ko napinta na? Kini sa amle o. Mabutang-butangon. Nadugangan na po. Nangyahang titulo. Gibutang nga o. Dahapon, kay kuhan mo to. Ban-otso. Karoon, ban-noybe na. Mabutang-butangon. Saan na malanta. Maring-ading! Mayong hapon pa rin. Nasa Agnes, maring-ading. May nakasyata siguro na yung suka. Napos si Cornelio Palabrica. Stoy, Cornelio! Wala pa ka naka-follow sa page ni Jose Cornelio? Mayong hapon, Jose. Halo-halo espesyal sa out sa Palabrica family. Diha sa Agusan del Sur, Loreto, San Tomas. From Cornelio, Bulawan, Payaw, Sampaga, Cebu,
4: kaya.
3: Kalagyo, kaya na yun si Cornelio. Cornelio, sabay mo, pangabuhi na, Cornelio. Anay mo pa niya, kanang mani, nakay kape. Nakay mani. Nakay, pwede mo na sanggutan. Kanang mani, pwede na sanggutan. Sanggutan. Mani. Kaya ngayon tayo di pwede sanggutan. Pwede magani sumpayon ang kawayan o ang lubo. Pwede na sumpayon. Samo ka lulos. O tanawa. Muna akong giingon. Gidugangan pag yun niya. Nahimo na giyong napulo. Banjes na. Asa napitan samok? Nanay gubat din rin. Nanay gira din rin kayo na samok naman eh. Ganyan si Kongen Amlew. Salamat lagi ka, Lew. Kay wala kay anak nga badji, Lew. Kay kung na kay anak nga badji, Lew. Oh, basig, ugang na unta ka na ko. Mana dah saya ambil sebenarnya ugda po ko anak barse di po ko musogot nga ikaw mo ay mana jauh ya mana ron no aga tubang sa radio na mana wala mo dahil sa ugda po ko anak ka barse sulag buwan po makakuha ka mana besagwa ka besagwa besagwa ko nakakita pero nakadungog ko ayaw. Ganto ba muna sa radio? Pwede na muna sa kuwa. Wagay siguro, gilabay na ang kuwan. Gilabay na to kanda ang kuwan. Pero pero muanhin na si Amleo na rin. Tagaagan ako nagkapi. Pero tama na sa Bernes. Di gani muanhin si Amleo tama sa Bernes. Tinunon nga itong iyang gingon nga. Away na may. Away. Away. Ramdang. Ayaw! Saan ito mag-iyan eh? Musugot ang sadili. Sinalikway mag-iyan ni Amleo. Nawato na lang nato kamatuoran. Nga nagin siya paborito. Hanep, yun pre. O say Hanep, Mads. Nana si Mads Anelo. Man, sa kaila ka ito ni Jelena, man, sa pareha mo mo ka pleno lagi, man. Basin o ka? Kuha na sa kuha, man, basin na o ka ng kuha pa ito, daga pa ito. Nga, basin guay uyap, ipauyap na sa kuha. Katulad, ay, katong na yung mga anak niya nga dalaga, ipauyam niyo na sa kuha. Has ay labi kong mauyam na dito sa kanong mga balibuong kamot. Malandungan raog, ngit-ngit gamay, wak na. Kusog na kayo mo kuha ng kamot. Ako kay magpuyo, rabi ako. Isod, rabi na ako akong kamot sa bulsa. Nabuslot ang bulsa. Okay, sigara kot-kot sa bulsa. Sa may nasa bulsa dahi, kay nangawot mo dahi, kay umay kwarta. Painom-nom sa taga-tropa, gikan sa Pikas Kwarto.

0: programang Halo Halo Special.
1: X FM.
2: Uy, asa na pod kagikan?
3: Agawa sa dula. Mta-mta, oy.
2: Aw, abin akong asa ka. Oh, saman mitra.
3: Paliti ko, be.
2: Palitan ti ka?
3: Oo.
2: Unsa man pod?
3: Juicy burrit.
2: Oy, apo. Dili magbinogo, ha? Dili man tawo na juicy pro, eh.
3: Saday na. Sige daw, be.
2: Alangan unsa pa. Magulgam. Misses.
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Abo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, tanahonan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay man ako ni.
5: Ahay! Abo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo

0: palit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
2: Pag inom og Premium D3, ragid ana kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal!

0: Healthy Mix.
1: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po na siya nga kape.
2: Sa una nga, wala pa ko kasulay.
1: Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na

0: Anton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal.

Lolo José.

0: ay, Pinoy ako. Matod pa ni Kwan. Ni Maring Anil ba? Iya ako nung pag-umang kontrol si Jelena. Ah, sa to, Jelena. Sa to pa, di nila ta kumari karon Maring. Tiya na ako yung tawag niyo mo kay namaday kay pag-umang kontrol nga si Jelena. Iyaya na ka na ako. Ikaw na nga akong ayaan. Kaya naman kayong pag-umangkot. Nga si Kwan, si kisa to? Si Jelena. Grabe. Ya, regard ko sa imong pumangkot ya. Dile ko maganda lo si bahala ka. Mga mudeg di ka buwan ni Manu, garuway ka pa. Ayaw! Kana pa'y dagong, hindi ko kahatag ka pa. Lom, request kong song, sometimes love just in ana. O, gwa na human, di mo request. Ayaw! Napag na pong agyan ni Malay. O, gwa na human. Ayaw! Mo pa'y i-resquit. Kayo labayon og kape. Ayaw. Ma, isa ka karton nga kuan Santon Plus kape ba bukol mo nga. Ayaw. Upo i-resquit sa nga wa na ipanahon. Ayaw. Ma, kay kuan na diyotay na lamang. Diyotay na lamang. Di ko na mo ani si Amleo. Sato pa, walay kape. May rapod. Okay. Kung mo ani na si Adria, hilig raman nagpinsil-pinsil. Maglisod man nagkat-kadasag na lang, klaro kayo. Okay, hilig mong kagpinsil, kanang kuan. Above the name na yung suot-suotor nga saya. Yan ay na ay hiniwaan rin sa kilid sa likod dapit. Ayaw! Pinsil ba mo na? Pinsil. Lahi po itong isuwat kayo. Kuhan mo ito. Pentel-pentel mo ito. Ayaw! Tel-pentel. Ayaw! Ya! Ya, Anel! Dili na ta kumari ka ron ya ha. Ikaw na nga kung ayaan kay naman na kay pag umangko na yun na si Jelena. Bantay na ko rin mo i-regard. Ayaw! I-regard ko. Ayaw! Mahala na lang magkinaonsan eh. Sa unta magandang na magandang siya pag umangkot. Sa ito pa magyaya na ko niya. Uy! May tingog naman ang timailhanan nga nalagpot na po ang tilon sa itong pagugoy-hugoy ng kalibutan sa mga kag. Sunod na po tapon mga silingan, mga katropa.
1: Ayaw!
0: Ugma na po ta sa sunod adlaw. Salamat kayo sa inyong pagugoy-hugoy ha.
1: Ayaw!
0: Dinir sa kalibutan sa mga kag.
1: Ayaw!
0: Sa nga na lang sa kinatibok ang puwersa sa IKFM's Network Philippine Pinis. Atong kauban sa Pikas Kwarto si katropang Milani Duran. Og alang sa nagkayusang Pilipino sa Philippine Pinis. Kini na lang si Jose. Ya.
1: Ayaw!
0: Ay kalimot ya ha. Bantay walay respan og maya.
1: Ayaw!
0: Mayong kanga. Pamangkin Jose. Regard na ka na ako ni Jelena.
1: Ayaw!
0: Kini na lang si Jose. Moingon. Ayaw pa daw sa dautan. Nagandautan. Pinaagir sa maayo.

0: FM.
1: XFM.
2: Tagna, tagna, kita ko. Tagna, tagna.
3: Sini.
2: Ang kanang kusog ibuti na. Yagi hulhul buti.
3: Sige. No, no, no.
2: Kanang termina ka turbo. Kita ni.
3: Ikaw lagi ni kumpare ba?
4: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: XFM.
1: XFM.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sauna, wag yung uyab. So kan ka naminaw kung XFM? Kwartahan ako.
3: Wow.
2: Naabag yung uyab. Listen po, dog mamayot ko. Ayo, suman mo niya. Suman mo niya. 150 lang o init pa. Ipahit na kayo. Suman, oh, oh, oh, oh. Grabe kayo. Napailato-lato, libre, oh. 150 lang, 150.
4: Mga katupa, exciting!
5: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
6: Xanthon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
7: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Xanthon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
6: Xanthon Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka cyclist, pirmi gid kong gatumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit malang nausap ang imong una-una, uy.

0: pasabot na unsa man ka?
1: Sa muka, oy.
0: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
1: I'm tired. Stress.
0: Dong.
1: Unsa man gyud?
0: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
1: Turbo?
2: Mag-turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Patiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santan Gold Coffee.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sa kinatumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ipili sa mga butika.
3: Uy, apo, monkeypox mana?
4: Unsa mana?
3: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
4: Hala, imot ko inom.
3: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
4: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
3: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
4: Santol, bayan.
3: Mag-Santon Vitamin C.
5: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: X-F-M. X-F-M.
2: Ayo! Ayo!
3: Sige pa nga, yoy. Naram ko din eh.
2: Papalita ragod kong sigarilyo.
3: Unsa nga sigarilyo?
2: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
3: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
2: Kay nga naman.
3: Asa pa, more.
4: Mga katupa, exciting!
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay itatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Kuday sinil kaniyero. Taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, yabaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, lumikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Clariskin Beauty Soap.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan sa sakit ng katawan.
2: Sansol Plus Herbal Oil. Sansol Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sansol Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
2: Sansol Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sansol

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky
3: and I'm proud Sis the Pain user.
2: Kay one time,
3: a sore throat ko,
2: wala gyud lain makapawala
3: sa sore throat nako.
2: Sis the Pain regyud.
3: Basbas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: May malamang pagkuhan sa kanang Santon Plus.
6: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
5: Kuha, nagatong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, murag nawala ang hapdos. Tapos ang sa kumbana, pagpaihi bitaw. Sa yung prostate, kinamay sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal, niinom gipot siya, anak. Mugin na ba yung coffee pot kay ang synthetic ba yan, mas maka-ano ba yan sa kanang lawat na hilig ba ganit sa coffee. Nangapin na ka, nakatambal pa ka sa ibang balatian.
4: Nangapin na ka, gitambal ang pagka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: FM.
1: Urak! Asa maning bataan eh? Urak!
2: Ba't naman?
1: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Ali, mag-study na ta.
2: Okay, sige.
1: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
2: Sige.
1: Mag-study tagmat, ha? Kung aduna ko'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ko ang 95 kabuok. Na nalang ko'y...
2: Diabetes! Exciting!
3: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o sinati sa pipila ka mga lugar. Hinunggan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit o dagkong makina sama sa welding machines nga dili autorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab, mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Ora,
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una og karon?
1: Ani ni siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
0: Oh! Unya karon di ay?
1: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
0: Asya manding uban?
1: Wala na, nangabayot na. Exciting!
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyot, pag-anak mong surandado dito. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, doon putol, ay gabihin yung hindi matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kretin, lamian na tulog na kayo ko. Kung sa kong ihi, okay na kayo. Pero wala kong kretin, in 94 alam. Kung nakapaminaw sa kong ipang-multicar, sa kong mabalatian, yun ang sulayan na doon ko sa historial. Hindi mo kayo matabang na sa inyong panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag, inigman ako og ginom sa atong kape, kapakarap ng ulcer. Pinagingo na ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton, o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ni Melanie DI taga-Panam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Please, sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sirisita, basay. Mag-itin na karong July 7.
5: Katong wala pa ka nakagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta?

0: sa may ginabati na mo sa una?
1: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
0: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan lang sa tatlas kape.
1: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
0: Kape na, di ka mo inom ang kape sa sagadlaw.
1: Na, katulo, na ikaduha.
0: Sukat so, mag-inom ni Manning sa tatlas kape mix. Sa may ginabati
1: na mo. Naulian, naulian ba ya, sir?
0: Katong half dose mo.
1: Oo, naulian.
0: So, kinipalit gani mo.
1: Gipalit na
0: ko. O, upat ka box. Tulo ka box nga Santo Plus Coffee Mix o usa ka box nga premium D3 mga lodi ha ang gipalit ni nanay.
1: Ni arang-arang lagi ang kutukutso sir. Arang-arang ba yung lawas ato sir? Kay sa kadlaw katulogan ko magkape. Ay nindot kay sa nga tanan oy. Bahala gyud ko kakaubuntag kanon taman sa nakadungog karon. Pasuway mo palitan ning Santo Plus o Santo Coffee Mix. Kayon pod mo kaya ko nakayon man ko.
2: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM.
1: XFM.
2: Nay, sige lang ko sumugon sa classmate. Anak daw ko. Talikin ka wayan. Saday akong amahan.
3: Na, wajud ko kabaludong.
4: Mm-hmm.
3: Pagatong panahuna, hashtag yung ngit-ngita.
5: Exciting!
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming naipiktibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Young Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niyaka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si unon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mo uli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Nationwide.
1: Sister Paige.
2: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sista Pain.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ipili sa mga bukika.
5: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kariyan to, magsingit ang atubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tanaw medyo og hanap-hanap ang akong pananaw mo action og luha ang akong mata halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule akong gitumar ang maong tambal sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata karon ako na gyud siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha una kamo kung wala pa mo nakasulay sulayin ninyo ang Vision X

0: Nah, bakasyon naman yun. Patuloy na kong mabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
1: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
0: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
1: Nah, nilagyan na pwede, dong.
0: Mama, good. Ay, nga naman.
1: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
0: Bisot pati si papa.
1: Bisot pag yun taon.
0: Daw gawa, papa, eh.
1: Ah, huwag na, ha. Magpatuli na mong duwa sa imong papa.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Bye. Inom na bay. Wala tayong kutay. Mangas ka. Exciting.
3: Exciting!
4: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong trabahoan.
5: Oh, sige ma.
4: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kaayo tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
6: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
7: Xanthon Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na judyo ang akong hawa. Ninjud judyo ay ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulugyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to, akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3

0: ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
1: Ay, tinusin ko, dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabang sa ko ang premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani, namatikdan ako nga moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
3: Dili na lagi.
2: Kahit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
3: Sa muka, oy.
2: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
3: I'm tired. Stress.
2: Dong.
3: Unsa man gyud?
2: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
3: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: ODI, Sheila Tampos, 40 anos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Xanthan Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasool ako ang migraine. Unahan sa kuaning nga kape, kay aduna kinigrota tayo ng collagen nga. Kapahami sa atong pamanip. Usa ka mo, sulay na mo aning Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Xanthan Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Xanthan Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Sista Pain.
6: Ako si Benji, na construction worker. Kanunay ko gabalon og Sista Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
5: Sista Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
7: Xanthan Plus Coffee Mix.
8: Hello, ako si John J. Librias, usa sa mga anchor. Matag buntag sayo before sa ako ang program. Nahabit na gyud nako mangapi og Xanthan Plus Coffee Mix. Dako gyud og tabang para sa ako ang lawas labi na kay trabaho nako. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakihan. Sa babae pod ang hormonal imbalances. Kanahan yung ko ani Xanthan Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho tungod sa kabisi gumikan kay oras interview dito nga program. Ang ingredients ni ini mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Xanthan Plus Coffee Mix mo nang ako gining marecommend diha ninyo. Halas sulayin ninyo ang Xanthan Plus Coffee Mix.

0: FM.
1: Hoy, Inday! Gipatutoy na ni mo ang bata!
2: Yes, ma'am. Ako nang gipatutoy.
1: Unya, ang sir ni mo nagkao na.
2: Na, ma'am. Di yun bukao sa sir. Magsige rin yun siyang tutoy. Ako na lang sa gipatutoy, ma'am.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? O, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Basta'y labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuan ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
11: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
13: Santone Plus Herbal Oil.
14: Santone Vitamin C.
15: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
16: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Santone Gold Coffee Mix.
0: ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etres ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santong Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata o sa atong pamanit. Santong Gold Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
2: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: Zentum Plus Go.
5: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gapon. Usa-usab ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab ni ini nga Santo Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santo Plus Gold. Ako usab, migamit usab ni ini. Kaloy sa Ginoo gapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod ini, kada adlaw, kini na akong ginagamit ining Santo Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita kani ninyo nga proteksyon Santo Plus Gold. Labi pa sa atong mga kaigsoonan, mga kababayanan, na dunay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santo Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santo Plus Gold gamita.

0: FM.
1: Kap, pangulaan na lagi kakaroon, Kap.
2: Master, halangan. Kaya nga kong asyawa, nag-hired man good og bagong driver, nga batanon, unya, gwapo pag yun.
1: Oh! Unya, magsilos na yung kakap.
2: Wa manoon, Master. Tingala lang ko kay wa man good may sakyanan.
1: Exciting.

0: XFM.
1: XFM.
2: Oy, kinsa man ning sige panawag na ko? Bidaw be akong tubagon. Nanawag man lagi ka.
3: Asa day ka?
2: Ay, napakudris merkado. Ano man?
3: Mga motor. Kiparter.
2: Nikin siya.
3: Alangan kita pa. Si Lula.
2: Oh, kuya. Dago palagi. Oh, kuya.
4: Exciting!
5: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
6: John Villanoy ba? Aga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, nga ako ipian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. Itry na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, piko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako isisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako ulit sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na kanon dako kay katabang sa kuha.
5: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
7: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user, atong paminawon.
9: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
10: Ako si John sa kataksi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
5: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
7: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
11: Oh, yes.
7: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Yan is galona. Senior citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Nakuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
12: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa tambal pa.
16: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mao'y perfect fix. Pampagwapa.
14: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
17: Sister Pain. Ako si Haroldan Nakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon.

0: Now karon inumuksan ton coffee mix kay lami siya lami inong tulog pagkundi sa mga bukol-bukol sa imo pag-ihi kay may imong tulog dato pa kundi sini imong lawas.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: That song was brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
1: XFM.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Bar! Pakuratin ako ng imong silingan nga. Ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanom nga durian?
4: Exciting!
0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
5: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Nandito naman po ang inyong mga lingkod. Maghahatid na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po dyan mga kaibigan ang ating pong Yes to Health at ang ating pong mga nutraceutical grade FDA approved na mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan na hindi pa nakasubok ng mga produkto natin, nako, puntahan na po ang pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar para masubukan nyo, especially yung ating pong ultimate trio. Lalo sa panahon natin ngayon na napakarami ng naglalabasan na naman ng mga sakit, ano? Eh napakahalaga na bigyan po natin ng panangga ang ating pong pangangatawan laban sa samot-saring mga mikrobyo na maaaring magdulot, ano, ng iba't ibang uri ng sakit sa katawan natin, ha? Yan, mabibili niyo po, hanapin ang Tatak Yes to Health sa tuwing bibili kayo ng ating pong mga produkto, mga kababayan. Ito naman po si Sir Michelle Hinas, mga kasama niya naman dito sa ating programa. At syempre, mga kasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
6: Magandang araw, partner, at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas. Syempre, muli na naman natin pag-uusapan ang mahalagang puntong pangkalusugan, kaya hopefully, nasa maayos po tayong kalagayan habang nakikinig po sa ating programa ngayong araw pong ito.
5: Mm-hmm. So, mga kababayan po natin na gusto pong sumali, makahilo-bilo dito sa programa po natin, pwede kayong magpadala ng inyong mga text messages or mga inquiries. If ever meron kayong mga katanungan about your health, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. At ilike nyo rin po mga kaibigan, ha, ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang ang Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para lagi pong updated kayo, no, sa mga announcements po natin, mga bagong produkto na ilalabas po ng Yes to Health, at ganoon na rin sa atin pong mga papromos mga kaibigan, no? I-like nyo po, i-follow ang atin pong mga Facebook page, at huwag kalimutan puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic mga kaibigan, no? Para po makapagpakonsulta, mabigyan po kayo ng complete health assessment at matuldukan na yung mga karamdaman na matagal na pong iniinda, dinadaing po ninyo ng mga sakit, ay mabigyan na po yan ng kalunasan mga kaibigan, ha? Puntahan po ang mga Yes to Health Clinic po natin na malapit dyan sa inyo pong mga lugar, ha?
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
7: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
8: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
9: Santol Plus Gold,
8: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
10: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Secret of Health. Health Info.
5: Health Info po na tayo mga kaibigan. Kayo po ba ay nakakaranas ng parang laging tinutusok-tusok ang inyo pong mga extremities, mga palad, talampakan po ninyo? Parang tinutusok-tusok ng maliit na karayo mga kaibigan. Ako, maaaring sintomas na po yan ng isang karamdaman tinatawag po na neuropathy. Atin po yung konsulta kay Doc Algie. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na neuropathy?
6: Tama ka, no? Marami mga kababayan tayo. Madalas yan ang reklamo nila, no? At lalo na kung meron na silang mga iniindang iba't ibang sakit na tumatama sa tinatawag nating circulatory system. Mm-hmm. Ang neuropathy po ay maikling ano yan, taguri doon sa tinatawag na peripheral neuropathy. Na pag sinabing peripheral, yung peripheral nerve ng isang tao, ito po yung tinatamaan dito, ha? Kaya nagkakaroon ng problema, ang pakiramdam ay namamanhid, parang tinutusok-tusok at yun nga, pins and needle feeling, sabi nga. Itong peripheral nerve po kasi ay lumulusot yan sa mga dulong bahagi o distal part ng ating katawan. Kaya pag meron kayong peripheral neuropathy, anyway, neuropathy or neuro, it means nerve, ano? At ang mga sintomas po niyan ay sa kamay, sa paa, yung mga malalayo sa sa area ng heart natin. No? Ang nagdudulot po itong neuropathy ng hindi magandang pakiramdam o discomfort na pwede makaabala sa ating pang-araw-araw ng pamumuhay. Bukod po sa nabanggit natin ano, na panghihina or panunusok, parang needle, pins, pwede rin makaramdam ng panghihina, pananakit na hindi mo maipaliwanag kung saan banda. No? May mga taong ganun eh, yung parang may pain sila na hindi nila ma-explain kung saan ba nang gagaling o saan nila talaga literal na nararamdaman. Pwede rin nagkakaroon ng pamumulikat. Pwedeng kamay o kaya mga binti po natin. So kabilang din po sa mga sintomas ng neuropathy, bukod dun sa mga binanggit natin, ay ang paghina ng mga reflex ng ating katawan. Mm-hmm. Okay, pag tinawag na reflex, ang katawan natin may tinatawag na natural reflex reaction. Mm-hmm. Once na halimbawa, mayroong tatama sa mata mo, automatic pipikit ka, di ba? Pag ikaw ay hahampasin, automatic meron kang iwas. So, yun ang ibig sabihin po noon, yung pagiging sensitive natin sa mga nangyayari sa ating katawan gawa ng stimuli, ganun din yung sensitive tayo sa temperatura, yung sa balance, okay? Yung pagkilos natin, kung kinakailangan maging mabilis o makupad, yun yung ano ng reflexes natin. Pwede rin tayo magkaroon ng pagkahilo o kawalan ng kakayanan po. Ito yung worst sa kalalakihan eh. Di ba? Yung kawalan ng kakayahang makipagtalik.
5: Mm-hmm.
6: O, sa iba talagang di baling mawala na daw yung paningin, wag daw yun. Sabi ng iba yan ha. So yun yung mga naapektuhan once we have a peripheral neuropathy na pwedeng maging hadlang sa inyong normal na pamumuhay, mga kaibigan.
5: Mm-hmm. Isa siguro yung doc sa pinakamapait na ano na problema sa mga kalalakihan.
6: Oo.
5: Pag yun yung nawalan ng reflex.
6: Oo.
5: O yung inyong alaga, mga kaibigan.
6: O, kumbaga may laban eh, wala pa siyang reaksyon.
5: Oo. Sobrang loading ha. Ano po ba doc yung mga pangunahin po na mga pinagmumulan or tinatawag na sanhi ng ganitong karamdaman doc?
6: So, may mga condition na pwedeng tamaan ang ating mga nerve katulad ng Charcot-Marie-Tooth disease o CMT na ito ay isang uri ng condition na naapektuhan yung motor at sensory nerve ng ating katawan. Dahil dito, nahihirapan yung mga patient na igalaw yung kanyang binti at paa na pwedeng nagdudulot din ng panghihina ng mga kalamnan. Mm-hmm. Siyempre, pag hindi mo na naigagalaw yung mga paa o any muscles of your body, nagkakaroon ng muscle atrophy. So, nawawala yung normal na itsura o forma ng mga paa kasi lumiliit yung muscle. So, habang tumatagal na hindi mo na imumove yun. So, ito naman po ay nagiging sanhi ng madalas na parang nadudulas kayo. Hindi naman talaga delikado yung dinadaanan nyo. Bigla kayo natutumba. Yan. Yung iba naman, madalas na nalalaglag o kalaunan. Yung mga kamay na natin, apektado na rin yan. Nawawala na rin ng mga muscle. So, may mga ganun, ano? Isang uri ng condition yon. Pwede rin nagkaroon ng aksidente or traumatic injury na pwedeng naapektuhan yung nerve doon sa ating lower extremity or upper extremities o yung mga peripherals natin. Any accidents or yung iba nag-exercise partner tapos biglang napatindi yung galaw.
5: Mm-hmm.
6: May mga sabi nila, ako may pumotok tapos after noon parang hindi na ako makagalaw na maayos.
5: Meron mga ganyan.
6: Yung mga sinasabi ng mga manghihilot daw na ipitan. Mm-hmm. Totoo naman yun. Ano? Kasi pag yung nerve ang naapektuhan, pwede ring maapektuhan yung normal function nito. Sa ibang pasyente naman, pwedeng nakaranas sila ng infection.
5: Mm-hmm.
6: So, yung infection na nagdudulot ng damage sa doon sa ating nerve, pwede ito nanggagaling doon sa pag-atake ng bacteria o kaya naman ay virus ano, that causes a nerve problem or damage sa nerves natin. Pwede itong maging dahilan ng neuropathy. So, may mga problema din na katulad po ng nagkakalaman, nagkaroon kayo ng ano, bulutong tubig o chicken pox. Ngayon, yung mga umidad na hindi nagkaroon ng chicken pox ng kabataan nila, tapos na-expose sila doon sa virus na yon, ang labas nun, yung tinatawag na shingles okay, or herpes. Ano? Pwede rin yung mga nagkakaroon ng AIDS. Apektado na rin yung mga nerves nila, yung may mga AIDS. Ano? So, ilan po yon yung mga infection that causes possibility to develop neuropathy. Yung iba naman, partner, may mga autoimmune disorder.
5: Yun.
6: So, sa autoimmune disorder naman, ang kalaban ng katawan natin is no other than our own immune system. Okay? Katulad nung Guillain-Barre syndrome, di ba? O yung SLE, o systemic lupus erythematosus. Yan, yung rheumatoid arthritis
5: yeah,
6: na kung saan tinatarget ng ating immune system mismo yung mga delikadong kasukasuan, di ba? Kaya nagkakaroon tayo ng rheumatoid arthritis. So, alinman doon sa mga autoimmune disorder na yun, can cause peripheral nerve damage na pwedeng maging dahilan ng peripheral neuropathy. Pwede rin systemic diseases. Pag tinawag na systemic, itong isang condition niya na nakakaapekto sa buong katawan natin. Katulad ng diabetes or hypertension o kaya naman ilang uri ng cancer. At kasama na din yung autoimmune disease na pinag-uusapan po natin kanina. Pwedeng vascular disorder, yung mismong daluyan ng dugo natin, kumikipot, nagkakaroon ng aneurysm, nagkakaroon ng pagbabara, at ito ay pwedeng nakakaapekto doon sa tibok ng puso natin na alam naman natin ang daloy ng dugo at ang nerve natin almost magka-connect talaga yung kanilang function ano. So pwedeng deficiency sa mga vitamins katulad ng B vitamins, B1, B6, B9, B12, yung niacin, vitamin E. Ayan, pwedeng 'yon. Pwede namang yung sobrang pag-inom ng alak nagko-cause na ng damage dito sa brain natin. Alam niyo ang alak can cause direct damage sa ating liver, kidneys, and brain. Mm-hmm. Kaya nga, di ba, pag uminom ka ng alak, nadidisorient yung brain mo. Oh. Kaya hindi mo na alam ang nangyayari sa paligid mo. And yun yung mga pwedeng cause ng development ng neuropathy, mga kaibigan.
5: Mm-hmm. Maraming salamat, Dok. Ha? Kaya sa mga kababayan po natin, merong ilan dyan, Dok, na preventable yung mga maaaring pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Ha? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit, nako, eh marapat po ano, na umiwas dun sa mga bagay-bagay na nakakapagpalala ng mga ito, mga kaibigan. Tulad na nabanggit nyo, Dok, kanina, no? Yung pag-inom po ng alak, mga kaibigan, lalo na kung meron ng tama talaga yung mga nerve po ninyo. At ito rin ang isa sa nakakapagpalala at maaari ding mag-trigger ng problema sa inyo pong mga nerves, mga kaibigan. Eh, mas mainam na iwasan na po natin, mga kasama, no? At huwag kalimutan, ugaliin pong uminom ng mga suplemento at mga bitamina na makakatulong sa pagpanumbalik ng healthy na mga nerves, mga kaibigan, no? At alam niyo ba, ayon po sa pagsasaliksik ng mga eksperto, napag-alaman po nila na ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay nakakapagpababa po, ha, ng posibilidad ng pagkakaroon ng neuropathy na karamdaman, mga kaibigan, o pagkakaroon ng peripheral neuropathy, ano? Dahil ang ginagawa pala ng ano, Dok, yung premium D3, meron siyang mga content na pinoprotektahan niya yung atin pong mga nerves. Hindi lang yon, ay nire-repair po niya, mga kaibigan. If ever, merong mga nasisira. Yung nerve kasi natin, meron po yan siyang parang insulator. Ano, meron siyang protective
6: sheath. Yung myelin sheath.
5: O yan, yung myelin sheath, mga kaibigan. Pagka yun po yung nasisira, doon nag-uumpisa yung parang, kumbaga sa korente, nagkakaroon ng grounded.
6: Shortage.
5: Ano?
6: O, short circuit.
5: Short circuit. So, sa mga kababayan natin, na ganun din yung nerve sa kanila pong pangatawan, doon na rin nag-uumpisa na hindi nagiging maayos po, mga kaibigan, yung function ng nerves sa atin pong pangatawan pag nasisira yung mga protective sheath na yon, mga kasama, no? So yung araw-araw po na pag-inom ng premium D3, nakakatulong yun siya para i-repair yung mga na-damage na yun ng mga myelin sheath, mga kaibigan, no? Kaya ugaliin niyo po, ha, na araw-araw po ang pag-inom ng premium D3. Isabay niyo po yan sa mga nabanggit ni Doc kanina, no, na mga vitamins like B vitamins, Doc, ano? At vitamin E is also very beneficial, ano, para sa pagpapahealthy ng atin pong mga nerves, mga kaibigan, ha. Ang atin pong premium D3 ay may bilibili na po yan, ano, sa pinakamalapit na butika diyan sa inyo pong mga lugar.
12: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
13: Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
14: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
12: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Supple Plus Gold.
17: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Supple Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Supple Plus Gold.
16: Supple Plus Gold.
18: Mabibili sa mga butika.
19: The Secret of Health.
5: Welcome back, mga kaibigan, sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang program po ito, mga kaibigan, ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated. At syempre, ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang po dyan, mga kaibigan, ang atin pong nangunguna na produkto, ang atin pong Sansaun Plus Gold. Ang Sansaun Plus Gold po, mga kaibigan, ay meron po yun siyang mga piling-pili na mga sangkap na makatutulong sa pag-improve ng atin pong overall health. Lalo po sa mga tao na nakakaranas po, no, ng problema sa kanila pong nervous system. Ito po ay mayroong mga powerful bioactive compounds na nakakatulong upang masolusyon kondisyonan ang mga pinagmumulan ng karamdaman sa atin pong nerves. At ayon po sa ano, sa pagsusuri, yung iron pala, Doc, ay napaka ano yan, napaka-importante sa neuronal process ng atin pong pangangatawan, especially yung myelination process, ano, yung binanggit natin kanina, na yung pagpapanumbalik ng protective sheath doon sa atin pong mga nerves, yung iron pala, isa yan sa malaki ang role sa pagpapanumbalik ng mga yon.
6: Tama, ano, kaya nga meron tayong mga sangkap sa Santon Plus Gold na mayroong organic iron mula sa mga sangkap nito, like spirulina, yung atin pong ampalaya na nandun, extract ng ampalaya. At may mga sakit din, ano, tulad ng pagtaas ng asukal sa dugo. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ito na kasi ng mga bioactive compound gaya po ng polysaccharide, saponins, phenolic, yung polypeptide P at charantin. Itong mga to ay tumutulong upang balansihin ang asukal sa ating dugo. Na ang diabetes ay isa sa common cause. Actually, nangunguna nga ito sa dami ng mga taong nagkakaroon ng neuropathic disorder kapag diabetic. Kaya di ba, pag diabetic ka, parang lagi na lang ngalay at manhid ang inyong mga talampakan. Minsan parang may langgam doon na lumalakad. Kasi nga, pag diabetic, ang isang tao, mayroong tinatawag na diabetic neuropathy na pwedeng ito ang isa sa complication. Ito rin po ay nagtataglay ng sulfuric compound na allicin mula sa garlic na tumutulong naman upang maiwasan ang alta presyon na siya ring pangunahing dahilan ng neuropathy.
5: Yes, mga kabayan natin, minsan kasi, Doc, yung kape yung madalas sinisisi. Bakit nagkaka-nervyos? Oh. Bakit nagkakaroon ng nerve problem, mga kaibigan? Pero ito yung mga ano na to, yung mga primary cause kung tawagin, ano? Like pagtaas ng sugar sa inyo pong dugo, pagtaas ng presyon ng dugo po ninyo, mga kaibigan, na napakalaki po ang kinalaman niyan, ano? Sa pagpinsala doon sa atin pong mga nerves, eh dapat masosolusyonan din sila or i-correct din, mga kaibigan, yung problema na yan sa atin pong pangangatawan, ano? Kasi minsan yung iba, take sila ng take ng mga B vitamins or mga pampahealthy ng nerves, eh yung root cause pala, Doc, ay hindi na papansin or hindi na bibigyan ng ano, ng solusyon, ano. So sa mga kababayan po natin na meron kayong mga primary cause ng iyong mga sakit, much better na yun yung paglaanan po ninyo ng pansin. At mas madali po yun, mga kaibigan, ma-check, mas madali po yun malalaman, especially kung kayo po ay pupunta, no, bibisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng complete health assessment. Ma-assess po, no, yung overall health, lalo na, Doc, yung mga tao na nakakaranas ng mga multiple problems sa kanilang pangangatawan.
6: Oo, kasi kinakailangan bawat isang individual ay mayroong talagang kanya-kanyang nutritional plan. Kasi minsan yung isang tao, kailangan niya, prioritize niya itong ganitong program, ganitong nutrition. So dun sa ating Yes to Health Wellness Clinic ay makikita natin ano yung priority. Kaya meron tayong mga assessment tools gaya po ng ARDK, meron tayong isang machine pa na tinatawag naman nating quantum analyzer na pwedeng malaman ano yung mga pwedeng nagkukos na deficiencies sa atin. Ano yung vitality profile natin. So nakikita yan at nagagawa natin ng prevention or intervention habang hindi pa tayo nagkakasakit o lumalala ang ating sakit. At yun po yung ating ginagawa doon. Kasi ang naturopathy is for prevention and rejuvenation. Pag sinabing prevention, hindi ka pa nagkakasakit, nagsisimula pa lang, tinatarget mo na yung possibility na mag-cause. And yung rejuvenation naman, once na may sakit ka na, tinutulungan ng katawan na ma-rejuvenate. Okay? Kasi may katawan tayo na mayroong capability to heal itself. But the problem is, yung katawan natin na yan, hindi na magamot yung sarili niya kasi kulang siya sa sustansya eh. Wala siyang magamit para ma-repair yung kanyang mga damage. So, yun ang ginagawa natin sa tinatawag nating naturopathic medicine.
5: Ayun. O sa mga kababayan po natin, ano? If meron kayong spare time or mas maganda, laanan po ninyo ng panahon na bumisita, pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan naman ng panahon din yung kalusugan natin, ano? Minsan, ito na yung napapabayaan natin na ito nga dapat yung atin pong papangalagaan. Lalo na po, yung puhunan nila is yung lakas ng pangangatawan nila. Give time for yourself.
6: Halos karamihan ng tao, puhunan talaga, lakas, saka angas. Minsan. Kailangan yun ng lakas lagi, ano?
5: So, sa mga kababayan po natin, ha? Bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
18: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel,
20: Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan,
21: sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel,
20: Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
21: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
22: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa complete health assessment at para po sa free consultation.
23: Secret of Health, live advice.
5: Mayroon nagtanong dito sa atin, Doc, ano? Isang listener po natin, lalaki, 50 years old, meron po siyang epilepsy or epileptic po siya. Makakatulong daw ba ang Santon Plus, Santon Plus Gold para po sa kanya, Doc?
6: Yes na yes, kasi ang epilepsy isang kondisyon ano, na hanggang sa ngayon hindi pa rin talaga mawari kung ano yung overall causes. Pero ito nakaka-apekto sa ating nerve at sa ating brain, yung central nervous system. So, pag nag-take po kayo ng Santon Plus Gold, may mga phytochemicals ito na nakakapagbigay beneficyo sa ating pong una muscle, nerve, at sa ating mga brain. So, maraming umiinom nito na may mga epilepsy na ang kanila napapansin na babawasan yung episode ng attack, yung seizure nila. So, sa patuloy na pag-inom ng mga ganitong klase ng supplement, Santon Plus Gold, samahan pa ninyo ng yung tinatawag nating premium D3 kasi ang VCO is very good and very healthy sa ating brain. Kung titingnan natin ang mga pag-aaral, ano, eh, ito po ay magbibigay ng benepisyo sa inyo. Although hindi natin sinasabi na pag uminom kayo niyan, hindi na kaya atakihin, pero karamihan ng mga nagde-take nito, napansin nila na kung hindi na ako masyadong inaatake. May nakausap ako sa ating wellness clinic partner, in a day, almost 7 times siya inaatake. Kaya halos hindi na siya umaalis ng bahay, pero nung nag-take daw siya ng Santon Plus Gold, nagsimula na 2 times, nabawasan na, once, then every few days, at sa tuwa talaga niya, tinuloy-tuloy niya yung pag-inom. Okay? Kasi nutrition ang kailangan natin, so our any part of the body can be normal. O, yun po yung dapat niyong gawin.
5: Ayun. So mga kabayan po natin, no? Na lagi pong inatake ng epilepsy, ano? Or lagi nag-seizure. Nako, inuman niyo po, no? Ng mga produkto natin, mga kaibigan, para mapahealthy din, ano? Yung atin pong mga nerves sa atin pong pangangatawan. At makaka-cope up, syempre, yung pangangatawan natin, ano? Bagaman hindi talaga totally kayo gagamutin po nito, mga kaibigan, kasi ito naman po, mga kaibigan, is for supplementation po ninyo, nutrition ang ibibigay nito sa inyo, na yung nutrition na yun yung makakatulong para makakope up yung pangangatawan po ninyo laban sa ganitong uri po ng mga karamdaman, ano? At hindi lang yun, pati yung iba pang mga kailangan na nutrition ng katawan mo may bibigay po niya kasama. Kaya, Doc, lagi po akong uminom ng Santon Plus Gold, Vitamin C, Santon Vitamin C and Premium D3, 3 times a day. Okay po ba yun, Doc?
6: Yes na yes po, kasi alam nyo, yung pag-inom natin yan, para rin kayong nag-take ng concentrated na mga sustansya na kadalasan po hindi mo makukuha sa diet mo. So, if you can do that every day, as long as you can, ay mas maganda po at positibo ang magiging reaksyon ng ating pong katawan.
5: Pero sa mga kabayan po natin, ano, na gusto pong uminom or gusto mag-take ng ating pong mga produkto, ang ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C po natin at Premium D3, pwede nyo po yan siyang i-take, mga kaibigan, na magkakasabay po, mga kasama, ano, para sa complete package sa nutrition na kinakailangan po natin at syempre sa pagpapatatag ng atin pong resistensya sa pangangatawan, ano? At panglaban sa samut-saring mga karamdaman sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Huwag kalimutan, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health pagka kayo po ay mag-avail ng atin pong mga produkto. Now, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka pa na mensahe, Doc, sa ating mga avid listeners.
6: Pasalamatan na lang talaga natin yung laging nakikinig, sumusubaybay at tumatangkilik po na ating programa at lahat ng mga tumatangkilik din natin, mga produkto. Sana po makatulong kami sa inyo, ano, sa mga maliliit na impormasyon para manatili po tayong healthy araw-araw. Tandaan po natin na kung gusto natin maging malusog, pag-aralan natin yung mga principles kung paano tayo magiging healthy at ang kaalaman para po diyan ay napakahalaga sa atin at sa ating buong pamilya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
5: Thank you so much, Doc. Yan po si Dr. Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor. Tanong po yung likod, Sir Michelle Hinas. Masamantala nga pala, bukas po muli, sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan, ay magkarinigan po tayo, mga kaibigan, at makakalap na naman ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan ang ating pong nag-iisang katawan, mga kaibigan, no? Dahil yung mga gamit natin, alagang-alaga nga natin, mga sasakyan natin, lalo tigit yung katawan natin, ano? Na dapat pong ingatan at pangalagaan ng husto. Kasi minsan, mas mabilis nagre-retire yung katawan o yung may-ari kaysa dun sa kanya pong mga gamit, mga kaibigan, no? So, bigyan natin ng time, bigyan po natin ng panahon, ng budgetan natin yung atin pong kalusugan dahil napakahalaga po ito, ano? Kesa sa ano pa mang gamit na meron po tayo, mga kaibigan. Ay, once again, maragandang pakikinig, malusog na pakikinig sa atin pong lahat, mga kaibigan. Ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Bakit man luya, bebe? Oh, ayusin mo yan, bebe, ha? Ganong galuya ka man. Wala, uy. Kuan mang good. The weather condition here is just so amazing. Like, nagmurag, dami kayo matulog. I just go, Lord. Lami kayo maghigda-higda ron. Lami kayo matulog ron. Labi pa nga hinay kayo among internet. Just go, Lord. Pero bitaw, o kanang tugno ang panahon mo nang usay ngano bitaw nino kanang kun unsa ang weather condition mo opo dang imuhang kanang batiyon po dagkalaay. Lami kay magkanang kuang good, lami kay maghigda-higda, lami kay magtanday-tanday. Charot. Isa kay katanday ni Muday. Bitaw, welcome po sa taong programa ang Putahe sa Gabi. Inyo apong makauban na nga to ang programa hangtod alas 11 karong gabi una. Live madungog sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And of course, sa Tibuok Radio Station sa Radyo Amigo. Mangayo ko po sa ilo kagabi ha for not being here kay emergency cases. No, nate mga emerhensiya ha. Nga nahitabo dito sa tuong panimalay. And yeah, look at this. Oh, pula kayo kung bukton, guys. Gipa ako og lampinig and then katol kay siya karon. So I think nana siya sa kanang proseso ng pag-heal. No? Anong, bakit Tagalog na naman tayo ngayon? Makita ninyo sa itong live biha nga gapamulang ako ang bukton. This is because of the ano sa tawag ana? League 1, League 2, League 3, League 4. League 1. O ni paakso kung bukton ang League 1. O nag-cause siya og fever and some type of allergies or whatsoever. Samahan to siya. Pero okay na ko imong kabala ka. Okay ragid kay ko. Dili man gid ako ang nagkaproblema gabi. Sige, ingon bito na ako sa inyo ha. Ako, kaya na ako basta kayo makakamang pa ako pa doon sa istasyon. Kaya pa na ako nga magbaktas. Kaya pa na ako nga mag-drive. Duty, uy. Poor ba yata? Poor. Mo duty, Jude. Oh, basta kay kaya lang. Pero pag ato ang pamilya na gani, gid ang mubigay. Like, need good intervention, need good nga na ang imong presensya, dan dili gid ka pwede nga makasibat bikay. Oo. Life is just too short. Anyway, karong gabi una, maghisgot gihapon kita sa mga butang-butang na dili na dapat unta hisgutan. Pero naalang gid gihapon, present kang gid gihapon, kay magdala gihapon siya og kasamo kung dili na to, tarungon. Bitaw, ang atong programa, by the way, gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health, particularmente po sa pampaligon sa inyong immune system, ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Uy, labi pa karon na, na ang panahon na to, biis ulan, tapos init ulan, dili masabdan. Sometimes ang panahon na to is kanang nasa yung mga bitbit ng mga sakit-sakit nga basig maigo ka ba, delikado mong gumenta ka ng anak lang, mild-mild lang, pero what if mabigay ng imuang immune system, di na mo sukol. Manang importante gid bi nga ligon ang imong kaugalingon pag inom sa power combination sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Para po sa taong Sir BB question for tonight. Apa di ay? Tori. Excited man gid ka ayo eh. Sige. Ingara ko ka ng rat na ha. BK, ako sa ning lugaran ni akong bukton. Katul ko yung bukton, BI. On saan ni, pag on si tambal, eh, aning ka ng paakon, taog ka ng liguan. Masin na aming mga idea, di ha. BK, kuan ka siya, ay, it's so katul. Bitaw, katul kayo siya, guys. Katul kayo siya, oh. Nain nato ang Sir Vivi question! Hay nako. Ang atong Sir BB question, hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina nga di kalidad, di basta-basta. O kaya gyud, o long-lasting na pagja-drive experience. Kanang diligid ka mahutdan, tunga-tunga sa dalan. Pagpagasolina po sa maskin asa nga El Ilion Shell Mobility Station. Kundari ka sa Bukidnon na akitay branches sa Maramag, Valencia, and Malaybalay. Duha diri sa Malaybalay, we have Atbang sa Polymedic and Atbang sa Malaybalay City Hall. Unsaon pagpadako? Eh, unsa na? Amazing po kayang imuhang letters would be joke kayo. Oh, so nakakapsla. Wala nakakapsla, pero dagko kayo. Mitaw, wala ko kabalong si pasabot gidaan ni, pero ang question niya is, unsaon daw pagpadako? Saan di ay? Na may idea unsa ang pagpadako? Wala ko ay, ako seryoso, wala ko yung idea, pero I think sa inyo ha, kamo mga bright manggid mo. Kabalo ko nga naan yung mga nagdagandagan dihan ang mga idea sa inyong mga utok. Daw be i-text lang sa ako, be 0945-443-5869. O pwede po mo nga mag-react sa itong live karong gabi una. Paliwag ko pa-follow, pa-like, og pa-share sa XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live sa XFM Davao Katropa Digital. And of course, sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Akong tingog ba kayo naawag yapon sa process of healing? No? Mukarat na po na siya. Dari na kayo siya, lisod mangod ka, ayobi ka nang gamay kitag tingog ba niya. Magsige kitag siyagit-siyagit parts itong trabaho. Di ka mulingkod? Sabak kay ka, paglingkod ba? Alam ko niya, dili ba yung madala o ka nang hinahinay-hinay yung mong tingog niya? Hinay yung gidbaya kay tagtingog. Naglapil na gaitan, no? Pero wala lang din gihapon. Pero I hope na magkasinabot gihapon ta ninyo. I hope nga okay lang sa inyo, ha? Ngayon, ano lang ato ang tingog gamay nga, gakarat gamay. Kulang lang gid ni siya o ka nang naay matulun. No? Na ako'y kinahanglan kaunon, na ako'y kinahanglan tunlun. Aron maayo ni ako ang tilaok unsa man. Sa mukha, oy. Unsa'y pwede ka unon? Unsa'y pwede ka unon nga makapaayo sa imo ang tilaok kundi nakamapaga unsa man. May gabi, Mami Jacqueline Labi.
1: Thank you!
0: Yes, Mami, wala ko kagabi. Emergency cases. Just kaya ito siya, Mino. Hi, Kang Arnel Mansamay. Happy, happy birthday daw.
1: Happy birthday!
0: Ikaw kinsa man na nag-celebrate sa ilang mga espesyal nga natawahan karong gabi una o karong adlawa. Happy, happy birthday po.

0: Speaking of negosyo, kung ang imuhang negosyo, imuhang sagulan o kabuang, dili gyud na modako. It's very wrong. Mayroon ka nga, ay, naningkamot man ko. Ay, okay ra. Modako lagi na ko negosyo. Kaya grabe akong paningkamot. Halos di na manggali ko matulog. That's very wrong. Ang imong negosyo, inubanan sa imong pagpaningkamot, inubanan sa imong pagka-loyal sa imong partner. Sagulan gyud na nimo kabuang na... Wala talagang maglalaki. Oh, hindi talaga magdaku. No? Bakit pumilit na naman ako dito? Mukawin. Anak lang, dapat na kung gusto nimo nga padakon, unsaon pagpadako, kinahanglan nga seryoso ka sa imong negosyo, dili nimo sagulan og mga kabuang, di ba? Monski anin yon kwerpo? O mo agree ba ka ana? Dapat agree ka ana. O kay bawod ay ka mo maneho og motor, ma'am? Yes. Maski asa ko nimo imuta ibutang, mo maneho og motor, mo maneho og sakyanan, kabalo ta ana. Mo maneho ko og unsa may dapat imaneho? Kabalo ko nga magmaneho sa dagan sa kinabuhi. Kabalo ta ana. Oh, nganong gipaak man ka og liguan, ma'am? Naligo man gud ko. Wala, actually nagkuan ko sa gawas eh. Na ako'y gibuhat-buhat sa gawas nga mga something-something. Nagigilig. Plantita man gud ko bi. Iligay ko man ano, og bulak unya maang ano akan tawag ana sa gawas sa mong balay daghan kay migtalong. Ginahan paborito mo gud na ko ang talong. Unya karon, ko kabalo nga naa day ay nagkuan, nagrubing nga liguan. Na nagpadako sa iyang hasyenda. Di agi pa ako. Pero mo kabala ka bi kanang mga paak-paak sa mga parihaan na liguan or tambubuyog. Pwede ra na ninyo siya haplasan og kaninga Santon Plus Herbal Oil. Mao ka na siya ang tambalha, simple lang gid kayo bi inyo lang kina siyang ihaplas-haplas. Sa area nga katul, nindot kayo na siya, bi, tambal gyud na siya, yung magkabala ka kaya, that's very safe for all of you. We are also halal certified, ilabi na sa mga tambal ng imuhang pag-ainumon, mga tambal, mga food supplement na gama sa Yes to Health. We are FDA approved and we are also halal certified. Labi na ang Turbo Men Enhancer. Nindot kayo ng Turbo B, labi na sa mga mag-asawa karon nga kulang na gyud sa panahon sa usag-usa. Isa sa mga rason nga nung dili mo dako ang pagmahal. Ngano man, dili na mo dako ang pagmahal kay wala na may salig sa usag-usa. Kay ang uban, kay ang pag-isa ka partner, luya na. Ang isa ka partner, mangitag silunganan. Laing sayal. Ayon, tao na ninyo buhata, bibi, ha? Dapat honest mo sa inyong mga partner, loyal mo sa inyong mga partner, regardless kung unsay rason, kung gikapoy niyong ba na yung asawa, solusyon nilang. Naakitay solusyon sa kakulangon sa kusog, that is our Turbo Men Enhancer. Nako, B, barato lagi ka na siya, tag 85 pesos lang po sa mga suking butika sa inyong lugar. Makapalit ka ani o ganang 85 pesos nimo, enough na siya sa duha or tulo ka adlaw, nga kagahi. Magpadako sa dapat nga mudako og mugahi. Mao lang sa mga problema sa mga mag-asawa ilabi na sa panahon sa pakiglabing-labing, ang solusyon ang Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan 30 pa kape na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa turn nyo ni misis.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni misis nimo.
4: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
5: Food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tingin ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-iwan ko Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay paguli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa busa, epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kayo paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
7: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea, makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Aw, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Aw, wa day sa mood si mama pa? Paimno natong Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
6: Ah, sige nak. Pagpalit o gaghanana ha. Kay maisip man din na ito nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod jud ay. Paspas, kusog ug walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell fuel save.
3: Kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting! Yun ka. Yun ka na hanap ko. Ayaw ba kayo mukusog ang ulan? Gatalitihi ba ya, bibi ha? Bitoy, sa mga nagbiyahe karon, mag-amping-amping ba yung muha, hinahinay lang sa pagpadagan, bi, kay medyo ang dalan, dangog, tungod sa itong masigig ulan-ulan. O niya, pakapinan yun ninyo pag-amping, bi, ikaw na lang mag-amping sa imong kaugilingon, kay wala ka na ba yan niya ampingig yun? Ay, sorry!
2: Ma-prisa ka!
3: Pinawa!
1: Sorry po! Huwag naman kayong magalit. Eh, seryoso ng istoryahan nato eh. Pero tinuod, ang atong kaugalingon ato, yun na siyang ampingan kay siyempre din na ito ma-please ang ubang tao nga mag-amping sa ito. Ano, maski nun saan pa na ito, og hangyo og pagbeg sa iya ha, kung diligid ganyan ampingan, din wala gihapon siya'y pulos. Walang importante nga ikaw na lang ang mag-amping sa imong kaugalingon. Pinaagi pod sa pag-inom sa mga healthy food supplements na gama sa Yes to Health. Kapag ka po ang ito ang lawas mo ng hisgutan, siyempre singgikan ka, nagjaging-jaging siguro, asa kagikan ka ron, nga medyo singot man kay ka, nanimaho naman o ka ng kilikili powers, no? Pili na siya pwede kay basin mo niya o ka na maglain ang kanang ilong sa imuhang katapad diha. Dapat every time maligo ka, manglugod ka og tarong, tapos maggamit ka og sabon na Santon Plus Herbal Soap. Naaki na siya'y antibacterial properties. Makatabang kini siya nga maalibyuhan ang imuhang mga baho-baho sa kalawasan. With a pH normal to 7 lang yun, o neutral 7 lang yun ang iyang pH, para yun sa all skin types. Made from the natural ingredients, sure jud ko binga makauyon jud kaani, o kung nagtipid ka nga gusto ni mo nga diligid siya dali dayon nga matunaw, pwede ni mo siyang tungaon sa ikaupat. Ikaupat, ha? Tungaon ni mo siya kaupat. Nga na kung ginabuhat di kayo, gatipid-tipid, pwede taron, no? O, kay kinahanglan po nga humuta, aside sa napatay extra budget, humut po daog gili-gili. Santon Plus Herbal Soap, mapalit na po sa mga suking butika nationwide. Balikan niya po nato ang ato ang Sir BB question for tonight. Unsaon daw pagpadako? No? Tama na to kung gingon ka ganina, binga mudako gid ang inyuhang negosyo kung dili ninyo saguran o kabuang ang inyuhang ginabuhi. Diba? Hello kay Sir Randy Santisas.
4: Thank you!
1: Mayang gabi, mayang pamamino daw kang Roy Alvaro, gikan ni Randy Santisas. O si One Pop Solirap, may gabi ipod, crush. Alo, eh. Hello daw sa mga naakaroon sa Cebu. Si Paolo Avelito, ana siya nga di daw manabi sa Balite, Cinderella. Anak daw ni Tadot nga naminaw sa Los Amigos, Davao City.
4: Thank you!
1: Para unsaon pagpadako, di ba nga itong ginalikayan, pag-ingon na ana, dili ka pwede nga mangihi sa punuan sa Balite, kaya basig mo dako. Ay, kurik! Mapo na giingon sa kuang lola sa una nga kung gusto daw kang normal lang ilang imuhang tiil, dapat dili ka magsipa-sipa o ka ng mga kahoy, labi ng mga dagkong kahoy. Kaya kana daw siya, ginipanag-iyahan sa mga, you know, something like this and something like that. Basing mudako daw ng imuhang tiil, lo? So, yung una, di ay na siya, Paolo Avelito, isipa-sipa lang sa... Uy, tabi. Oh, God. Ma'am Ann Abapon.
4: Thank you!
1: May gabi, Ma'am Ann. Salamat sa iyong pagsilip sa Facebook Live. Hi, Pugang Ems de Guzman. Ano siya nga mga fam daw, hindi para mudako ang balay. Yes. Pero dili beta nan, Ems, ha? Emj, si Emj. Dili tanan solusyon. Dili tanang afam solusyon sa imuhang kahirapan. Basing naapod na'y rason, no? Basing ikaw po ang solusyon sa afam. Diba? Kapag amping-amping intawon mo, kanang mga hilig kayo mag-afam-afam, ay, nako talaga. Hi, Cinderella. Okay na ka di, ha? O, may gabi kang Armand ng Buhol. Thank you kay Armand, ha? Sa imong pag-care-care. Salamat kaayo. Si Bongbong ng Buhol. Bong, may gabi. Bong, kumusta naman ka, Bong? Ay, nagkagubot ng Pilipinas, Bong ba? May gabi rin, ha? Bibi, Mami, Dini, gipili nga texter kay... wait lang, atong balikon. Isa lait lang. medyo taas-taas din iyahang kuan. Atong tanawon ha. Wait lang ha. I-greet ko ni Kuya Rick sa Valencia, Bukidnon. Kuya Amping, I miss you from Langa of Cebu. Pagtarong Jod, baby, pa-request ko, honey, my love, so sweet. Naabayan na sa Bible ang madudahon, mabinamuhatun. Halakagang, kaura tingali, simba ko, dili na ako, wala ko nagdudami, nagsulti lang. Wrong sentagid ni. Si Mami Dini, ang akong gipili nga texter kay responsible katawaan lang ko, bibisayang akong feelings. Ay. Hoy, kamu ha. Bitaw kamu kung nanagani mga nag-text me sa inyo ha. Seryoso ha po ninyo. Oy. May it be nga ganahan more sa dili. Basta seryoso ho ninyo. You will also get the same energy from them. Diba? Luan Yuson, may gavi. With the letter V. Oh, may gavi sa imo, may gavi ipod. May gabi, Lon. Salamat, Lon, ha. Ikaw si Lon, ba joker kayo ni si Lon. Cinderella, good evening. Bugnaw ka og boses, maka-inlove naman ka, kaso taas lang ang imuhang standard from ha? Si Ray ng San Franz. Ray, dili nga nakataas ako ang standard, Ray. Tan-o lang siguro imuha lang huna-huna rito asa kong standard siguro nagbase ka sa ko ang tingog or unsa ba asa ka nagbase anang imuhang judgment sa ko array. Pero I'm telling you, dili ingon ana. Anong patasan pa man nato ang standard sa uban nga kung halimbawa magpataas pa tang standard nato unya lisod na ganito siya kabuto na magdalagat ang ko nana. Hangtod sa hangtod. No? Ray ng San Fran, dili man, tama-tama lang gini akong standard, Ray. Simple lang gilang akong gusto sa usa ka lalaki, Ray, ka nang seryoso lang gyud. Dili ko pulihan, dili ko singhagan. Ang gusto lang nako sa lalaki, Ray, ka nang kaya ko nga mahalon hangtod sa hangtod. Kaya kong dawaton sa mga butang na wala ko og na ako. Kaya ko panggaon. Unya lang bingon ko every now and then. No? Tapos, Ray, andam siya mo gasto sa kong thesis. Moragid na nga ko ang standard, Ray. Delikado ni Cinderella. Tabang. Ay, naku. Makuya-kuyawan mo sa taan niyo, eh. Hello sa kong mahal. Nga sige raman igbukot sa habol. Wala man tanin gitug now from Ruel Makatiag of Masbate City. Ano mo na nga... Nganong ingon na mo na nga nagbukot-bukot mo. Basing kailangan nang na siya sa imuhang hug, baby. Kanang inyong mga mahal din ha, nga nagbukot-bukot sa habol karon o niya dili man tating tugnaw. Basing bugnaw na kaimong feelings po siya ha. No? Basing need lang niya o ka ng mukuan ba, mukomfort siya sa panahon na wala nagid kayo siya ka ng wala na mukomfort siya. Munang pag-inyo ha, mga pinanggad as kinabuhi, mga bibi ninyo, ipang tugnaw na, gaksa lang na siya, o niya, inyuhang painumon og kape, nga Santon Gold Coffee Mix, na apagin na siya glutathione and collagen. Uy, B, sa mga mahilig magpulaw ha, strongly recommended po ang atong Santon Gold Coffee Mix. Diba, testing kay magsigag na imong mata, pero matingala ka, siya lang ang naay. Kanagong gitawag na capacity na yung pasigaon ng imuhang mata, pero sa panahon nga tingtulog na, dilikid ka mag-insomnia. Kana, Bibi, amping diha kay guwapo baya ka. Oh! Sa kanaghanaghan yung mag-iingon, Arman, murag karon pa jug ka na katama. Joke lang ha. Joke lang to Arman. Si Arman eh, magseryoso man dayon. Ehem, ako na ba? Itits? Si Juan Pop Solerap, murag dedikado naman kay kakaroon. Kay murag, embalmer, buhi taani ha. Living things. Funeral services. One Pop Solerap, bitaw. Murag pamilyar ka sa kuha. Pamilyar sa kuha yung pangalan, murag ka tong usog. Lagi. Katong murag usong sayo-sayo sa una. Pero bitaw, biatangin ninyo niya taod-taod na nga to ang live putahe confession. Usa na pod kakaagi sa to ang bibi ang ato ang paghisgutan karong gabi una. Ang bibi nato nga na ay problema sa iyahang pamilya, particularmente po sa iyahang boyfriend. At ang iniyo niya taw doon sa pagbalik po sa to ang programang Putahe sa Gabi sa XFM Network Philippines.

0: Gold.
1: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladalang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lamig akong kwasa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha-kuhan na. Ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag. Santon magabi eh po. Buntag na po. Walay halang yung kutukutok. Salamat ganit ko na nakadungugan ni si Dr. Sayesto. Nakapan yun. Dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, mangkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan ang natabangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gid to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
0: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige og duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho pud ka. Sukad na donggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko bati unog kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble.
8: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
9: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Seven Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Seven Plus Herbal Soap.
14: Pili na!
12: Seven Plus Herbal Soap.
15: Stone, nagpilay niyong gasolina?
16: Uy, tay! Prato na!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Elyon Shell Mobility Station.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala ko ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adid to?
4: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Walag yun?
4: Oo. Naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hapmuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa. Alas G's sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ikaw pa
2: rin. Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
2: Huwag kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga masin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malandidiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession.

0: Welcome sa tawang programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga maka-express sa imong emosyon. Andam na ko nga magaw saan sa imong problema. Pero bito, Bioy, ang ato ang programang Putahe Confession hatod ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kung ikaw o sa kakamanganak kay or kanang magpa-prenatal check-up ka o niya wala kay budget, bisitaha po ang Mommy's Child Maternity Clinic na naa mahimutang sa may barangay size, corner Moreno Street. Kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop at bang po sa Terminal Pakanayan. For more details, pwede po ninyo silang i-contact sa ilang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. Ang atong programang Putahe Confession once again is rated SPG. Na akin na siya yung mga eksena bi nga basing dili mo maganahan. Ilabi na sa mga anak ninyo din haakaroon nga naminaw. Supposed to be this would be like the source of lesson, pero basing magugnay mga maistorya nga dili sila ma kanang dili suitable sa ilaha. Mo nang hangyo mi sa mga ginikanan nga naminaw karon. Kamo na lang ang bahala ha, kay wala mi diha para mag-explain. Ang atong kaagi karon o sa kakaagi sa kaning mag-boyfriend, mag-girlfriend. I did my best. But I guess my best wasn't good enough. Gihimo ra nimo ang tanan para dawaton ka sa iyang pamilya, pero feeling nimo kanang aloof gihapon ka. Feeling nimo kanang behind gihapon ka, ayok ka. Kaya maski noon sa may buhaton nimo, dili o dili ka dawat sa iyang pamilya. Ato ka na siyang tanawon karon, ato ka na siyang dunggon karon. Atong paminaw ng istorya po sa rated SPG nga programa, ang Putahe Confession.
1: Programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Kining yawa. Hasklang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka! Agong!
1: 6-1. Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. O sa mga naminaw sa Budahe Confession. Itago lang ko sa ngalang Lani. Gikan ko sa probinsya na ako diri karon sa syudad o nakakita og tarong na trabaho. Diri na ako nailhan ang akong uyab. Nailansad na ako ang iyahang pamilya nga mata pobre. Amot lang si Cinderella pero feeling na ako every time nga makita na ako ang iyahang pamilya, kanagong tipong nga marugway mga batasan, kanang tipong nga dili ni mo kaya pakisamahan. Labi na sa yung may igsuon nga babae, Cinderella. Di man sa pagpanghinaway, mura na bag mga gwapa. Pero kung makatanaw sa kuha, o makajudge sa ako, daw murag mga sikinsa. One time, Cinderella, ang iyahang mga igsuong babae, nang invite nga mag-travel daw me out of country. To be exact, mga to daw me sa Hong Kong. Ila kong gipangutana kung adun na ba daw kuno ko'y passport. Ang tinuod na agyod. Pero naingong ko nga, magguha pa ko. Kung gilahadan kong giingnan, malabo daw kuno nga makalusot ko sa immigration knowing na usa ko kaprobensyana. Kinaingnan pa kong nga wala daw ko'y work. Good luck daw sa ako ah. Nag-book na sila og ticket, Cinderella. Og ilahadyog kong giniingnan. Natan-aon lang gid daw ko nila kung makalusot ko sa immigration. Kada adun ako sa ila, Cinderella, ila kong gina-remind. Hapit na ang among biyahe. Basin daw ko nagmadenay ang ako ang entry. Ginainan na ako ang uyab sa ilang mga ginaingon sa ako. Pero ang akong uyab, wala'y pakialam. Moto, Cinderella nga. Wala sila kabalong, adun ako'y ipon. Ready na ako ang mga requirements. Ug dili tungod kay probinsyana ko. Gikan ko sa probinsya. Nagdako ko sa bukid. Wala ko'y savings. Ang tinood, Cinderella, mas dako ang akong savings kaysa sa naa sa ilaha. Siguro maingon na ako. Ikaupat. Kaupaton. Kalima, kaunom sa ilahang savings. Before me mularga, Cinderella, sige remind ang iyahang ate. Andam na ba daw kuno ko nga ma-offload sa amo ang biyahe. Kumbaga majority sa amo ang lakaw, Cinderella. Puro pa pang discard ang akong madungog sa ilaha. Kung ang akong uyab, Cinderella, wala lang. Ito, Cinderella nga. Pag-abot na mo sa immigration, nauna pa ko nga na-approve kaysa sa ilang duha. Moto, Cinderella nga, nagtinan-away na lang untaon sila. Ug ilahang ginaingon silang kaugalingon. Ug unsay naa sa ilaha. O nga nung ako pa ang una nga nakasulod. Moto, Cinderella nga kaluyan pod. Nakalusot silang duha. Nakasakay nami sa eroplano. O naabot nami sa Hong Kong. Pero Cinderella ambot. Pag-abot na mo sa Hong Kong, imbis ka magpahuay mi sa Osaka Hotel, ilakong gibiyaan. Moto, Cinderella nga may gani. Na ako'y kwarta. Intahon.
Nagpabook na lang ko nga ako lang usa sa lahi nga hotel. Naglagot pa ang yung mga igsuon kung kanong maka-afford daw kuno ko na mag-solo travel. Nga usa ra man daw kuno ko kaprobinsyana ug wala kuno ko'y kwarta. Ang akong ikalagutan lang, Cinderella. Sa tanang pangmaliit sa iyong maigsuon sa kuwa, ang akong uyab. Wala lang. Wala ginaingon. Hindi e man lang ko kayang depensahan. Kanawang murag. Gatago lang gihapon siya sa sayal sa iyong pamilya. Moto, Cinderella nga. Tungod sa kong pagka-independent woman, nag-travel ko ang ako lang isa. Wa na ko misabay sa ilaha. Nag-enjoy ko sa tanan akong gilakwan, nakapamalit o mga pasalubong. Ug niuli ko nga single Cinderella. Di ko ganahan sa may igsuon, ug dili ko ganahan sa iyaha, sa kong uyab mismo. Nagahilom lang, samtang ginalibak ko sa iyang pamilya nga harap-harapan. Munang ako ang tambag sa mga sama na ko ang kababaihan. Akong kamo, puhon makauyab. O kung di man mudawat sa ilang pamilya, ayaw pugsa. Pili ang lalaki nga kaya kang panindigan. Nga kaya ka ipagtanggol. Kaya kang labanan. Sa panahon nga daog-daogon ka. Para sa Putahe Confession, Lani.

0: Ako ulit sa likod, ang wana ko sa akong lagay na ko, kanyang produkto sa Yes Toil, na panyan, dako kay katabang sa guwa.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Available nationwide.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Visionix Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Wala pa, salamat yung ko yung Visionix Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Visionix Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Zaton Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Zaton Plus Herbal Soap.
8: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
8: Unsa may akong gamiton, boss?
9: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting!
2: Balik ta sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Ako gihapon po ang iyong makauban hangtod alas 11 karong gabi una. Cinderella gihapon! Live madungog sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Ang atong programa, hatod usab kanato sa Turbo Men Enhancer. Nako, sa kagabhion karon nga tugnaw kaayo, importante gyud na kusog gihapon ang ato ang tuhod. Naagihapong kitay panahon sa tuang mga partner sa panahon ng makiglabing-labing. Ayaw kalimot sa pag-inom. 30 minutos bago makiglabing-labing sa asawa or samana sa Turbo Men Enhancer. Mapalit kina siya sa mga suking butika nationwide. O pwede usab ninyong mapalit sa tuang suking XFM stations nationwide. O kung dali ka sa Bukidnon, available ka na siya din sa may second floor sa Tala-Tala Building. Taas lamang po sa St. Peter Office or sa daan ng PhilHealth Office. Balikan na to ang istorya sa to ang letter sender na si Lani. Si Lani na umuwing single from Hong Kong. Remember na ko ang kaagi Lani. Nihawa ko sa Pilipinas nga nakoy uyab. Niadto ko Hong Kong, shaky na akong relasyon. Unya na ako'y gina-entertain na pero di pa ko interesado. Pero siya akong ka-video call 24/7. May nagkauyab dayon kay Pakipot man. Pero bitaw, niuli ba ako at nga single ay. Pero dili na akong kaagi ha. So man. What's with the rea... Ha? Ay, nako. Napo yung nag-iring-iring. Pero bitaw, ni ato ko Hong Kong, nga naiuyab, ni uli ko nga single. Single and shaky and basta. Ito mausap, eh magkabala ka. Yun ako mabalik sa panahon nga nasakitan ko kay enough is enough. Enough! Bita, tagain ninyo og tambag sila ni Vicky na ginahanglan gyud siya sa inyo hang maayong pagpamulong karong gabi una. Lalom naman kayo ko mga Bisaya, oy. Lahi na gyud, no? Lahi na gyud ko mga Bisaya ron kay lalom na gyud kayo. Bitaw, 0945-443-5869. Once again, 0945-443-5869. O pwede usab ka mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages na live gihapon hangtod karon. May gabi po akong i-greet akong uyab nga tua sa Cebu, sa Divine Plaza. Mag-amping siya si Kuya Cards di Aini sa Valencia City, Bukidnon. Oy, congratulations! Finally, di ba, niingon man to si... niingon to si Ate Divine eh nga. Gusto siya nga makauyab og taga Bukidnon kay tugnaw eh alawa. Natupad na gid mo hang dream Ate Divine. Nagid ay kita Valencia sa mga expect siguro ko Ate Divine no nga puhon-puhon makabisita ka dinhiya. So Cebu mag-tracking siya baba sa Cagayan, tapos pag-abot sa Cagayan, sakay kag bus, 1 hour, nanadayin ka sa, wala, 2 hours kay, 1 hour man sa Malaybalay niya, 2 hours pa doon Valencia, hapid rin sa Malaybalay. Ha? 2 hours daan. So, kasan ni Cagayan to Valencia? Mm, 2 hours. Pero kung Valencia, sorry. Cagayan to Valencia, 3. Almost 3 hours. The Divine, happy tabi ako malay-balay, ha? Naroko na rin. Siyempre, gusto mo ko makakita sa inyo, ha, ni Kuya Ricks. Ang tambag na ako kay Lani, mauna mangitag siya, o lain kay Luoy siya, o bitaw. Lan, tama rin ang imong gibuhat po lang, no, nga wala ni mong gihurot ang imong enerhiya sa mga tao nga ingon ana. Dili na to deserve ang mga tao nga dili ginahatag sa tuwa ang peace of mind, dili ginahatag sa tuwa ang love nga atong deserve. No, we deserve someone better than that person. Aba? Pero sa high B, kung na yung mga maabot sa mong kinabuhi nga mga pagsuway, ayaw ba yan na itong luha? Kana mga pagsuway nga ginhatag sa mga sa Ginoo, it's a way of testing you and preparing you at the same time para sa usa ka umaabot nga dako nga blessing sa imong life. Diba? Ako bitaw sa pila ka panahon nga grabe gid na kong chabaw-chabaw o oh, nakaagipod ko anang magbeg-beg kusgugma. Nakaagipod ko anang giliganahan ang parents sa kuha. Kagi ko, sus, uy, harap-harapan ka ayaw, eh, kagi ko, ana. Kung nang mangalot na lang ko sa kong ulo pag akong ma-remember, oh, nakaagi ko, ana, BN. Fortunately, natatanan ng mga kasakit sa kinabuhi, gikambyuan dito siya sa Ginoo o ganang mga maayong blessing na naging blessing po sa ubang tao. Ang imong sikreto po din, ha, Abby, is kanang every time na naingon, ana, maabot sa imong life, dapat patient lang, gid ka. And always be thankful nga. Na-remember ka sa Ginoo by giving you a lot of trials. Kaya pag naghanda kang trials sa kinabuhi, naghanda kang problema sa kinabuhi, na-remember daw ka na sa Ginoo. Diba? Ang akong i-greet na ako kung mama nga mag-birthday ugma, o sa akong uyuan sa Tandang Sora, si Tatay Delio o Tato Lochog Maura.
1: Happy birthday!
2: Sa mga mag-birthday tomorrow, happy, happy birthday po. Sa mga nag-birthday po karon, happy, happy birthday po sa inyong tanan, ha? No? Iko ganahan kayo nga mag-greet sa inyo, kadi mo mag-imbita. Hi, Bibi. Bibi, what man ang from airport to Cebu? To Valencia, Bukidnon. Walay kuan. Ang mahitabuan na kung mag-airplane ka at the Divine is from Cebu to Cagayan ka lang taman. Kaya wala pa man diri sa Bukidnon. Dili pa man open ang sa Don Carlos. Tama ba ko? O, dili pa open ang sa Don Carlos. So, kung mag-airplane ka, it's gonna be from Cebu to Cagayan. 1 hour lang man yata. O, wala na kayo naabot ug 1 hour ba, no? Wala na naabot ug 1 hour. Mga 40 to 50 minutes. Cebu to Cagayan. Airplane. O, anak lang. O, dool-dool na siya. O niya, pag-abot ito dayon sa airport. Makalipay. Hi, Ate Cindy. I miss you, Gika ni Andy from Jensen. Salamat, XFM. Andy!
1: Thank you
2: much. May po si Andy. O, gimingaw sa kuwa. Pero bito, Bilani, balikan na ako ang imuhang istorya. Lan, you've made the right choice. You've made the right decision. Dili man mo kinahanglan na. Dili lang siguro para kang Lani, no? Para po sa mga kababaihan or mga kalalakihan nga. Same mong experience ni Lani nga need ba i-please ang pamilya para lang dawaton. You do not have to please everybody. The good thing is, kung dawat ka sa imuhang uyab, dapat siya gid ang pinaka number one mo. Depensa sa imuha. Sa panahon nga, yung ano, lain imuhang paminaw, lain ang imuhang ginaagian sa iyong pamilya, dapat siya ang imuhang peace of mind. Dapat siya ang mo tabang nga, kana kung idepensahan ka nga, yung pag-ingon ana sa kung uyab, kay ingon ana. Pero, murag wala pa man ka move on ng imuhang uyab, uy, murag wala pa man siya na lutas. So, you need to find a guy or, yeah, babae mang kalan. So, mangita at syog ka og lalaki nga kaya kang panindigan. Sama ni Bibi Jow. Gusto kayo paila-ilata kang Bibi Jow? Paila-ilata kang Bibi Jow. Kasi si Bibi Jow, grabe gid kini syog panindigan, no? Masking kang kapila na ni siya tamak-tamakan, kapila na ni siya kanang binuangan, kapila na ni siya luiban. Isin zone, oh, walay closure. Pero seryoso gid ni siya magmahal mo nang Lan, kung interesado ka kang Bibi Jow, ingnira ko Lan. I-text kami Lan sa 0945-443-5869. Kung dili po ka kang Bibi Jow, naaman mi laag ni Bisor. Kung dili ka kang Bibi Jow, naaman si Double B. Double B na lang, kato kay Sherbol, jud po to. Di jud ka magmahay-mahay at tulan. Tinuod jud na siya, Bibi. Kinahanglan, mangita na lang jud siya og lain. Mas deserving. Anak na lang. Naapa si... Ay, correct! O, kaling duha na lang atong option, B. Lani or anyone else na nangita mo o kanang seryoso nga partner, seryoso nga lalaki, kanang lalaki nga mapagmahal, mayaman, may pera, marunong magluto, oy! utulo! Upat! Apilo na to si Pring Carl. Upat ha? O basta kay upat ni among available nga mga BB boy diri. Si Paring Double B, si Paring Dongski, si Paring Jojo, si Paring Carl. Kani sila. Pwede gid kay ni sabi, pwede gid kay sila. Aside sa mga kaniwa, aside sa mga guwapo, mapagmahal, macho, malalaki ang abs. Mayayaman, mapera, kugihan, haud magluto, sus. Sabi na si Paring Dongski o si Paring Carl, ay. Dapat walay manok nga masaag. Di na ginakauli inyong manok. Pagkahuman kay dapat wala mo yung mga tinanong mga tanglad. Bitaw, so pagsaba lang bitaw mo din ha akong need ninyo og kanang someone na winning mo comfort sa inyong mga hands kay na aming mga paridiri available 24/7. Bitaw, wala namang itay oras lan. Congratulations for making the right decision and I wish you luck. Makakita na jud ko og tao nga modawat sa imuhang pagka ikaw sa imuhang pagkanaa o sa pagkawala sa imong kinabuhi. Kanang mga walang-wala na gid kay ka, dawat lang gid gihapon ka, kanang naa kay ka, sobra-sobra, dawat lang gid gihapon ka. Balance nga pagkadawat lang. Singalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Ako po si Cinderella para po sa Putahe sa Gabi.
0: Init baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayo kalimot kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita og bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe.

pwede siguro, ingon ana man galing ating gabiin na kaya ang supply. Basin, pwede mahangyo siguro kahit mga alas 7 o alas 6. Kana mga alas 6, sugdi na siguro ninyong paagas. Ika itunong po, nag-alas 11, kadlaon, mo pa ipang-agas. Wala lang, kung sao naman lang ninila pagpangatulog. No, niyao pagkaugma pa mo trabaho. Usahay kining SFWD, murag makahatag ng sakit sa balat, sakit sa kalawasan ba? Gipantos gyud ang tagapisaan sa tubig o nangauga. Nangauga na siya. Kaluoy po, ugang-uga na. Mawalang na ako nakita ba? Isa pa lang gani ka barangay. Actually, daghag mga barangay nga nagreklamo na. Pero ang hilabihan yun yung apektado, kining ato mga tagapisaan. Labi na kining sa upper pisaan. No? Tanawa ragun na ninyong kilid sa National Highway, diri sa may pisaan. Diba, halos mga container, bisag unsa na lang ang mga jar nga pwedeng masudlan og tubig, ilan ang gipang butang sa kadalanan. Mao na siya mga katropang abunda man unta na tagtubig sa ato ang probinsya, pero nganong daghan magyapon ang uhaw. Aring sayo pas buntag mga katropa sa puto naman taani nila. Eh. Kaya na pwede rin una ta sa pampaugnat sa mga kaugan.

0: Oras na ito, mga katropa, alas 5.27 na. Oh, nanadiri, naka-attendance na si katropang Rigor. Katropang re-monitoring na listening. Wala man tubig, pangita na lang yun ta o pamaagi nga makatubig kay sige pata bagot-bot mapatay ta. Oh, mga matay, tagsayo, ani, magsigsapot, ani nga SFWD.
1: Ayaw!
0: Pastila, no, kaluoy in town sa itong mga apektadong mga individual, mga katropa. At dili lang sa mga individual, kundi ang mga kabalayan. No? So, muna siya mga katropa. Anyway, may buntag sa tanan ng mga bago pang nagmata karon. Good morning sa tanan nga mga nga hatagan pagpanahon nga magbag-o sa ilang kaugalingon.
1: Ayaw!
0: kanang yatagan pas Ginoo og laing kinabuhi. Bisag dili grateful. At least na lang mga katropa. Bisag daghan tag mga kasaypanan, yatagan pa tas Ginoo og kahigayonan nga magbag-o sa tong kaugalingon. Tama ba, Carmen Pataho? Kumusta man na sila, Kuandia? Kumusta man na sila si

0: si Didit ug si Bobot. Ay, si Edit di ay. Si Edit ug si Bobot Flores, na mata na na sila diha. O, pang mata na mo diha, kaya ba sige inyo mga baboy dito, inyo mga kabaw dito, baka ng layas na to, gipamiyaan na mo.
1: Ayaw!
0: Mga katropa, tong oras, alas 5.30 na. Nahala, wa pa man. Atong oras, mga katropa, alas 5.30 na sa sayong kabuntagon. Muna nga sa akong mga kahigalaan diha sa May Bayugan City. Oh, kumusta man mo diha? Ah, mayong pagpaminaw ninyo diha, mga katropa. Asan man to? Usahay bitaw mga katropa, no? Kining ato ang kabuntagon. Makapahinuklog baya po. Ay tagaan sa tamo diri kuan bi kining laing pangpaugnat sa kaugatan.

oras, mga katropa, alas 5.39 na. Once again, welcome back sa itong programang Exciting Pilipinas. Kining oras, mga katropa, atod ka na to sa itong produkto. Gikan sa Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. O ang atong Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Amulay paabot kaninyo, mga katropa, ang atong Santon Gold Coffee Mix is available na sa tanang Mercury Drug nationwide. O nang sa katong gusto mo tilaw o ngawa pa nakatilaw, ang ato ang Santon Gold, pwede na ninyo mapalit sa tanang mga Mercury Drug, mga katropa. Kada nga mga produkto, mga katropa, makaingontang lami gyud siya og na panang bagay gyud, labi na sa katong mga dili gayo gapangapi, no, labi na sa mga acidic nga mga tao, no, dili pwedeng mangapi kay mag-acid. So, kana ato ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, pwedeng-pwede kayo. Okay, mga katropa, dita maglangay. Lakmitan una nato ning kuan, mga katropa, mga oy nawa man. Ato ning lakbitan ning mga kuan, mga katropa, mga impormasyon gikan sa ato ang mga silingang probinsya. Wala na buang naman ni si Mita na mamudinong

0: Dili ta mga katropa kang atong una pasudlon si katropang Jubit Espanyol mga katropa. Kay matod pa Congressman Pulong Duterte nangayo og tubag kang PBBM labot sa flood control, PhilHealth og Maharlika Fund. No, so atong pasudlon na si katropang Jubit Espanyol mga katropa alang sa maong impormasyon.
1: XFM Report.
2: Nanawagan pag-usab si Davao City First District Representative Paulo Duterte ngadto sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga hatagan og klarong tubag ang publiko kabahin sa mga kontrobersiyang naglibot sa flood control projects sa pondo sa PhilHealth og Maharlika Investment Fund. Sa iyang pahayag human sa ikalimang State of the Nation address konsona sa pangulo, giingon ni Duterte nga daghan gihapon ang nangita og kasayuran ingon man accountability kabahin sa giingong maanomalyang paggamit sa pondo sa gobyerno. Ilabi na sa mga proyektong flood control nga kasamtangang giimbestigahan sa lain-laing ahensya. Matud pa sa kongresista, mas kinahanglan hatagan og prioridad sa administrasyon ang pagtabang sa mga Pilipinog na apektuhan sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton, taas nga singil sa kuryente o pagkunhod sa purchasing power sa mga pamilya kaysa sa paghatag og mga saad nga wala pa matubag ang dagkong isyu nga ginapangutana sa publiko. Dugang paniini, ang kahimtang sa nasod dili masukod pinaagi sa gidaghanon sa mga nanindog og mipalakpak at sa sona, kundili pinagi sa kahimtang sa ordinaryong mga Pilipino, ilabi na sa ilang abilidad sa pagpalit o pagkaon, pagbayad sa mga bayronon o pagsalig sa mga institusyon sa gobyerno. Matud pa ni Duterte, hangtod nga wala pa matubag ang mga pangutana kabahin sa flood control program, PhilHealth funds o Maharlika funds, magpadayon ang kritisismo o pagpangayo sa publiko alang sa transparency o accountability gikan sa gobyerno. Mga katropa, arong kanunay, boosted ang immune system at adlaw sa paginom ang Xanthon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Jubit Espanyol, XFM News.
1: XFM Report.
0: Muna siya mga katropa, klaro man po kayo. Ang usag yun sa ato ang lisod kayo makita karon ang transparency and accountability. No, labi na sa pamunuan ni PBBM. Musugot tag sa dili mga katropa, klaro manggod pod kaayo nga doon agyoy mga anomalya nga nagapanghitabo katong kuan mga katropa, katong iyang suna noon na ni-mention naman gyud siya nga doon na nay patong-patong nga kaso para kang Romualdez para ni sa issues flood control, pero ang problema ani ang issue sa PhilHealth. No, sa atong Maharlika fans, so mo pa na ato ang gusto madungog karon. At least doon na natay nadungog nga kanang gimension gud niya gikan sa iyang baba mga katropa nga bisag relative sila, bisag kapamilya sila, no, maisog siya nga ni mention sa pangalan ni Romualdez mga katropa. Okay, diretas laing bahin mga katropa, gikan kang Ivan Pulunan. Matod pa motorista patay human ma sideswipe sa Pampasayro ang jeep. Atong sayron mga katropa, gikan kang Ivan Pulunan.
1: XFM Report.
3: Nagpabilin sa sulod sa presuhan ng usa ka jeepney driver human nga mi-surrender sa pulisan tungod sa pagkalambigit sa bangga ning niaging adlaw sa National Highway Barangay Tinagakan diyan sana alas 4:25 sa hapon. Giila ang motorista nga si Diocarlo Florentino, 32 anyos, nga residente sa Digos sa Davao del Sur, samtang ang driver sa jeep mao si Elizardo Bercero, 68 anyos, nga taga Yuson, nga taga Yason Village, Barangay Lagao. Subay sa imbestigasyon nga samtang ginasubay sa mga nasampit ang Digos Maca Road gikan sa Malandag Road padulong sa city proper, kalit matud pa nga mi-overtake ang jeep aron mukuha og pasahero apan wala na bantayan nga na side swipe ang motorista. sa kakusog sa impak nawad anog kontrola ang motorista sa Gimaniwan samtang ang driver nalagpot matud pa hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Wala magdugay, ni diretso ang driver sa Tinagakan Police Station aron nga mag-surrender. Sa pagkakaron, nadala na sa Digo City ang pateng lawas samtang ginahulat ang mamahimong paghusay sa mga nabiyaang pamilya aron magpabiling protektado og ligon ang kabukugan. Tumar og premium D3 soft gel capsule alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daghang salamat katropang Ivan Polonan sa report. Sumuna siya mga katropa lagi unta diha sa kadalanan abot driver o kining pedestrian. No? Ato magyong responsibilidad ang pag-amping sa tong kaugalingon. Ilabi na sa mga driver, ato yun untana ng huna-hunaon si kanunay. No, kaya di na ito matag-an, naagyo yung mga abusado ng mga driver, so kita na lang sa itong kaugalingon ang maniguro nga ilugar ang atong kaugalingon diha yun sa safety, no, nga lugar mga katropa. Sa okay, dirita ka, unsa panikang de los Reyes lang. Good morning, Sir Ray. Watching from Santa Irene Prosperidad. Oh, labi na diha sa may Prosperidad, ha? Diha sa may Santa Irene, gusto graba kayo managan diha mga sakyanan diha katropang li. Amping-amping, good mo diha sa pagbaktas. MG Duero, good morning, kuya. Hoy, mayong buntag po niyo mo diha. Mayong pagpaminaw. Mayong paglantaw sa ato ang programa. Bitaw no, sa ato ang mga kaigsunan ba, labi na kinibitaw ang mga driver na ito, mga katropa. Kaya ang uban manggod ini, kanabang di na sila makahuna-huna o unsay ilahang kuandiha, unsay ilahang dapat tunahunaon sa, labi na, sa ilahang pag-drive. Ay usahay mga katropa makaingon tang murag abusado ba ni ikaw kuya MJ sa imuhang panlantaw doon na bay ano maklaro magyun nga doon nagyun sayop ning driver pero kita ba isip mga pedestrian ato punta ng para di na lang yun ta madamay. No, kita na lang yun ang maningkamot sa itong kaugalingon nga maluwas ta diha sa mga aksidente. O, kani si Kuya MG Duero, driver man gyud ni siya. Pero nagtuo ko, Kuya nga, responsable gyud ka nga driver. Eh, doon ay mga irresponsableng mga driver, mo nang makadisgrasya. Why ayo? Kuya Elisar Saol, may buntag ni mo diha, kuya. Sa mga Saol family diha sa may barangay poblasyon, particular na sa may Mangga Chupoy Street. Diretas laing kuan mga katropa, sa laing informasyon, laing balita nga nakalap na ito dito sa Manida Pit, kang Philip Oligario. Matod pa, giabandon ng tubo sa Jensan public market, gikabalak-an sa mga residente, human gituhuan nga bumba. Oy, so maning kuan be. At aning siren, gikan kang Philip Oligario.
1: XFM Report.
3: Daling agresponbihan sa Bula Police Station o General Santos City Explosive Ordnance Disposal Unit ang kinudahang bomba nga nakita sa east side gabahin sa Jensen Public Market ni nakalabayang alas 11 sa gabi. Sumala ni Police Major Junal Ray Gatera, Station Commander sa Bula Police Station, nga nakadawat sila og tawag sa mga personahe sa Civil Security Unit sa Palengke. Kundi in samtang garoving sila, nakita ang kadudahang butang sa gilid sa dalan nga daw bala sa mortar, nga giputos o bubble wrap o dakatip pag-abot sa sa EOD unit kidistrap ang maong butang o dasayran nga usa kini kaabandonanong PVC pipe nga kanhing ginagamit aron moderetso ang tubig ulan sa drainage system. Loyo nga nahibalaan kun unsa gayon kini, nakahatag yapon ang gilusad nga blasting o kahadlok sa mga tagapalengke apan gidayeg ang paspas nga pagresponde sa mga security sa palengke. Mga katropa, gikapoy na baka sa mga skincare nga perti kamahal og walay effect sa imo, diri nata sa sabon nga dunay hatod nga glowing og mala artista nga skin. Mag-Clear Skin Herbal Soap na. Alang sa nagkaya usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: XFM Report.
0: Dahan, salamat katropang Philip Olegario. Doon na pa'y laing kuan mga katropa. Kuya Glenn Reventiso, may buntag ni Muda. Kaya labi na diyan kang tigingging sa mga Cartera family diyan sa may Katmunon. Condolence diyan sa ako ang classmate sa elementary, no? Sarmil Bayo. Condolence sa amit. Taon na nipahulay na gyudin taon ang imuhang mama. No, pastilan makaluoy bitaw gyud kayo ning maghunahuna sa basa ato ang mahigala. Na nangawad-an gyudin taon og ginikanan tungod sa mga balatian. Og gini mga katropa ang sa ato ang nasod bitaw. Labi na ato ang Pilipinas. Nga kung wa tay kwarta mga katropa, maglisod yung tagpatambal sa ato ang mga balatian. Muna nga kung gusto ta nga makalikay ta, di ta mataptan sa bisan unsa mga balatian mga katropa, inom yun ta og Santon Plus Gold. O kaha Premium D3. O kay og magsakit ta mga katropa, pastilan in town. Pangbayad palang daan sa hospital. Dugangan na imuhang balatian. Unsa na lang kung wa gyud kay kwarta, mao man ang daghang mga sakit sa Pilipinas, musamot ang sakit mga katropa kay maghuna-huna mangod sila og magpa-hospital ko unsa may among ibayad. Imbis kay stress na samutan pagka-stress, pasilan kaluoy in town. Kuya Glenn, good morning sa imong tibuok banay sa imong pamilya diha. Labi na ila anti aning tigingging may buntag ninyo diate. Wala na namasahero yan, nangita na sila. Goku daghan silang gasolina. Pastilan in town. Wala gina ba? Kian na sa all, kumusta mga sa matib na to diha dong? Mata na diha do. Klase pa do. Atong oras mga katropa, alas 5:53 na, 54 na gyud. Pastilan, igor na ni ambak na yun. Mga katropa, wano gyud ko igong oras mo pa na yun sa unahan. Ako na lang magpasalamat ya kaninyo sa kanunay ninyong pagiguban. Salamat sa mga suporta. Labi na sa inyohang kanunay nga pagiguban kanato dinhi sa itong programa. Alang na lang, sikinatibok ang puwersa nining XFM Agusan, labi na sa among station manager. As pag dumana sa among station manager, katropang Ray Celeste Surabaskis, amo ang admin officer, katropang Ale Vicente, amo ang station news desk, katropang Limuel Pagalaran Ukay, sa akong kaubanan mga katropa sa news reporter and anchor, katropang Junji Librias. Sa technical department, sa pagpanguna ni katropang Milani Duran, katropang Kiano Sibial, o ang akong kauban karon mga katropa, Harvey Ramis mga katropa, kaming tanan kaninyo magaingon, daghang salamat, dalay ko ng Diyos og amping kitang tanan.
1: Exciting Pilipinas!

0: bilin. Na ako'y better, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako better. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
4: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga ula ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlok ko kasi naaydal lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di inyo dalim. Mata ka sayo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sayo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pero may ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng

0: maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
5: Symptoms persist.
4: Sister Pain.
5: Sa mga butika.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong gipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sad. Unya, magkapabata ko sa atong pamanit Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix, ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
2: Santon Gold Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide.

0: pali sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Call the doctor.
1: Sa mga butika.

0: Ahora es Katrupa a las 6:12.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
0: Luzon, Visayas, Mindanao. Agusan del Sur, mga katrupa, good morning. Welcome na sab sa itong tulaman ng mga katrupa ning adlaw nga Miyerkules. Pizza 29 na kita mga katrupa ning bulan sa Hulyo, the smell 26. Atong tulaman noon, hatod Chris Mayo nga kabubutaon sa Yes to Health Incorporated. Nagdala Chris mga produktong tiyonay garantisadog lahutay. Mga katrupa, onsas mga produkto nga ginapangita. Gumikan sa nahimong kaayuhan, dinhas panglawas sa atong mga kaigsunan, mao ang Sandon Plus Gold Herbal Capsule mga katrupa. Sa Sandon Plus Gold Herbal Capsule, winner ka mga katrupa. Ato kining maangkon, by the way, naa sa mga butika nga doon sa atong dapit mga katrupa, usab sa mga National Pharmacy. Sama sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica, Nationwide. Mga katrupa, good news. Kay ang Sandon Gold Coffee Mix, mga katrupa, gilunsar na. Gipahibalo na mga katrupa nga naa na karon, available na sa mga Mercury Drug. No? O nang kung nangita mo mga katrupa, og Sandon Gold Coffee Mix nga diin ang uban gani na tingala sila nga puti-puti og ni guapo man sila gumikan kay ang Sandon Gold Coffee Mix mga katrupa, kapi-kapi ka lang ang nakanindot din haa na amanggoy glutathione og collagen. Morning kapi nga makapagwapog makapagwapag makapabata gumikan sa collagen, no? So, naanakini, available usam sa mga Mercury Drug. Okay, sunod nga mga adlaw mga katrupa, nahutdan ta pagkakaroon diri sa itong, diri sa itong opisina, mag-anaon sa pod may kung naana, no? At ito, tulamanon mga katrupa, ito sa kinis, maayong nga kabubuton sa Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation, nag-servisyo, nga walay hasol mga katrupa, nag-servisyo nga ubos ang interest. Of course, ang Agusan Lending nagapaloon sila. Nanginahanglan kaniha og pinansyal, nag-offer ang Agusan Lending sa loan mga katrupa. Para sa detalye ni ini, ala ato ang ilang opisina sa San Francisco na imutang mga katrupa at bang sa San Francisco Gymnasium. Niya sa, of course, sa Bayugan City, naimutang sab sila sa Purok 3, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City. No? At doon ang ilang buhatan. Alasais, disais mga katrupa. Ako si katrupang Ray Celeste Surabascas, kining Express Balita. Dari kita sa uluhan sa atong mga balita. Headlines. Sa mga balitang lokal, produkto sa MSMS sa Agusan del Sur, gi-export na sa ubang nasod, human natabangan sa DTI o FDA. Headlines. La Paz Business Club, malampuson kining gilunsad. Dulaan 200 ka mga negosyante nagkahiusa. Headlines. Sa gunson nga saka sa presyos petrolyo, gigabalaka kinis mga motorista, diesel o gasolina, misaka o kapin sa iskada litro. Headlines. Balik na pong taas mga katrupa. Lisod na pud ni. Niwilisod na madaan pero musamot pagyot. Pagpamaligya o giligal nga druga sa barangay trash, gihimaka kinis sa opisyal. Pipila ka estudyante giingong gumagamit. Headlines. Samtang nga tulog ka barbero nga nadakpan sa Baybas sa San Francisco, gipasakaan na kini og kaso. Headlines. libreng mobile chest x-ray o TB screening sa lapas. Daghang residente ang nagapahimulos.
2: Headlines.
0: Hulga batok sa mga tunghaan sa Patinay, giaksyonan kini sa kapulisan. Publiko giauhag nga magbinantayon.
2: Headlines.
0: Ninggara na gyud ni mga katrupa ni nga hulga-hulga sa mga tulungaan ba? Sakyan po di. Masuta naman ang madaling matumbok sa cybercrime. Samtang mga katrupa sa atong balita sa regional o patka membro sa CTJ, mitahan kini sa pulisya.
2: Headlines.
0: Sa atong balita sa national, by the way, mga katrupa, PBBM nanawagan sa Kongreso nga palapdan ang tax exemption nga tuna sa 350,000 pesos kada tuga o tuig alang kinis mga trabahante.
2: Headlines.
0: Samtang sa itong international mga gadrupa, pag-ataki sa US o sa Iran, gihunong sigon ni Trump.
2: Headlines.
0: Dugang bahin sa itong mabalita mga gadrupa, LeBron James, opisyal ng kabahin sa Philadelphia 76ers. Target ang kampyonato mga gadrupa.
2: Headlines.
0: Sa Shubes, Sean Diddy Combs gibalhin sa solitary confinement. Nakigbagay sa kaubang priso. O nakagisinumbagay sa kaubang priso.
2: Headlines.
0: Mga katrupa, katuluhan sa atong mga balita.
3: Express Balita.
0: Orang arangkada sa itong mabalita, mga katrupa. Produkto sa MSMS sa Agusan del Sur, miabot na kini sa laing nasod, mga katrupa. Humana tabangan sa DTI o FDA. Sa ito ang report nini. Pinaagin ni katrupang Ree Alinton.
3: XFM Report.
4: Mapa si Garbong gipresentar ni Department of Trade and Industry Development Unit Head Corazon de la Piña ang nagkadaiyang lokal nga mga produkto nga nagmalampuson human madawat ang suporta gikan sa ahensya o opisyal nga nakarehistro sa Food and Drug Administration. Sumala ni de la Piña ang micro, small and medium enterprises kon MSMEs nga ilang gigiyahan nagpakita og dakong kalambuan sa ilang negosyo, daghan sa mga benepisyaryo ang nakapauswag sa ilang pagkinabuhian pinaagi sa produksyon o pagbaligya sa ilang mga produkto nga nakaugmad usab o dugang oportunidad sa trabaho o kita alang sa mga lokal nga komunidad. Gibutyag pa nga dunay pipila ka mga produkto gikan sa lalawigan ang gi-export nga karon ngadto sa laing nasod nga nagpamatuod sa taas nga kalidad o dakong potensyal sa mga produktong agusanon sa merkado sa gawas sa nasod. Kini nga kalampusan na nakahatag og dugang kadasig tungod sa hugot nga suporta sa kagamhanang panglalawigan sa Agusan del Sur, pinaagi sa nagkadaiyang programa alang sa pagpalambo sa negosyo. Gilauman sa DTI nga mas daghan pang mga lokal nga negosyante ang makapahimulos sa ilang mga tabang aron mas mapalig-on ang ekonomiya sa tibuok probinsya.
5: Chicharon, banana chips, naapotay sa Prosperidad, banana chips, buko pie, and many others. Na kuan. Naalang mga kuan, kana akong na-mention are those kuan na kana medyo angat-angat na kay they are FDLTO registered naman.
4: Ang tipik sa pamahayag ni Mrs. Corazon de la Piña, katropa, aron kanunang produktibo ang imong panglawas sa matag adlaw, pinaagi sa pagpalig-on gamit ang Santon Plus Gold. Alang sa Dekusyang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
3: Express Balita.
0: Dugang bahin sa itong mga balita. Mga katrupa, malampusong gilunsad ang lapas sa business club. Dungan kini sa pagpili sa mga bagong opisyal. Atul kini sa unsa kakalihukan na gipahigayon sa Caliga Center, Municipal Ground, Lapas, Agusan del Sur. pakipahigayon ang maong okasyon. Ubos kini sa tema nga pagbalig-on og pagtambayayong alang sa kalambuan sa ekonomiya sa lapas. Gisalmutan kini sa dul-an 200 ka mga lokal nga negosyante og business owner sa lungsod nga mipakita sa ilang hugot nga suporta og aktibong partisipasyon. Mitambong usab aron sa pagiya sa kalihukan na sila si Corazon de la Piña, Rudel Magdunsod, Dinher Rafael, Grislein Chiniro, og Rijan Alquizar, nga representante kini sa Agusan del Sur Business Chamber of Commerce Incorporated. Dako usab ang suporta nga gipakita sa lokal kon local government unit sa La Paz sa pamilyang Lim, ubos sa pagpangulo ni Mayor Michael Lim og Vice Mayor Alan Lim, kauban ang mga membro sa sangguniang bayan og mga department heads. Ang tibuok kalihukan gipangulohan ni Juan Chris Gonzalez Ardisa, ang lidipo sa maong lungsod. Pinagi sa pagkatukod sa La Paz Business Club, gilauman nga mas mapalig-on pa ang panaghiusa, tabangay o kooperasyon sa mga negosyante aron dungan nga ituboy ang padayon nga kalambuan sa ekonomiya sa tibuok lungsod sa La Paz.
3: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katrupa, itong orasan alas 6:24 na. Samtang sa laing bahin sa itong mga balita, sa gunsun nga saka matod pa sa petrolyo, ikabalak-an kini sa mga motorista. Sa inuntang report ni katrupang John Jalabrias.
3: XFM Report.
6: Libati karon sa dakong kabalaka ang mga motorista tungod sa sagunsun og sunod-sunod nga pagsaka sa presyos petrolyo sa nasod. Gikumpirma kini sa usa ka pump boy sa gas station sa barangay Patinay, Prosperidad, Agusan del Sur nga giila sa alias nga Ricky. Sa dihang nahinabi sa XFM, matod pa ni Ricky, sulod sa duha ka semana ang pagsaka sa presyos gasolina, apan ang pinakadako nga usbaw natala niya

0: diesel naa sa 91 ang matag litro samtang ang regular anaa sa 90 ang litro samtang ang premium anaa usab sa 91 ang matag litro. Nabalaka og maayo si Ricky tungod kay gawa sa petrolyo. Gilauman usab nga musaka ang presyo sa mga nagunang palitunon og produkto sa nasud samtang ang suhulan sa mga trabahante wala lamay pag-uswag na nawagan siya sa kagamhanan nga tutukan og bantayan ang presyo sa lana aron makasugakod ang katawhan ilabi na kadtong mga minimum wage earners o gamay ra ang kita matag adlaw.
1: Ikaduhang semana karon ang pinaka karon gid ang pinakataas nga kuan nga increase kay sa amua diri sa pitugas sa patinay ang gitaas gid sa kuan gasolina 4 unya sa diesel 5.
0: Ang tipik nga pamahayag ni alias Ricky usa ka pamboy sa may gas station nga nakabase sa barangay Patinay Prosperidad probinsya Sagusan del Sur. Mga katrupa, aron kondisyon ang atong panglawas sa matag adlaw, mag-premium D3 na kamo. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
2: Express Balita, Express Balita. Oras mga katrupa, alas 6:27, by the way, ay kalimot unya oh. Tanaw na itong kinsay mga nagsunod na sa atong Facebook Live. Okay, ato silang bulahon, unya taon-taon, natin pa-premyo. Unya, no? At ang ininyo, before matapos, before kong mag-exit, natin mga pa-premyo nga ihatag ninyo. Katong tanan nga mga nagtanaw diri, amoy atong i-appul sa Rappul, no? Sa atong live. Diri sa page sa XFM mga katrupa. Kining 91.3 og kinipanihan sila. XFM 91.3 og XFM San Francisco 91.3. No, katong mga nagtanaw i-appeal mo sa atong parapul niya, atong tuyoko ng atong katrupa Lita Will, no? No parihagay pon sa una. Alas 6:28. Express Balita. Express Balita.
3: Dugang bahin sa tumabalitang lokal, mga katrupa, gimakang sa usaka opisyal sa Barangay 3, San Francisco, Agusan del Sur. Ang mga report nga dunay nagahitabong pagpamaligya o iligal nga druga sa ilang dapit. Apan giangko nini nga dunay pipila ka mga gumagamit niini sa ilang komunidad. Kini ang gipahayag ni Kagawad Arnel Lapao, ang Committee Chairman on Peace and Order sa Barangay Tras. Human gi panubayan sining sibyaan. Matod pa ni Kagawad Lapao, negatibo ang maong isyo. Bahin sa pagpamaligya tungod kay base sa ilang dunggan og na monitor pulos ra mga tigamit o user ang naas sa ilang dapit. Bisan pa man ini gipasalig sa opisyal nga walay undang ang ilang gihimo nga pagrubing og pagmonitor sa palibot aron masiguro nga dili gayud masudlan sa mga tigbaligya og druga ang ilang barangay. Gipasabot usab niya nga dunay mga higayon nga nagpahigayon og operasyon ang kapulisan sa ilang dapit. Apan ang mga nadakpan nga suspek dili mga residente sa ilang barangay kundili mga dayo lang nga nianha sa lugar. Sa ilang padayon nga pag-monitor na matigdan sa mga opisyal nga kasagaran sa mga nagagamit o gamaoy na himong target niining illegal nga kalihukan mao ang mga estudyante. Tungod din ihugot ang koordinasyon sa barangay uban sa kapulisan aron hingpit nga masugpo o mapanalipdan ang kabatanunan batok niining ginadiling druga.
4: Barangay, wala may kuhan. Gawas na sana mga narakpan nga sa atong barangay nga dili taga diri mga dayo raga po pero diri nag diri sila naga kuan bahin labi na sa mga estudyante mga gila punteriya kayo pero sa diri sa ano po yo lumulupyo sa barangay tres hulay na maligya.
3: Mga trupa ang pamahayag ni Kagawad Arnel Napao.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Tulog ka barbero nga nadakpan sa bypass operations kapulisan mga trupa sa San Franz gipasakaan na kinigkaso. Sa irong report ni katrupang Ri Allington.
2: XFM Report.
5: Formal nang gipasaka ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok

0: mga katrupa giauhag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Kongreso sa iyang ikalimang State of the Nation Address nga palapdon ang income tax exemption alang kini sa mga trabahante nga ang sweldo moabot ngadto sa 350,000 kapisos matag tuig. Tuyo sa maong nga sugyot nga makuhaan ang bugat nga palasunon sa middle class nga mga trabahante o aron mapahimo sila nila ang paningkamang ilang gipaningkamutan. Gipadayag usab sa Pangulo ang plano nga pagpaubos sa buhis sa kita sa uban nga mga wage earners apan wala kini muhatag pa og dugang detalye kalabot niini. Gawa sa mga empleyado gihangi usab ni PBBM nga i-exempt ang gagmay nga mga negosyo gikan sa corporate income tax. Nanawagan usab siya nga palapdan ang amnesty alang sa mga wala mabayre nga buwis lakip na ang income state donors o value added tax sa kasamtangan nga balaod. Kadto lamang dunay tinuig nga kita nga ubos sa 250,000 kapisos ang exempted sa buwis samtang 20% usab ang gipahamtang nga tax kun mo lapas niini ang kantidad. Bisan pa man ini na sayran nga sa kasamtangan ang pag-amyenda sa National International o Internal Revenue Code, partikular na ang pagpasaka sa income tax exemption, wala pa nalakip sa 52 ka mga priority bills sa Administrasyong Marcos.
1: Express Balita. Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
0: Oras mga katrupa, alas 6:44 na. Samtang sa balitang internasyonal, giingong pag-atake sa US sa Iran, gihunong si Gunny Trump. Sayon tanga detalye sa report ni katrupang Keanu J. Sibial.
2: XFM Report.
3: Gipahayag ni US President Donald Trump nga gipahunong sa Estados Unidos ang mga pagpangatake niini batok sa Iran subay sa hangyo sa rehimen sa maong nasud. Sa usa ka pamahayag samtang sakay sa Air Force One, gibutyag ni Trump nga maayo nakigsulti ang Iran nga undangon una ang mga pagpangatake ug nagtanyag pa kini nga magpahigayon og panagtagbo ang duha ka nasud. Bisan pa man niini, nagpagawas og seryosong pahimangno si Trump nga andam nilang ipadayon ang operasyon og pagpangatake sa higayon nga mapakyas ang duha ka bahin sa pagkabot og bag-ong kasabutan alang sa usa ka ceasefire sa pikas bahin. Gihimakak sa Iran ang maong pamahayag ni Trump. Giklaro ni Foreign Minister Spokesperson Ismail Bagay nga walay nagpadayon nga negosasyon karon sa ilang nasud ug sa Amerika. Taliwala sa pagbutyag ni Trump nga gipahunong ang pagpangatake aron hatagan og agianan ang panagistoryahay alang sa ceasefire deal. Gidugang pa ni Bagay nga dili gyud nila tugutan ang Estados Unidos nga maoy magdikta sa oras ug dagan sa gubat ug kalinaw. Mga katropa, makabatunta ug kahimsog ug kabaskog pinaagi sa adlaw-adlaw nga paghigop sa Santon Gold Herbal Tea. Alang sa nagahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Keanu JC Bial, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang dinhi kita mga katropa sa tunga balitang sports. Opisyal na nga gipaila sa Philadelphia ang NBA superstar nga si LeBron James isip labing bag-ong membro sa ilang team. Dungan sa mga anunsyo, gipakita sa Sixers ang jersey ni LeBron nga nagdala kini sa numerong 23 nga iyang pagkasulubon pag-usab sa bag-ong yugto sa iyang karira sa basketball. Sumala ni Sixers Managing Partner Josh Harris, usa ka dakong dungog alang sa tibok organisasyon ang pag-abot ni LeBron. Gilauman nga ang veteranong magdudula makatabang sa pag-aswat sa team nga duna sa kalampusan aron makuha ang kampyonato. Kauban ang mga stars sa Sixers nga sila si Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jalen Brown o Vijay Age Combi. Sa edad ng 41, tinguha ni James nga mamahimong labing unang magdudula sa kasaysayan sa NBA nga makadaog og kampyonato sa upat ka nagkalainlaing team. Kanamduman nga nakasungkit na siya og titulo sa Miami Heat, Cleveland Cavaliers og Los Angeles Lakers. Gipahayag ni LeBron sa miaging semana nga ang iyang pagbalhin sa Philadelphia mauna ang iyang last decision o katapusang desisyon sa NBA. Tungod kay dako ang iyang pagsalig sa kapasidad sa 76ers. Katapusang nagatilaw og kampyonato ang Philadelphia niadtong tuig 1983 o kapina sa upat kadekada ang milabay. Sa pikas bahin ni padayag kun ni padayag usab si 6 years president of basketball operations Mike Gansey nga si LeBron usa sa labing maayong magdudula sa kasaysayan sa kalibutan og dako ang mamahimong ambag nini sulod og gawas sa court. Dugay-dugay na day wala maka kuha sa kampiyonato kining Philadelphia mga trupa. Tiaw mo ba 1983 pa? Unsa na taron 2026. Basin si LeBron ang maka tabang ani. Amo ni atanganan kay ning kamot ni sila kay labo pagikuha si LeBron mga trupa. Alas 6:48 sa atong balitang Showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Mga trupa, giingong gibalhog karon sa solitary confinement o gilain o silda ang Amerikanong rapper nga si Sean Diddy Combs. Human kini nakig-away o nakig-sinumbagay sa laing prison sulod sa usa ka federal prison sa New Jersey. Base sa gihimong investigasyon, nagsugod ang insidente sa usa ka init nga lalis tali ni Combs og sa usa ka inmate nga sakalit lang misangpot kini sa sinukmagay. Wala na mo paambit pa og dugang detalye ang mga representante sa Federal Bureau of Prisons kalabot kini sa maong kagubot. Sa kasamtangan nagsilbi si Combs sa iyang 50 kabulan nga sentensya. Uman kini nakumbikto o nahukman sa kurti tungod sa mga kasong may kalambigitan sa prostitution. Kaya duman nga nabilanggo ang rapper sukad pa ni abtong September 2024 o gilauman nga magkagawas kini sa iyang sentensya sa tuig 2028 no? Upat katuig dining iyang sentensya mga katrupa. By the way, mga katrupa, mga katong naglangkob sa atong mga balita karong adlaw ning adlaw nga Miyerkules. Pitsa 29 na ning atong bulan sa Hulyo 2026.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ay! Atang-atang naman kanunay diyan mga katrupa, no? Kay para dasig na punta kanunay. No? Kay manghatag na punta pa-premyo pinaagi sa atong electronic trupalita wheel. Niya mga surprise visit ato diya sa inyong mga lugar, no? Dasig lang ganunay. Mga taga-Santa Irene, kumusta mo din, ha? Basig, pipila ka mga adlaw, balik ta. Ano? Nananintungan na ang atong gamahan ng katrupalita will, no? Kinsa mga pangalan niya, katong mga nagtanaw. Kamo ang bulahan karon nga atong tagaan sa parapol. Mga pa-premium na ito mga katrupa ang atong mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Nga diin, nagatabang, nagahatag mga katrupa sa kayuhan sa atong panglawas. Kumbaga, ato lamang ginashare mga katrupa ang nahimo nasab nga kayuhan nga ito sa tanan o labi pa ka na mo mga katrupa. Once nga makakuha mo nini, ha? Ama, naging suwerte. Sige. Ready na mo diha. Ato nang patuyok kon katrupang Harvey ang unang tuyok. Okay. Kinsa ka ha ang bulahang mananaog sa pagkakaroon kay nagtanaw. Agay. Aha. Alright, congratulations katrupang Leo Labadan. Leo Labadan. Otrohon ako ang nakadaog garon sa atong katrupalita. Leo Labadan. tagas mura taga dis amo ni si katropang Leo murag karon pa ko kabantay ani. May itong mag-maintain ni siya o kuan para mas subay na to kung asa sa Agusan Sur. Sige, atong sayron, katropang Harvey, kung unsay madag-an ni katropang Leo Labadan. Katropang Leo, mauna ang imong madag-an, no? Hato ng tuyokon. Ayan, gituyok na mga katropa, unsa ka iyang madag-an. Happy Trabaturbo. Okay. Kini, maayon ni mga katropa. Santon Plus Capsule. Mao gini ang original mga katrupa before nag Santon Plus Gold, no? Santon Plus Capsule, congratulations katrupang Leo Labadan, no? Right, imong buhaton katrupang Leo, imong i-claim diri sa atong sibyaan, no? Ang imong daong. Sige, katrupang Harb. Napamantay oras katrupang Harb. Duwaga na to, maurigya po nga pangalan. Kinsay mo lusot katrupang Harb. Okay, 6:53 pa man. Sige, si katrupang Leo, ang iyang, kajot lang, ang iyang nadag-an Santon Plus Capsule. One box na, ha? Grabe, hi. Unya, otro ta. Kaya napamantay oras. Unya, tangi dahil ninyo mga katrupa, unya, ha, sa bulusay. Tutok mo sa bulusay kay sila sa katrupang John J. Lebreas, katrupang, okay, katrupang Limuel Ukay, manghatag po sila. No? Sige, tuyok ta, katrupang Harvey. Ayan, gituyok na sa mga katrupa, kinsa na pagkaha. No? Okay, si katrupang... Kinsa man na? Katrupang Annalyn Cagas. Ano, si katrupang Annalyn Cagas, no? Si at katrupang Annalyn, naaban ni sa Saudi. Pero kung naa sa Saudi, wa may problema yung ginikanan mag-claim. Tama ba to, katrupang Annalyn? Right down, sige. I-screenshot kay Trupang Harp kaya rin di malimtan or i-lista di ha. Okay, ato nang sayron mga katrupa. Unsang, unsay nadag-an ni katrupang Annalyn Cagas. Ayan. Right, ha. Sayron na to, unsay nadag-an ni katrupang Annalyn. Here we go. Ayan, gituyok na sa mga katrupa. Ayay! Oops! Oy, kape! Right, Santon Plus Coffee Mix. Ay, naman ni ako mga binayaran din nga tigpakpak na. Ah, naman eh. Ay, sige, congratulations, no? Katropa nga taling kagas. I-claim din sa itong sibyaan, no? Kape. Usa ka box nga kape. Og dool-dool mo, anhiya na yun, pero na sa lagyo, pwede rin ninyo isabay sa inyong, kung inyong schedule, kanis amumanhig sa France, no? Okay, para, of course, ma-claim ninyo ang inyong produkto. Sige, mga katrupa, dang salamat at tingin niya, manghatagya po niya sa bulusay. Ako sang itimbaya, kini mga nagtanaw diri, ah. Ang inyong buhaton, samtang naapang atong mga papremyo, tutok lang yun mo. Kaya ang buhaton po na mo, kinsa tong na ay nag-comment, na mga nag-comment rin, amaw na ay among, tanan mag-comment yun mo. No? Okay, para ma-appeal mo sa atong papremyo mga katrupa. No? Kay, mao naman itong basihan. Katong mga nasa radyo, pwede po mo mutan-aw yun rin sa atong live sa Facebook kay para ma-appeal mo mga katrupa, no? Shout out sa nako ning mga kaigsunda na to nga nagtanaw pa may napamantay oras, by the way. Good morning kang katrupang Gloria Barro Espina. Good morning, Sir Ray. Thank you, Lord, sa kamuntagon ani nakamata patakaron, oh. Salamat usab katrupang Gloria. Kadaghan sa tong mga atong mga tigsunod, no? Atong mga higala, mga katrupa nga Gloria ang pangalan. Sikat guning pangalan Gloria ba? Salamat katrupang Gloria Barro Espina. Katrupang Didin Pataho, good morning usam. Ay, congrats ko sa kadaong. Salamat katrupang Didin, katrupang Jan Mangkao Madria. Okay, good morning po. Always listening po ka dito sa Marcelina. Oy, mga taga Marcelina, good morning. Thank you so much katrupang Jan. Katrupang Gloria Malala Apilo, good morning sa Raising. happy listening gikan sa Bayugan City kay Tropang Gloria. O sama ani Gloria gyapoy pangalan. Salamat kay Tropang Gloria. Kay Tropang Lusminda, Daniel Villabito. Good morning kay Tropang Ray. Good morning usab nimo diha sa thank you so much. Dili ko si Katrupang Ray Alinton. Pariharami yung pangalan. Katrupang Ray Sorobaskis ko. Si Katrupang Ray Alinton, program niya matagbuntag, no? Inyong madungog sam. Thank you so much, Katrupang Losminda Villabito. Katrupang Gloria Malalapilo. Okay, thank you so much. Dres Picas, Katrupang General Arceo Amaro, good morning. Diapa si Katrupang Wilma Joaquin, good morning, usab. Okay, thank you so much, Katrupang. Okay, aha. Oy, Katrupang Annalyn, ha. Saudi lagi na ining iha. Imo na lang pamilya, may pakuha, Andre, kung na ay... kung imong tuyoon, kung asa ni inyong lugar sa hamadapit ni La Caridad, layo man na La Caridad. Unya ang atong box sa kopi, tagunanid kapin man na, unig maori tuyoon, mot lang. Pero gusto gin mo mo tilaw, ma-excite mo sa kape. Pero mas maayo kung naibiyahe sa San Franz kay para di magansi, di ba? At least inyo na to. Di ba katropang Annalyn, kinsa sa imong pamilya may pakuha on the kape kay nakadaog ka. Sa kabox nga kape. So, kay naamang ka sa Saudi, imo na lang pamilya pakuha. Katropang Dilos Rias le. Thank you so much katropang Dilos Rias di mas diha sa may prosperidad, Santa Irene. Mga taga Santa Irene ha. Andam-andam mo diha kay mo. Okay, mo asdang na po ang mga katrupa din habang hanapos yung lugar. Kay atong buuhon mga katrupa, sugdan na nato ang XFM Solid Katrupa. No? Mga fans club ni siya sa XFM. Aba, syempre natin mga benepisyo, ana. No? XFM Solid Katrupa, tanginan ninyo, una tanya sa may Santa Irene. Mga taga Santa Irene, hire man ni atong mga uban na itong kagsunan Santa Irene. Apil mo, ana. Si Katrupang Inday Abilyar, may buntag usap ni mo. Thank you so much, Katrupang Gloria Basadre Iglesia. Thank you, Katrupang Lina Pataho. Good morning, Katrupang Dai Chavez. Diyan sa may Alegria. Sa Alegria, mga anha, punta diha. No? Good morning, Katrupang Rigor Narukla. Good morning. Si Katrupang Leo Labadan. Tagadis aka ni si Katrupang Leo Labadan. Wala ba ko kabantay kung asan ni nga lugar ni iya, oh? Sige lang, hoping marag-taga-agusan rin kay Gashirman siya. Basta nakadaog si Katrupang Leo Labadan, no? So, lami itong iya, nindutong iya kay One Box Capsule. Makatabang yun sa lawas, mga balatian din ha. Mga Katrupa, salamat sa inyong pagsunod. Ganun ay ugba po, no? Manghatag yung pagdagma. No? Huwag musunod na sa bang programang... Bullseye nila ni Katrupang Junji Lebrias, Katrupang Limwil Ukay. Sa ngalan na lang sa kinitibukang puwersa sa XFM Philippines sa network sa XFM Agusan, 91.3 na 5.7 sa kontrol ni Katrupang Harvey Hirabes. Sa News and Public Affairs, sa atong news desk, Katrupang Limwil Ukay. Mga anchors, reporters sila sa Katrupang Ree Alinton, Katrupang Ali Bisemte, Katrupang Junji Lebrias. Mga Katrupa, dang salamat ako sa Katrupang Ree Celeste Sorobaskas. May munda ka natong tanan, Dalaygon ang Diyos.
2: Express Balita. Express Balita.
4: XFM. XFM.
5: Ora, Kapitan!
6: Kung gwapo gani mo, Totok, unsay tawag?
5: Kiligon!
6: Kung pangit gani ang mo, Totok, unsay tawag?
5: Edi Manyakis! Exciting! Exciting!
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsa un ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
8: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, magahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
9: Santo Blas Gold.
10: Kasi Melissa nga taga-Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Blas Gold, 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nanginormal. Daghang salamat sa Santo Blas Gold.
9: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
12: The secret of health.
11: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
9: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
12: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Vision Next, daghan ang natabangan.
13: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kapkaroon labi na og madugoyan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni Kaimurag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, anyos at taga Jansan.
9: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
11: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
12: The secret of health.
9: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit ako na og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
9: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
11: Ita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
12: The secret of health.
11: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
12: The secret of health.
11: Usbo nako mga higala ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagapi ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ang pagbutyag sa kamaturan mao'y sose sa kagawasan. Mga katrupa, 14 minutos sa nakalabay sa Lasite.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Bullseye! Good morning! Bullseye! Bullseye!

0: Maayong buntag mga katrupa, Luzon, Visayas og Mindanao. Pusaay! Mga katrupa, adlaw garon nga Miyerkules sa Pizza 29 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Mga katrupa, ang inyong mga higalas kahanginan. Makiguban diha kaninyo alas 7 paingon sa may alas 9. Katrupang Jonje Lebrias.
1: Siyempre katrupang Limuel Ukay.
0: O ba nimi ninyo mga katrupa? So bye-bye ninyo. Araw na sa bahisgutan na ang mga hisgutanan. Nga ngayon na tumasairan mga katrupa. Mga panghitabong literal sa tuang palibot. Ang ato karong gatagaan o pagdagat. But before that, mga katrupa siyempre. Dili gyud nato una kalimtan sa ato nga mga hisgutanan. Ang unahon gyud nato mga katrupa ang ato ang Ginoo nga mao'y naglalang sa mga langit og sa yuta. Mao'y naghatag kanato gininhawa. Maayong panglawas nga layo kita sa mga nagkadaiyang balatian. Labaw sa tanan giprotektaran kita sa mga nagkadaiyang disgrasya sa kadalanan o bisan unsa mga katrupa og ingon man usab ang pagprotektar niya. Sa panahon sa atong pagkatulog, nawa kita gitugyan sa mga daotang espiritu mga katrupa na nagtinguha sa paggutlo sa tuang hinulaman nga kinabuhi. O daga dalay gunog mapasalamaton ta nga nakaabutan ini mga katrupang adlawa nining orasa nga dakumbuhi luyo sa mga sala nga ato nahimo sa iyahang atubangan. Welcome ug welcome ang tanan mga katrupa labi na ang 13 ka mga lungsod ug usa ka syudad ning atong probinsya. Ato gabaga kasikbit nga probinsya sa tibuok Caraga region mayong buntag. Sa tanan nga mga naka-tune in karon tibuok kalibutan naglantaw sa ato ang live program mayong buntag. Lakip na ang naka-tune in mga katrupas 95.7 XFM Bayugan City ug XFM 91.3 San Francisco. Siyempre among hangyo mga katrupa wa gyud lain. Huwag kwartang amo ikahatag diha kaninyo mga katrupa. Ang amo lamang mga katrupa mahatag diha kaninyo ang pagba-shout out sa inyong mga pangalan, apelido o inyong mga lugar. Paki-follow na lang po mga katrupa o niya i-share na lang po ninyo niya siyempre likes o comment. Kaibisan mga katrupa magka-kupos-kupos ang atong oras. Muhatag gihapon migdadakong time o panahon mga katrupa. Meron lamang mabasa ang inyong mga mensahe. Maunia mo ang goal mga katropa din he. Ang matagaan mong pagtagad mga katropa kay hindi apod may gusto yung tao ng mga loon ng tao. May giling taon may gusto mga katropa nga mga loon din taon mo. Kay na, sao na lang yung taon. Nga mangluod mo diha mga katropa na dili gyud na maayo mga kaigsoon. Pero basta kay daan na namo ginapasalig diha ninyo nga magka piit-piit ning oras nato mga katropa. Mataka makabasa gihapon, mabasa gihapon nato masalig diha ni mensahe ha. Yana lang mga katropa unya atangi pud ninyo ha kay alas 7:40. Og alas 8:40 mga katrupa do na tayo libreng pa premyo diha ninyo mga kaigsoonan. Na atay katrupa lita mga katrupa katrupang Limuel nga libre kini nga produktong atong ihandog sa ato mga listeners sa katrupag Limuel Pastilan.
1: Kung sa may pamaagi ana para maka-appeal na katrupang
0: Jose. Siyempre katrupa lita tuyok ka electronic. Okay.
1: Ang ilang entry, unsa o manila?
0: Mga pangalan ra. Ang atong himuon ani, pangalan o mo-comment o niya mo-share.
1: Okay.
0: Niya, ayaw po ninyo i-private ang inyong, pag-share ninyo mga katrupa, ayaw i-private. I-public ninyo, aron ma-benepisyuhan po sa uban. Kaya kini atong topic ko karon dili ni basta-basta raba katrupang Limuel. Okay. Ang ipasangin lang raba ni ini katrupang Limuel ang engkanto. Doon natay talagsaon mga katrupa ang harong hisgutanan. Eh, talagsaon ramag yun din na himahitabo katrupa. Na ang pasanginlan mga kaegsuunan ang engkanto. So, itong tagaan ang pagtagan. Unya, siyempre, ayaw mo kalimot ha. Pag mag-share gani mo mga kaegsuunan, mag-comment mo, ibutang yun ang inyong pangalan, address mga kaegsuunan o asa mo nagpuyo. Pangalan o apelido na ha. Sabay na pangalan, apelido, o ni asa pod mo nagpuyo, niya i-share yun ninyo mga katrupa in public. I-check mo na mga katrupa sa kaning technician. Pag-check an nga, oy, si Tarpulana, nag-share tuod, pero private. Iyarang nga kaugalingon ang nagkita o gangyahang pamilya. Adili, magsilbi. O, dapat public yun, ha?
1: Maka-unlimig yun.
0: O, maka... Ayun ang i-unlimig ninyo, mga kekso, na. Okay. Okay, unlimig na ninyo. Kamu-kamu rin yun, ha? Madubli yun, ha? Okay, tanaw pa mo sa mo ang live na naka-unlimig pa mo, adubli. So, maunang hitabo, magkakatrupa. Ah, mga kaigsunan, kay siyempre, mauni amo ang giingon, nga dili po may gusto, nga sige na lang po mong paminaw.
1: Mm.
0: Ah, mauni karon mga katropa, kay di magyun mo na mo, may sa isa tagaag produkto, amo na lang iagis katropalita. Kining mga electronic nga atong patuyokon, yan naaan yung mga pangalan, kaya aron, nukin sa iswertihon, yun mga katropa, mao yun na yung makadawat sa blessing. Why bayad ni, ha? Why bayad ning katropalita? Daan pa kaniad to, mga kaigsunan, walay bayad ni.
1: Mm-hmm.
0: Ah, ang ato ang katropalita. Basta mo rin ito, pangalan, inyong lugar. Ah, pangalan, intern na ng apelido, di kay pangalan lang, ha?
2: Ay,
0: intern na po ang apelido ang nakatrupang Limuel.
1: Correct.
0: O, niya apelido, niya lugar na yun.
1: Kung na apelang edad?
0: O, niya, sure, ayaw na ng edad. Okay, mabulabog man mo.
1: Ayaw.
0: Oh, mabulabog man mo ang edad.
2: Ayaw.
0: So, ayaw na. Ay, di na ng edad katropang Limuel. Diba, signa yung mga kachat ni Bao, niya mabasan, wala, 54 na na ikaw. Bulabog, di ba?
1: Mau.
0: O, manang ayaw na ng edad. Ayaw na ng edad, mga katropa. Mamorag yun na among hangyo, ha? Pangalan, inyong apelido, o niya anyong address, kay para tagaan o pagtagad na to. Kay pasilan, basig masyurtihan dahil si Madam Gloria Basadre Iglesia o Gaturbo.
2: Mau.
0: Ay, pasilan.
1: Naray Turbo.
0: Oo.
1: Napa?
0: Turbo, o niya. Masyurtihan si Madam Wilma Joaquin. Og Santon Gold Coffee Mix di sa guwapag samot. Hamis. Di ba? Basurtihan si katrupang Lina si Pataho og Gaturbo. Ay, perting kondisyon na. Di ba? Ang anak na mga katrupa. So, ang atong topiko, mga kaigsunan, ha, nining attack na sa kabuntagon katrupang Limuel. Nag-viral karon ikalima kaadlaw nga pinangitaay sa dos anyos nga batang lalaki sa
1: Maybukwan. Ikaunom na ron.
0: Oh, ikaunom. Ikaunom nga adlaw, mga katrupang pinangitaay sa dos anyos, halos tibuok na. Barangay, mga kasikbit, yung barangay nagpangita sa dos anyos nga bata. Kaya nawala, mga katrupa, ato nakalabay yung adlaw. Wa, pag yun, bakit eh, mga kaigsunan, og ang gituuhan ini nga gikuha, mga katrupa, sa diliingon nato. Or giingon, mga katrupang, engkanto. Mga katrupa, oh, makaingon tagmurag joke ni, pero tinuod ni mga katrupa, kaya naa ang mga investigasyon sa itong PNP, naapod ang interviews, inahan mga silingan, nga ditabang mga kapitan, mga katrupa, nga ditabang sa pagpangita, ganit naapay mga vlogger, naapay nangabot ng mga albularyo, mga katrupa, gigagambuanga, ugasan napita, aron mutabang lang nga makitaan ang bata, nga dos anyos, nga kalit kining nawala, mga katrupa. So aton tagaan ay pagtagad, mga katrupa. Pero siyempre ato sang basahon pod ang ilahang message pagbalik. Ha? Mga din, katrupa.
1: Napatay oras niya katrupang Junji. Oh. Apil sa atong tagaag pagtagad kining problema sa tubig diri sa
0: tulungsot. Uy kana kini. Oo. Oh.
1: Atong kumustahon ang water district.
0: Kay
1: sa ilang gihimo.
0: Oo. Oh. Atong kumustahon, mga katrupa, tuod ang water district. Si murag si ang general manager da si Sir Luzon, buutan ba yan eh?
1: Oo, buutan na.
0: Oo, buutan eh. Kugihan, mga katrupa. So, atong tagaagpagtagad ni. Katrupang Limuel,
1: ano maning... Humana na imong problema.
0: Mutulo man og alas tres ka kadlaon.
2: Ayaw!
1: Mauna.
0: Hindi mo tulo og alaunas kadlaon.
1: Pastilan.
0: Kana ito nung mag-tinghuna sa tulog.
2: Ayaw!
0: Sige mga katrupa, standby mo ni Ana ha. Balik lamang kami, human, nining, pahinomdom.
3: XFM.
4: XFM.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Par, par, alipagod, par. Pakuratira ko na yung kumpare nga. Naasay mo hayang asawa?
6: Exciting!
7: Mahal na ko siya. Ugda ko ko.

0: Ina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
3: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, daghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
5: Pag inaw mo premium D3, ragid ang kapalagsik na kubali. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang gid akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
7: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Like good. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko. Dili ko matiun o kapoy o nihamis po akong pamanit ani. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santon Gold.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Reguid. Bas-bas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: Symptoms persist.
1: Consult your doctor.
3: Mapalit sa mga butika.

0: Balik mi, mga katrupa.
1: Bullseye!
0: Kining ka bahina, bagating paminaw, hatod ka na to sa Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix. Maunin mga nagpaluyo, bagay katrupa, sa nagadayang programa sa XFM Network Philippines. Ang produkto kaya sa Y2H Incorporated. Ikan sa Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Soft Gel Capsule, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ah, baga katrupa, og Santon Gold Coffee Mix, og Turbo Mel Enhancer, Clear Skin Herbal Soup. Aba ang mga produkto available sa mga nagkadaiyang butika, mga parmasya dinhi mismo sa atong probinsya, mga katropa. Okay. Imo ada katropa Galimwell, ato ng taga agpagsagpiting ubay-ubay naman din ni nagmisis diri ao. Kompleto ra bagay kayo sa mga pangalan.
2: Ay,
0: oo, kompleto.
3: Basi, gusto na maapil ilang pangalan.
0: Oo, basi. Oo, basi po.
3: Itong paraful o niya.
0: Oo, takabalo.
2: Hapit na.
0: Hapit na gani, oo.
3: Pila alas 7.50 wa na makatuyok na ta sa itong rulita. So ang atong kwandre, ang atong mga nag-comment sa itong karaan nga page katropang John J. As usual, why absent ni si Madam Gloria Malala Apelo.
0: Good morning, Madam Malala Apelo. Iyang
3: dapita sa may Bayugan City.
4: Good morning.
3: Wag yun ni sila absent si Madam Wilma Joaquin.
0: Madam Wilma Joaquin, ha? Good morning ni mo diha, ha?
3: Marakwa man ni siya tulog, kay kagay na sa exciting. Oy. Na amang hapon ni siya.
0: O di, sayo kay ni siya mamata, kay mga estudyante.
3: Ah, okay.
0: O mga estudyante, yun niya. Sayo po ni mo liili sa to ang alay.
3: Ah, di ay. Yan na po rin si Didin Pataho.
0: Uy, katropang Didin Pataho.
3: As usual, nanukad, yarapita sa may... Sitio Durian.
0: Sitio Durian, no? Sa may barangay Lukak, ha?
3: Itimbaya gihapon niya si Bubot o si Edith Flores.
0: Oh.
3: Kanunay daw naminaw sa XFM San Franz.
0: San Franz.
3: Salamat niya, Madam Didin Pataho. Napodri si Langlang Asis Colientas.
0: Colientas, that's my boy na Gracia Talacugo, no? Good morning.
3: Why absent me?
0: Why absent eh? O, ipa-interan ta na, ha? Ipa-inter ta na sa Rapol, kana si Langlang.
3: Kung gusto siya.
0: Oh, basta lang mura to, ha, i-share lang nimo sa imong kuan sa imong Facebook. I-share na nimo. Niya siyempre comment na lang po ka.
3: Napod rin si Grace Apolinaria Vivero.
0: Good morning, ha.
3: Nanukad gikan sa Barangay Bukak.
0: Bukak, oh, taga Barangay Bukak. Good morning.
3: Kumusta tuod si Ma'am CJ diha sa Bukak?
0: Kumusta din tuod, no?
3: Napod rin si Madam Carmen Pataho.
0: Pataho. Grabe ba ni mga pataho kadaghan kayo?
3: Buyak. Naminaw sila og radyo. Salamat kay inyo, Nerpita, sa may Barangay 5.
0: Grabe. Okay, mayang pagpaminaw diha ninyo, ha, sa may Barangay 5. Mayang pagpaminaw ninyo diha tanan.
3: Nga, napod rin nagpahipi po si Madam Doris May Altisin.
0: Muy!
3: Nakasilip po siya.
0: Ito panili-ili.
3: Si Berna Pataho.
0: Berna Pataho, good morning, ha?
3: Windy Lynn Canicon.
0: Si Canicon, good morning.
3: Siyempre, si Carmelo Limosnero.
0: Limosnero, oy. Si Carmelo Limosnero de Adapitas May Lapinigan. Mayong pagpaminaw niya.
3: Diyan sa may Barangay 5, kumusta ka aga sa tubig diha?
0: Kusog bakha. Oy, yung Barangay 5 tuod, no? Kumusta inyong aga sa tubig diha, mga katrupa?
3: Berna Pataho, kusog ba?
4: Okay.
3: Si Carmen?
0: Si Arnold Vines, si Arnold Vines, matod pa ni Arnold Vines, sir, pasali. Oh, way problema, i-share lang yun, ha? Ayaw ipa, ayaw i-private, ayaw i-only me. Ayaw i-only friends. I-public yun. Mailhan man mo na public. I-share da yun. Niya, imuhang mag-comment ka, mutangi yun o ganang pangalan ni mo, apelido o niya, imong address o asa kadapit nga lugar. Kaya dili yun pwede maka-enter kung walay lugar ninyo diha. O ganyang ibutang niya, share yun na yun, ha? So, okay na yung mga diha?
3: Okay na.
0: Okay, so din hipod ta kang White Chicken. Good morning po ni mo diha sa may Barangay Alegria.
4: Good morning!
0: O niya kang Widelen, Windelen Canicon. Good morning! Good morning, katropang Lim, katropang Jonje. Salamat kayo, katropa, ha? Windelen Canicon. Basta sa mga gusto mo enter sa itong pre-raffle, katong katropa lita, mga katropa, i-share lang yun ninyo o niya, i-comment ninyo ang inyohang address o asa mo dapita, ha? Inyong pangalan, address, mga katropa, arong kompleto yun. Kang Wilma Joaquin, good morning po. Alina si Pataho, good morning. O niya kang Jim Verdadero. Shout out watching from Saudi Arabia.
4: Good morning!
0: layuan ni mo madam oi. Limang kag Saudi Arabia man gyud. Salamat kayo diha ni mo ha. Jim Verdadero. Good morning sa inyo. Good morning po diha ni mo. Good morning. Boto ha Arnold Arnold Binis ba ni? Binis o ba ni? Arnold Binis. Ibutan lang gyud ang imuhang pangalan, ang inyuhang imuhang lugar kung asa ka dapit. Una i-share gyud ha. Una ito mga requirements mga katropa diha ninyo. Oh, kini, mao ni akong pasabot, mm-hmm. ha. Sheridan o niya Arnold Binis Purok Purbi Bukak Bayugan City. Kini mao ni among pasabot. Kini maka-enter na kaani kay kumplito man. Susundugan ninyo si Arnold Binis mga katropa sa iyahang comment ha. Naka-share na o niya butangan na ni iyahang pangalan, address dayon o mga katropa o asa siya nga siyudad or lungsod. Ay nga na lang. Okay. So, mga katropa, dool na. Ang ito ang katropalita, ha?
3: Mm-hmm.
0: Di dool na yun, katropang Limuel.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Nagka-dool na. Pag-ayo, ang ito ang
3: katropalita. Mura giplastar naman ni katropang Harvey, siguro.
0: Giplastar na kay karon taon-taon, mga katropa, aginod naman ta. So, pasuertihay na lang yun, di, mga katropa, ha? Matod pa niya pa shout out sa mga pamilya ko dyan sa Iligan City of Isabela, sir. Thank you kayo Jim Verdadero, ha. Thank you kayo sa imuhang pag-comment, sa imuhang paglantaw sa itong live program o ang pag-share pod sa ito ang program. So thank you kayo diha ninyong tanan mga katropa. Onya baga katropa, kang lang ates kulintas naka-sherdan na po daw siya. Salamat po kayo diha ha. Naka-sherdan na di si katropang lang kulintas. Katong gusto po enter, initay mga katropa, maka-enter mo, osbon lang nako. Inyo lang i-share mga katropa nga naka-public ang inyohang Facebook. Onya ang inyoha da yung comment, inyong pangalan, address da yun mga katropa. Ayaw yun mo kalimot, anak. Okay, maurag yun ay requirements na to mga katropa ang pag-share lang po. Wala min na ngayon sa inyo ang kwarta mga katropa, ang amulang gihangyo ang pag-share lang yun katropang Limuel. So, ang atong oras sa katropalita, karon ba?
3: Karon na.
0: Sige, kay alas 7:40 man, di ba? Okay, pagbalik na to ani katropang Limuel, topic naman.
3: Isgutana naman.
0: So, sige mga katropa, ready mo, ha?
4: Bullseye!
0: Pagwa mo iswerte mga katropa sa alas 7:40, din himo makaswerte mga kaigsunan sa alas 8:40.
3: Correct.
0: Kay duha man ka free raffle na to, duha ka hugna ni. Okay.
3: Daghanda yun.
0: Okay. Okay. Sige, katropa, ya Arb, sog din ah. Woo! Kinsa kay swerte ho na ni, wana, tuyok na ha. Beoy! Yelo, kinsa man eh. Kinsa maning oy si Gloria Malana Apilo.
3: Uy, kaswerte niya.
0: Good morning, that's my bidcore. Ikaw may naswertihan katrupang Malana Apilo. Pagkaswerte. Unya unsa kaha nga produkto ang iyahang masunaswertihan? Alabe atong itry. Ala unsa nga produkto? Oy! San unsa man ni? Haplas, Santon Gold.
3: Na day?
0: Uy, na ay Santon Gold. Pagkaswerte, ha?
4: Bullseye!
0: Kapsul. Santon Gold kapsul ang naswertihan ni Gloria Malala Apilo. Pagkaswerte, ha? Uy. So, tanan mga katrupa, ing ani ha, ang atuang mechanics. So, mechanics may tawag ani katrupa, di ba? O, ing ato na itong mechanics mga katrupa, i-share lang ninyo in public. O niya, pangalan ninyo, address inyong i-comment. Kay maorag yun yung requirements na ito mga katrupa. Sunda lang yun ninyo aron maka-enter mo sa ato ang free raffle. Mga katrupa,
3: katungwa, nanay na swertihan. Ang katungwa ni daw ganina, i-appel
0: gapon. O, enter mo ni. Dili ni nagpasabot niya, katungwa magadaog, dili gihapon ni enter. Enter gihapon mo, dinhi sa alas city, alas 8:40. So, si katrupang Maria Malala Apilo nga taga Bayugan City, taga Bidcor mo iswerte nga nakadaog sa gold na to, ha? Santon plus gold mga katrupa.
3: Swertihan siya.
0: Swertihan yun. Okay, mga katrupa, standby. Kaya sa itong pagbalik, hisguta mga katropa sa ato ang talagsaong tupiko. O niya siyempre, mga katropa, naana po tayo rapol pagkabot sa alas 8.40. Mga katropa, balik lamang kami. Huma ni ining atong pahinomdom.
1: FM.
2: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
5: Ha? Christmas tree ug lansang?
2: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
5: Exciting!
6: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doon ka buong murag na kong koko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, mag-anayin na siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga ganyan pinakalibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salago ko, mapistin mo ninyo, alanga, nindot yun.
6: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon aki ni glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paid.
3: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
2: Sister Paid. Tanggal ang pain, fast and safe. No! Sister Paid.
4: Symptoms persist, call your doctor.
2: Bili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel,
7: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gaso.
7: Oo,
6: kapalit yung. Nagi day, oh, basiyo. Asa ka nagkapalitan eh?
7: Dito sa baba.
6: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel, na ba yun?
6: Para makasure yun, dapat na itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
7: Daghang kayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
6: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
7: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Pitit. Muna akong gimintin karon.
6: Ron. Santon Plus Gold, kung sino nakatabang si mong balatian?
7: Bilin ako kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagay energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scarlow. Sa mahaw, panitong panihapon. Para yung makuhan yung log. Ang epekto ane, sakiting, pika sa akong likod na niya mo. Kuhan rin akong gumuhi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Santon Plus Gold.
7: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerini, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya ni Katabang.

0: Balik ta mga katropan, sa ito ang tulumanon. Doon na tayo 49 minutos na kalabay sa La City. Kining bahina mga katropa, hatod ka na ito mga tigpaminaw. As a Santon Coffee Mix nga mapalit, available sa Mercury Drug, South Star Drug, DGP o Generica Nationwide.
1: Bullseye!
0: Okay, mga katropa, dinhita sa itong isgutanan. Oy, katropang Big Boy Piato. Ibutang imuhang pangalan, boss. O niya imuhang address. Aron maka-enter ka sa ito ang pre-raffle.
1: Bullseye!
0: Okay.
1: Bullseye!
0: Katropang Limwell. Dinhita sa ito ang talagsaon. Kitalagsaon ramag yun eh. Kini mga akusasyon bitaw sa ito ang mga ta sa mga katawhan. Gawa mag yun makit eh ang bata god.
2: Nawala.
0: Mga katropa, ni adtong nakalabay nga adlaw, mga tigpaminaw, diha mismo sa may barangay Kamayahan, mga katropa, Butuan City kini nahitabo. Baga katropa, doon ay usa ka dos anyos nga batang lalaki ang kalit matod pa kining nawa katropang Limwell.
1: Bullseye!
0: Motuobog sa dili, baga katropa, o baga tigpaminaw. Halos kinatibok ana ang mga barangay, kasikbit nga barangay, mga kapulisan. Lakip na ang atong mga SARAS team. Doon na pa yung nagbuo mga katrupa nga mga vlogger. Aron lang yun nga, lusubon ang dapit kung asa diin ang bata na wala nga katrupang Limwell.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gani matod pa mga kaigsunan nga ang maong bata nagsunod na matod pa kinis iro. Okay naman ni sila alaga nga iro katropang Limwell.
1: Bullseye!
0: No, mga katropa, ang maong kining kuwat?
2: Bata.
0: Ang maong bata katropang Limwell, naman ni sila kuwan, naman ni sila
2: binuhi
0: nga iro. No, ang maong bata, mga katropa. Sumatod pa, ang inahan daw ni ini, mga katropa, na busy sa pag-asikaso sa lutuonon. Wa na mabantay mga katropa ang iyang anak na matod pa, nagsunod-sunod mga katropa ang dos anyos ni ini sa iro.
1: Bullseye!
0: Dos anyos, makalakaw naman ang katropang Limwell, no?
2: Correct.
0: Dos anyos, murag kusog-kusog na mo lakaw. Kay
2: ano na?
0: 9 months gani, 10 months, mura mo kulob na gani na, di ba? So, posible ni ini, mga katropa, nga kusog-kusog na ni nga mo lakaw ang maong dos anyos sa katropang Limwell.
2: Correct.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga katropa, mauni ang gikakurat mga kaigsuunan kay ni abot na lamang sa 5 kaadlaw o karon 6 kaadlaw. Mga katropa, ang pinangitaay so hapit ng 1 week.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala gyoy bata mga katropa nga nakit-an mga kaigsuunan nga dos anyos.
1: Bullseye!
0: Kung atog ma-interview baga katropa ang iyang inahan, o atog ma-play ang inahan ni ini mga katropa,
2: sige.
0: No, atong paminaon ang inahan ni ini, gi-interview di baga katropa sa usa sa mga kaubanan po nato nga naasbuhat, katropa Limwell, ang maong inahan. Aron makita ninyo baga katropa,
1: Bullseye!
0: Ang inahan ni ini mga kaigsunan, mga katropa, og unsa gyud ang iyahang kuan ini
2: reaction?
0: Oh, reaction.
3: Duhara gid mo. Oo. So katong dito ubos murag pangpang murag dito dito mamnya ang likod kawayanan ni suhi na dito
4: na may tanong na na mangustin mga tanong ubos ana mga mangustin na
3: oo tanong pero gi suhi na dito wala gyud nakitaan
4: Sabi lang nga, nagbalik. Sabi, ibalik lang ito na. Nagsunog, email ka ng mga guma. Ang ihatan sa mga maot.
3: Wala ba kay... Basi nanay, nagkawin naman mga naibog kay... Itsuraan mo ito imong bata, ma'am. Dili ikalimot ba nga ang imong bata, itsuraan niya makita sa social media, kaya nag-viral man niron. Kasi bag na yung nag-ukoy-ukoy, ano ba nga, nanayiming lang ba nga, so makuha ang imong bata. Wala po kay pagdudaan na.
4: Mga maot siguro. Ikaduha ko ng mga maot.
3: Tanikwan? Kaya ayaw, tapat, ma'am, kaya nagpa-bisaya, mga ma'am, no?
4: Naalag ang kwan sa Bisaya, sir.
3: Oh, sa may sa Bisaya?
4: Naara, naglibot na daw ang bata. Naras palibot.
3: So, mailang finding sa version sa Bisaya? Matong, sa itong oras?
4: Ang?
3: Pagi pa Bisaya ninyo? Sa itong kagabi ito?
4: Alasay, sir.
3: Kagabi eh?
4: Kagabi eh.
3: Kagabi eh.
4: Naman ko ito yung mga live itong uban, mga ba... Hey!
2: Toy inahan.
0: Mautoy magkatropa mautoy inahan.
1: Bullseye.
0: Naapoy mga nigawas sa social media katropang Limwell. Nga matod pa nakita na ang maong bata pero kadto siya kini siya nga komento fake news ni katropa. Kaya ang katinuodan ni ini gyud wa pagyud makit-i ang maong bata. Malihog dako og pli katropag yan. Bisag ayo lang tong interview kadto lang na ay mga sa ilang lugar aro makita sa ato ang mga kaigsuonan. Ang sitwasyon no. Mga katropa, mao ni ang inahan.
2: Mao na?
0: Oh, mao ni ang inahan katropang Limwell aro makita nimo. Diha ni sa barangay Kamayahan, Butuan City. Mga katropa, mao ni inahan sa dos anyos nga batang kinibang lalaki.
1: Bullseye!
0: Niabot ang mga eksperto gabaga kinibang
2: eksperto sa Bisaya.
0: Mga albularyo. O, kini, mao ni, albularyo man ni. Kini mga... Man, sani, sabag kay albularyo may tawag ani katropa, di ba?
2: Manambalay.
0: Mga manambalay, no? Mga katropa, mauna ni, iyan na nang i-explain. Mga katropa, sa inyong paminaw, mga katropa, lailahi magyong tao mga tinuuhan, lailahi po tao mga kuan sa ito ang kinabuhi experience. Mutuo ba mo kaha, mga katropa, nga mismo man ang manambalay ni ingon niya, gikuha kinisiya sa dili ingon nato?
1: Bullseye!
0: Mo may ingon ani katropang Limwell. Gani, nag-ritual pa ni sila. Kana, ritual naman na. Nag-ritual ni sila aron lang yun nga mauli sa dili ingon nato ang dos anyos nga mga batang lalaki.
1: Bullseye!
0: Kaya wakamang yun bakit eh. Lalimang kaunom kaadlaw karon mga katropa ang pinangita ay bunta gabi ang pinangita mga katropas, mga voluntaryong mga tao. Hawa yun in taon makaplagi ang maong bata. Muna mga katropag isa sa mga gituohan mga tigpaminaw mao ang
2: Engkanto
0: mga katropa.
2: Tinuod ka na
0: kay mao mampoy kuan lagi sa manalagna o kinibang unsan eh kinibang nagritual o kanabang unsan itawan mananambal. Atong paminawon mga katropa ang mananambal.
5: Yun ma'am. Isang asa tamang one ma'am sa tawas. Moro yun ma'am. Taraw, nakita na ito. Nahiya na. Gigapos siya.
0: Pero gigapos?
6: Gigapos para di makakita sila.
5: Para dili na siya muli. Huwag dili na siya makita sila eh. Ibig sabihin siya gigapos. May purpose ang mga elemento niya. Na pwede siya imuprinsipi dito.
0: Mga katropa, moto. So, ang komento sa maong nag-albularyo dito na nanagna katropang Limwell, kinakaman siya gibutang sa panaksan. Tubig, unya na ito'y kandila nga murag itunaw. Dito niya nakita baga katropang nga naa daw kuno rito ang bata gihiktan sa diliingo na ito.
2: Tinuod ba ka?
0: Oo, ambot lang ka. Mamang po ila hapong tinuhan. Nakita gitudlo niya. Kanang plato mga katropang nga taksanan scan-on. Muna'y gitunawan niya sa... Kanang yelo sa itlog, di ba na ang itlog bitaw og dili nimo ako na may yelo. Na apoy puti, di ba? ang yelo mo yung gibutang mga katrupas tubig, gibutang niya sa plato, na makita ninyo, gibutang niya sa plato, niya naapod diha ang yelo ng itlog, naapod diha ang ipatunaw niya ng kandila. Diha daw kuno niya man nakita sa maong manalagna mga katrupa nga ang bata, gigaid mga tigpaminaw sa dili ingon nato.
2: Okay.
0: Kay kung posible daw ni mga katrupa nga iyang giingon nga himuon og prinsesa or
2: prinsipe.
0: Prinsipe. Kay lalaki man, prinsipe. Oh, sa lugar sa mga diliingon nato mga katrupa. So kabalo na mo anang atong pasabot nga diliingon nato, di na nato kaparehas nga dagkong tao. Gawa siguro ang agta. Okay, dagkong tao ni agta daw ko no.
2: Pangutana katrupang Junji kung tinuod baka.
0: Ang pangutana ni ini mga katrupa, tinuod baka.
2: Nga gitaguan ang kanto.
0: Nga gitaguan sa kanabang engkanto. Kala mo ito ang siren mga katrupa. Kay sa investigasyon nga gihimo sa kapulisan sa ikalima kaadlaw, kay dito magyud ang kapulisan kani nanauna na nitabang pud og subay ang mga kapulisan, matingala sila sa inahan sa maong bata mga katrupa. Kay kung ang mga media maoy mo atubang mo interview, mo atubang man ang pag-ayo ang maong inahan. Pero kung ang mga pulis na ang katubang mag-interview mga katrupa, daghan na og pasumangin.
2: Mutakot na.
0: Umuna naglisod ang PNP pag investigar kay dili naman halos ma-interview ang inahan, kay mutago man, mura magmulikay.
2: Di mo gawas.
0: Pero kung media ang katubang,
2: kung din naman ang balay,
0: mugawas. So muna naglibog ning ato nga kapulisan. Wapon maingon ang kapulisan nga, basiog, kanabang inside job o unsa ba, wapon maingon. Pero nagnaalay o natingala lang ang pulis nga nung sa media mo mukay atubang pag-ayo, pero pag-abot sa pulis mulikay. So kini ato ang siren mga katrupa, mga tigpaminaw sa atong pagbalik. Katrupang Limel. Balik lamang ta kay commercial naman. Balik lamang kami mga katrupa human ni ining ato nga pahinumdom.